0: This morning edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo mo!
1: Like mo! Share mo!
2: Basta Radio! Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwela-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
1: Star FM number 102.7.
3: Basta Star.
7: Mahirap talaga kapag nagtatrabaho ka malayo sa iyong pamilya. Buti na lang, andyan ang 102.7 Star FM. Feeling ko, nasa Pilipinas lang ako. May home, away from home. Kaya kaming mga OFW dito sa Saudi Arabia, naka-tune in sa 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
3: Star FM! It's all for you!
12: Star FM!
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
22: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
22: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
23: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
24: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot ng isa sa mga consolation prize winners sa kakatapos lang ng Pick 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako nga po si Orlando A. Garcia mula sa Novaliches, Quezon City at natanggap po na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat din ako sa Holiday Sun Brides dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, salin na rin kayo lahat para manalo ng maglalakihang papremyo sa Star FM Like Bo. Share mo.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: ang National Heroes Day. Ngayon nga yung regular holiday sa ating bansa, ito rin ay tinatawag na Araw ng Mga Bayani. Ito yung araw to honor the bravery of all Filipino heroes na talaga namang nag-struggle for the nation's freedom sa ating kalayaan. At ito nga noong 1995, ito yung year bago ang revolution against Spain, yung centenary ng Star Nation. At ito nga rin din po, Star Nation, ay para i-honor din natin yung kontribusyon ng ating mga bayani dito sa Pilipinas. Diba, nandiyan po si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Jose Rizal, Apolinario Mabili, Mabini, at Marcelo H. Del Pilar. Diba, nandiyan din si Sultan de Patunan Kudarat, Juan Luna, Melchor Aquino, Gabriela Silang, at maraming marami pang iba. Kasama rin dyan, Star Nation, yung mga bayani na hindi po natin nakilala. Yung ating mga unsung heroes. Kumbaga, sabi nga na nakapanayan po natin historian, kumbaga itong Araw ng Bayani, ito na yung collective lahat ng mga bayani natin dito sa Pilipinas. O, sabi daw niya kasi kapag araw-araw, ginugunita natin yung mga bayani natin, di araw-araw may holiday. Kumbaga, ito daw yung ano, yung pinagsama-sama. Para gunitahin natin yung ating mga bayani dito sa Pilipinas. At ito nga rin yung ano, di ba? Itong noong taong 1996, dineklaring po ito as the Year of Filipino Heroes. Di ba? To mark the centennial of the revolution against Spain. At noong 2007 nga, Star Nation, pinirmahan nga ho ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Republic Act number 9492. Kung saan minove nga po yung national holiday to the last Monday of August. Kaya Star Nation, napakarami ding bayani na kasalukuyan ha. Kumbaga, sino ba yung mga bayani natin? Siyempre yung mga nanay at tatay natin. Diba? Yung mga, kumbaga, pwede mong gunitain din yung National Heroes Day sa mga bayani ng iyong buhay. Yung mga tumulong sa iyo. Diba? At maraming marami pang iba. Right? Yes, our nation, happy National Heroes Day sa mga bayani ng kasaysayan at sa mga bagong bayani natin ngayong henerasyon na ito. Oras, Subukan Buluan ng Pilipinas, 34 minuto na, makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga, 8:34 in the morning. At Star Nation, at tabayaran niyo po ha, yung ating pong hinihanda po sa inyo na espesyal ngayon pong National Heroes Day. Maya-maya po yan, mapapakinggan niyo at mapapanood niyo po rin po sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila. Dire-diretso na po ang inyong paikinig. Dire-diretso na ating matugtugan, madagdag ka naman. Dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Bigla ang gastos?
6: Bagong plano?
7: Travel! O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sangla!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Bigla ang

0: gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere!
0: Sang lang?
5: Personal loan.
6: Jewelry.
7: Negosyo loan.
8: OFW.
3: At motor loan.
0: Basta loan?
9: Sa Cebuana,
4: goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
11: Kapit bahay!
12: Hi, Mae!
10: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
11: Kapit ka dyan!
10: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
11: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
13: Sarsaya, kapit ang sarap, kapit ang saya!
14: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
15: Mmm! Holiday!
14: Almusalin ng nam.
15: Good morning!
14: Pagtanghalian.
15: Uy, may birthday ba?
14: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
15: Wow! Paloche buwana!
14: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
15: At holiday beef loaf!
4: Malinamnam holiday!
10: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
16: Masigla kasi ako. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla kasi ako. Basta gardenia.
17: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
1: Kapit bahay! Hi, Mare!
0: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
2: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Hosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
1: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Grand Runa sa Sabado, September 5.
1: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Star FM.
7: 102.7 Star FM. It's all for you.
8: Like mo! Share mo!
7: Arsa na Star Nation sa Buka Blue na Pilipinas. 13 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:47 in the morning at Star Nation. Ngayong araw nga ho, ginugunita po natin ang National Heroes Day, kung saan ito yung bilang pagsaludo po natin sa lahat po ng ating mga bayani noong unang panahon pa hanggang ngayong kasalukuyan, Star Nation. At para malaman po natin kung kailan ba nagsimula itong National Heroes Day at bakit nga ba natin ito laging ginugunita taon-taon, narito po ang andog ng 102.7 Star FM Manila, ang ating National Heroes Day.
9: Sa bawat watawat na iwinawagayway at sa bawat pangalan ng bayaning binibigyang pugay, muling inaalala ng mga Pilipino ang mga sakripisyong humubog sa kasaysayan ng bansa. Sabi nga nila, ang pagiging bayani ay hindi lamang nasusukat sa tapang, kundi sa mga sakripisyong handang gawin para sa bayan at sa kapwa. Ngayong National Heroes Day, hindi lamang mga kilalang bayani ang ating gugunitahin, kundi maging ang mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay at tapang para sa bayan, kilala man o hindi. Nagsimula ang pagdiriwang ng National Heroes Day noong panahon ng American colonialism. Noong October 28, 1931, idineklara ng Lehislatura ng Pilipinas sa pamamagitan ng Act No. 3827 ang huling linggo ng Agosto bilang opisyal na National Holiday para sa National Heroes Day. Gayunpaman, ginugunita pa rin noong 1931 ang lahat ng mga nakilala at hindi nakilalang bayani ng bansa noong November 30, parehong araw kung kailan ipinagdiriwang ang Bonifacio Day para kay Andres Bonifacio, alunsunod sa Act No. 2946 noong 1921. Nakagawi na rin ang Pilipinas noong mga panahong iyon na isabay ang paggunita sa mga bayaning Pilipino sa Bonifacio Day bawat taon. Sa katunayan, naging pangunahing pandangal pa si dating Pangulong Manuel L. Quezon sa pagdiriwang ng National Heroes Day na ginanap sa Universidad ng Pilipinas noong November 30, 1936. Bagamat ipinagdiriwang sa parehong araw ang National Heroes Day at Bonifacio Day noon, magkahiwalay pa rin ang pagdiriwang ng bansa rito. Noong March 20, 1942, nilagdaan ni dating Pangulong Jose P. Laurel ang Executive Order No. 20 na nagtakda sa November 30 bilang National Heroes Day. Makalipas ang isang dekada, ibinalik naman ni dating Pangulong Elpidio Quirino ang pagdiriwang sa huling linggo ng Agosto sa pamamagitan ng Administrative Order No. 190 noong 1952. Itinalaga rin niya ang kalihim ng edukasyon na si Cecilio Puton bilang pinuno ng komiteng mga ngasiwa sa pagdiriwang. Noong araw na yon, nagbigay ng talumpati si Quirino sa Filipino Normal College at ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit inilipat ang pagdiriwang ng National Heroes Day mula November 30 pabalik sa huling linggo ng Agosto. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang paglalakbay ng National Heroes Day. Noong 1987, pinagtibay ni dating Pangulong Corazon C. Aquino sa pamamagitan ng Executive Order No. 292 ang National Heroes Day bilang regular holiday na ipinagdiriwang sa huling linggo ng Agosto. Hanggang sa muling nagbago ang petsa noong 2007. Sa ilalim ng Republic Act No. 9492 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inilipat ang National Heroes Day sa huling Lunes ng Agosto bilang bahagi ng kanyang Holiday Economics Program, isang hakbang na naglalayong isabay ang mga holiday sa mga araw na mas makapagpapalakas sa domestic leisure at turismo. Samantala, lahat ito ay nabago dahil sa Proclamation No. 1006, Series of 2025, kung saan itinakda ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day na Special Non-Working Day, habang ang August 31 ay ang National Heroes Day, isang regular holiday sa buong bansa. Sa batas ng Pilipinas ay walang individual ang opisyal na kinikilala bilang pambansang bayani. Noong 1993, binuo ng pamahalaan ang isang komite upang pag-aralan ang pagrekomenda sa mga piling individual para kilalaning pambansang bayani. Ilan sa mga napabilang sa listahan ay sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino at Gabriela Silang. Gayunpaman, hindi na ito nagpatuloy pa sa formal na pagkilala. Nangamba ang pamahalaan na ang pagpili ng iilang individual bilang pambansang bayani ay maaaring magbukas ng walang katapusang debate kung sino ang higit na karapat-dapat at kung sino ang hindi. Nangamba rin sila na mas lalo lamang matutukan ang mga kontrobersiya sa buhay ng mga bayani kaysa mga mabubuti nilang nagawa sa bayan. Marahil, dito natin makikita ang isang mahalagang mensahe na ang kabayanihan ay hindi kailangang ikahon sa iisang pangalan dahil ang kabayanihan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay patuloy na isinusulat.
0: Yung pag-alaala sa mga bayani, sabi ko nga, ay hindi naman talaga, kumbaga hindi naman talaga para sa kanila, no? Dahil matagal na silang patay. Ito ay higit para sa atin sa ngayon at sa kinabukasan. Paano natin, kumbaga, ibigyan ng halaga tong araw na ito, no? Ang dulo niya, tingin ko, pagiging mabuting tao pa rin eh. Pagiging mabuting Pilipino o pagiging mabuting tao. Kasi, yan naman ang punto ng pagiging makabayan. Diba? So, paano ka magiging mabuting Pilipino? Yun ang pag-isipan mo. Diba? Sumusunod ka ba sa mga batas, trapiko? Nagkakalat ka ba ng basura? Nakadaragdag ka ba sa problema ng bayan dahil sa pagkatapon natin ng basura? Diba yung mga ganun? Ito eh, dapat na isa sa buhay. Madaling sabihin na mahal ko ang Pilipinas, no? Pero paano ba natin to isinasabuhay? Hindi dahil sa gusto mo yung history, dahil sa trivia o di ba parang mukha kang matalino. Hindi yun eh, nasa pa rin yun, usapin pa rin yun paano natin isinasabuhay yung pagmamahal sa bayan. No? Walang ibang kumagayo, ide na walang ibang magmamahal talaga sa Pilipinas, higit, no? Kundi tayo mismo mga Pilipino, di ba? Sinong mag-iisip sa kapakanan nito kundi tayo rin.
9: Bahagi ng mensahe ng Philippine Historical Association Secretary General Jonathan Balsamo. Star Nation, sa bawat henerasyon, may bagong mga bayani ang naghihintay lamang na makilala. Kaya ngayong National Heroes Day, hindi lamang natin dapat alalahanin kung sino nga ba ang mga naging kilalang bayani ng bansa. Sana ngayong araw ay ating pagnilayan sa sarili nating paraan, paano ka nga ba magiging bayani para sa iba?

0: 102.7. Star FM.
1: It's all for you. Star FM.
2: The one and only Antonio Lambada. Point 7 Star FM, it's all for you!
3: Lambo!
2: Share mo! Yan nga po ang aming special na handog po sa inyo ngayon pong National Heroes Day. At ganyan din po sa Star Nation natin. Ha? Naway namnamin natin ang holiday ngayong araw na to at kung bakit tayo walang pasok. At syempre huwag natin kalimutan na magsaludo sa ating mga bayani mula noon hanggang ngayong moderno na ngayong araw o ngayong panahon na ito. Alright? At syempre, Star Nation, agad dito na po ang programa It's All For You in the Morning. At susunod na, programa Star Hits Express. At makakasama niyo po ang mga pakilamero at pakilamero. Yung pakilameros. Agalas 12 na katakalian, Star Nation, makakasama niyo po Star DJ Antonio Nabada, syempre, Star DJ German Bolero. Ito pa rin po sa inyong impinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station, Star FM.
2: Here's All City para sa awiting Fireflies. Good morning, Star Nation!

0: German Bolero.
1: Awiting Risk and Star FM.
2: Ooh, it's a... Pero take two.
1: And then nag-ano ka nag... vocalize. Okay. Yeah. Vocalize, yes, perfect. Again, Risk It All. Dito lang po yan sa one.
2: Like boss, share boss. Star Nation, oras mo na. Makalipas sa kalas 11 sa Ubaga, 11:30 in the morning.
1: At ito na nga, naku, i-risk na natin agad ang ating life dahil mangingi-elam na naman
2: ayan
1: tayo.
2: Ayan na, excited na ako.
1: Grabe na. Grabe naman pagka-excite, parang ano, bored ba? Bored ka ba nung itong weekend?
2: Oo, kasi wala akong napapakilaman eh.
1: Ay, eto na nga. Dahil dyan na nangangati na ang ating mga dila.
2: Yan.
1: Eto na po sa mga Star Nation natin.
2: Feeling ko kapag ka, ano tayo, kapag ka, naka-Facebook live tayo, panigurado marami rin mga ingiilam.
1: Ay, kasi Pilipino. Diba? Misa nga umaga pa lang eh, nakapamayuwang pa yan.
2: Oo.
1: Si ate. Pero ito na nga, kasi meron nagbahagi sa atin. Actually, matagal na ito. Hindi naman sobrang tagal, pero siguro last week.
2: Last week.
1: So sabi niya kasi dito, ano, share ko lang po para sa Heroes Day. Haha. Dalawang tawa siya. Sabi niya, meron po kasi akong kasama sa isang charity, NGO naman po ito, non-governmental organization. Tapos, palagi po siyang may say sa lahat ng bagay. Grabe naman.
2: Parang kami lang yan niya ni Germany.
1: Parang tayo ba to? Baka tayo to, no?
2: Oo, diba?
1: Kinabahan ako, kinabahan. Sabi niya, parang bubuyog po talaga. As in talaga, pero kasi promise, pakis siya.
2: Wow. Kahit yung tipo hindi kayo hiningan ng opinion.
1: Pera. Yeah. Pero salita lang ang kanyang maibibigay. Oh. Sabi niya, staff or volunteer na ka-level niya, nakakapansin na ang daldal niya, ang pangingialam niya sa lahat ng sinasabi namin, kahit maliit na bagay. Paano po ba makipag-deal sa mga ganitong feeling superhero?
2: Yeah, kuha ka na ang duct tape, tapos ipatapal mo sa bibig niya.
1: OMG. Violent. Pero yung non-violent. Yeah. DJ Antonio naman, kasi yung violent, pero yung non-violent, ano mo?
2: Ano ba? Kasi bisa kasi, pwede ko sana sabihin na, pwede mong lumayo ka na lang. Mm-mm. Pero kasi,

0: ano ba tawag doon?
1: Disadvantages.
0: O magiging resulta kapag ikaw yung nagsabi sa kanya. Masasaktan siya. Dadamdamin niya. Pero ang kagandahan doon, malay mo naman, ma-enlighten siya. Ma-realize niya, o nga, no, parang sobra-sobra na.
1: Oo. Palitan na.
2: Sobra na, palitan na.
0: Ikaw ba, Star DJ German, ano ang sa tingin mong pwede mo ipayo sa kanya?
1: Payo talaga. Oh, gusto ko mangialam lang eh. Ay, ito naman binigay niya sa atin yung permission na napakilaman kasi sabi niya, paano po ba? So, nagtanong naman diba? Siya.
0: So,
1: okay,
0: pwede.
1: Hindi tayo to. Hindi tayo superhero ngayon. Feeling superhero, bida-bida, ayan. Sa akin, ano kasi, I mean, bahala ka. Hindi ka napapakalaman. O sige, go. Gusto mo bang ano? O sige, go. Pero, i-hold kita. I mean, ang tawag doon, ipo-point out ko, may term doon eh. Yung parang, sasabihin ko sa'yo kapag overboard ka na, as in sobra ka na, na parang, uy, sobrang pakikialam na yan. Uh-huh. Na parang wala ka naman dapat pakialam doon, pero sumasobra ka na. Pero pwede ka mag-share sa akin. Pero, ano yung kita? Sasabihan kita na, uy, wait lang, yung sinasabi mo na yan, sobra-sobra na yan. Parang ano, hindi ka mabubusog. Wala talaga. Parang feeling ko ang makukuha mo dyan ay ano, minus ligtas points. Ganyan. Kasi sobra-sobra na. Parang, call out. Yun! Palakpakan nyo ako, please. I-call out kita. Diba? Pero kung halimbawa kasi kailangan mo din ilabas yan, go, labas mo sa akin, share mo sa akin, ano, pakialaman mo. Pero kapag sobra na, i-call out kita kapag overboard na yung mga sinasabi mo.
0: Kasi diba kapag, tama naman yung siguro baka nagsasabi siya parang may ilabas siya lang yung nararamdaman niya. Pero the problem is, kung everyday siya ganun, hindi na nilalabas. Ano na yun? Hobby na.
1: At baka ano na rin, baka may illness na rin siya. Kasi lahat ng ano, no, lahat ng sobra at kulang. So dapat dun lang sa fine line na tama lang, diba? So kapag parang ano, breakfast, lunch, at dinner. Yes.
0: Saka ano, no, Star DJ German, hindi nakakaano yan. Nagiging toxic sila.
1: Oo. At ito, feeling ko magkakaroon ka naman ng character development kapag naisabi sa'yo at pa-realize sa'yo na hindi natin in the future na hindi ka na masyado. I mean, ano na, may preno na ang iyong bibig. Congratulations!
0: Yes! So, pa-party-party tayo!
1: Oo, meron ganang ano, merong character development achieved.
0: Yan! Yeah.
1: Ayos mga Star Nation natin, kung meron din po kayong mga bagay na gusto nyo pakialaman, please. Please. I-message nyo po yan sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan, sa lahat ng social media accounts, platforms, at ng mga pakialaman yan ng deep. Pakialamero!
0: Yes! Pero feeling ko naman, nasagot naman natin yung ano, no, yung katanungan niya.
1: Bahala na siya.
0: Diba? Kasi sa atin, para simple lang siya, pero mahirap siya gawin, pero at least kahit na paano, mababago mo yung tao.
1: Diba? And... Gay?
0: Star Nation! Oras mo natin sa Bukang Bulungan ng Pilipinas. 37 Star Minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga. 11:37 in the morning, yan po ating Philippine Standard Time.
1: Yes, magbabalik, tugtugan muna tayo sa ating programang Star Hits Express. Oo, sa mga... Siguro pakialaman na lang muna nila yung pagkain nila ngayon.
0: Yan!
1: Kung ano yung kakainin nyo ngayon, lunchtime na. So, ayan. Pero okay lang din.
0: A problema, dahil sa kakapakialamera nila, wala sila nailuto pagkain.
1: Yan lang. Ay, di sige, okay na nga to. Mangialam lang tayo ng mga buhay ng may buhay, pero sarilinin mo lang. Huwag mo po sa Facebook. Balik tugtugan tayo. Dito pa rin po yan. Same bilang inyo palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM.
0: It's all for you.
1: Like mo, share mo. Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos

0: worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
3: Kapit bahay!
4: Hi, Mare!
2: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
3: Kapit ka dyan!
2: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
3: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize! 1 million pesos in cash!
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, grandro na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The Hits. You're on Star Hits Express.
7: Star Hits Express.
6: On Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Keep on loving you. I'm sad. By Renz Virano. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM.
2: It's all for you. Like mo. Share mo. Ano ba?
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na Star Minuto bago sumapit ang alas 12 ng katangalian. DJ Antonio Labada, ibig sabihin lunchtime na.
2: Yes, makakain na rin tayo.
1: 11:54 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Ako naman, sad ka ba? Sad ka kasi di pa na kumakain.
2: Oo, di ba? Di pa simula kayo ng madaling araw. Kaya naman, kung sa kakain, dun tayo.
1: Yes. Ay, ako ba?
2: Oo.
1: Gusto ko yung ano talaga eh. I keep on loving you kung sa...

0: Ang singgang, diba?
1: Actually, diba? Sumisikat siya ngayon.
0: Ay, totoo ba?
1: Oo, pero dati piniplay na natin yun sa Star FM.
0: At naalala ko kasi talaga yun ni. Eh. Akala ko kasi talaga, anong pangalan? Ario Speedwagon. Kasi yun naman talaga yung Keep on Loving You, diba?
1: Tapos,
0: wala lang, ang cute kasi meron tong I'm Sad.
1: Oh.
0: Diba parang, alam mo, ito DJ Antonio Lombada, kapag nababasa ko yun, kung halimbawa nabasa, ito, tong kantang to, nakita ko I'm Sad, parang validating siya, no?
1: Oh.
0: Na parang, it's I mean, hindi lang ikaw yung sad.
1: Mm-hmm.
0: Madami talagang tao malungkot. Baka tayo malungkot, ha? Makain na tayo, eh. Yeah.
1: Pero ang maganda niya, Star DJ German, ha?
0: Mm.
1: Ginawa niya ng bagong panlasa.
0: Oo. At very Renz Verano talaga.
1: Exactly.
0: Ako, fan ako ni Renz Verano kasi grabe, unique yung kanyang boses talaga. At as in, Renz Verano fan ako. Kung isa na po ako sa ano sa mga fan... Meron ba siyang fan club?
1: Oo, di ba? Meron yan, di ba? Dati sana kasi parang, parang ano na, parang dahil nga di pa sikat yung social media.
0: Mm-mm.
1: At parang feeling ko nakasama na natin siya sa mga mall show noon.
0: Yes, at mali mo naman.
1: Oh, di ba?
0: Ngayon naman.
1: pag nag-guest natin siya sa mall show natin, yan yung ire-request ko sa kanyang kanta.
0: Yes, keep on loving you. I'm sad. Hoo-hoo. Anyways, nako, hanggang dito na lamang ang ating programa, ang Star Hits Express. Ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabalan, Star DJ German Bolero, and...
1: At syempre kasama niyo rin po ang inyong Happy Minerby Dedyo Kapartner sa Tawanan, Star DJ ni Antonio Nambada.
0: Hello man, nasusunod na ang Bomba Network News Noontime Edition to formally close the program. Here's December 10, Us Against the World. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM.
1: It's all for you.
0: Like mo, share mo.
1: Bye-bye.

0: Masters of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Lunes, 31, huling araw sa buwan ng Agosto, taong 2026. At ngayon mga kabombo ay pinagdiriwang at inaalala natin ang araw ng Pambansang Bayani o National Heroes Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, abangan sa ating weather report mamaya ang bagyong Bilandok na panatili ang lakas habang kumikilos sa extreme northern Luzon. Halos buong Luzon naman at ang western Visayas nakataas ngayon sa flood warning.
3: Halaga naman ang danyos dahil sa mga magkakasunod na kalamidad, halos nasa 9 billion pesos na. Libu-libong residente naman na nanatiling lubog sa tubig baha.
2: Ang healthcare, manatili umanong prioridad sa 2027 national budget habang ang last minute insertions hindi na raw papayagan.
3: Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak na ipaglalaban at ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas. Kabayanihan ng mga pambansang bayani patuloy na isa sa buhay sa buong bansa.
2: Abangan din sa ating provincial report mamaya, 3 anyos na bata na sa uwi matapos umanong saksakin ng kanyang ama. Yan po'y nangyari sa May Ilocos Sur.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, United States forces sinalakay ang 2 Iranian launchers sa Larak Island. 2 po naman nawawala matapos tangayin ng baha sa Grand Canyon, Arizona.
2: Abangan sa ating sports news mamaya si Coach Tim Cone, nangakong ire-rekomenda si Kai Soto sa Miami Heat. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabombo, napanatili po ng bagyong Bilandok ang lakas nito habang kumikilos dyan sa May Philippine Sea na saklaw ng extreme northern Luzon. Natukoy ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 1,160 kilometers. Yan po'y sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ho ng bagyo ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 55 kilometers per hour habang ang pagbugso nito ay umaabot na ng hanggang sa 70 kilometro bawat oras. Halos hindi gumagalaw ang naturang bagyo habang nasasaklawan nito ang hanggang sa 450 o 450 kilometers na diametro. Ngunit wala pa rin pong nakataas na tropical cyclone wind signal number sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, patuloy ding binabantayan ang 2 bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility tulad ho ng dating bagyong Obet at isa pang bagyo malapit sa Taiwan. Hindi naman inasahang makakaapekto pa sa Pilipinas ang mga naturang sama ng panahon. Samantala, sa karagatang Pasipiko ay isa pang low pressure area ang nabuo at patuloy ngayong binabantayan. Sa kasalukuyan, natili pa rin ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po'y sa layong 3,035 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Binabantayan ang posibleng pagpasok ng naturang sama ng panahon sa teritoryo ng Pilipinas.
3: Sa makalagdagan pang balita, umabot na sa 6.16 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang nasa 2.32 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura dahil sa Southwest Monsoon o itong hanging habagat. Ayon sa Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service, patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang pinsala sa mga lugar na nakaranas ng matinding ulan at pagbaha. Sinabi ng ahensya na nasa 724 na mga lugar ang naapektuhan ng sama ng panahon. Kabilang sa mga mini-measure na mga pinsala ay mga kalsada, tulay, iba pang pasilidad at mga pananim na naapektuhan ng baha at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng habagat. Samantala, pinapayuhan naman ang mga residenteng nasa mabababang lugar at flood-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at disaster response authorities.
2: Usapin pa rin po ng pagbaha, mga kaumbo, nasa ilalim muli ng flood warning ang halos buong Luzon at ang western Visayas dahil sa matinding pag-ulan ngayon pong araw, Agosto 31, huling araw po ng Agosto. Maapektuhan ang malaking bahagi po ng bansa ng patuloy na pag-iral ng hanging habagat at ng bagyong Pilandok na kumikilos ngayon dyan sa may hilagang silangan na baybayin ng Pilipinas sa may extreme Northern Luzon. Kabilang po dito ang mga sumusunod na rehiyon. Diyan po sa may Cordillera Administrative Region o CAR, dito sa National Capital Region o dito po sa buong Mega Manila. Kasama rin po dito ang Region 1 o dyan po sa may Ilocos Region, ang Region 2 o Cagayan Valley Region, ang Region 3 o Central Luzon, maging ang Region 4A o dyan po sa may Calabarzon Region, ang Region 4B o dyan po sa may bahagi ng Mimaropa Region. So alos ba, o buong bahagi po ng Luzon ang kasama ho dito, habang isang rehiyon dyan sa may Visayas ang napasali, ito ho ang Region 6 o Western Visayas. Sa Luzon area, tanging ang Bicol Region, mga kabombo, ang hindi po nakataas sa flood warning, habang inasahan na ito na rin ang final flood warning para dyan sa may Calabarzon at Western Visayas para yan sa naturang weather event.
3: Sa kalagdagan pang balita, tinatayang nasa mahigit 17,000 residente o nasa mahigit 4,600 na ang pamilya sa Pampanga ang inilikas sa 270 evacuation centers dahil sa matindi at matagal na pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, hindi pa kasama rito ang mga residente na nanatili sa kanilang mga tahanan sa kabila ng mga pagbaha. Anya, maging ang mga lugar na karaniwang hindi binabaha ay apektado na rin dahil sa backflow ng tubig na hindi agad makalabas patungong Manila Bay. Kabilang sa matinding binaha ang San Simon kung saan apektado ang ilang barangay at bahagi ng North Luzon Expressway o itong NLEX, nahihirapan din umanong alisin ang baha dahil umiikot lamang ang tubig sa lugar sa halip na tuluyang madrain ito. Nagkikipag-unayan naman ang pamahalaang panalawigan sa mga mayor and barangay officials upang unahin sa evacuation ang mga kabataan, yung mayroong sakit, senior citizens at bedridden residents. Hinimok naman ng governor ang mga residente na sumunod sa mga babala ng pamahalaan at magkaroon ng sariling emergency plan ang bawat pamilya upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, patuloy naghahanap ang apat na individual habang isa naman ang nailigtas sa bumagsak na SUV matapos ang pag-collapse na sa tulay na Agana River sa kasagsagan ng malalakas na pag-ulan noong araw ng Sabado ng gabi, August 22. Agad namang na-identify ng mga otoridad ang biktima at ang edad nito na sakay ng SUV, isang 26 na taong gulang, 30 anyos at habang ang dalawa naman ay nasa 35 years old. Matatanda ang bumagsak ang tulay badang alas 8:32 na gabi nitong Sabado sa kasagsagan ng malalakas. Araw po yan ng August 29, mga kabombo, at walang tigil na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Air Force, nagpapatuloy ang ginagawang search and rescue and tactical operations sa Wing Northern Luzon at Tactical Operations Group sa paghahanap ng apat pang nawawala. Kasama rin nila ang grupo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 3rd Mechanized Infantry Battalion at 522nd Engineer Construction Battalion, pati na rin ang 7th Military Operations Battalion.
2: Sa alos kaugnay pa rin pong development, magkakabombo, umabot na ho sa 15 gates mula sa tatlong major dams sa Luzon ang nakabukas at nagpapakawalan ng tubig sa ngayon dahil yan sa matinding pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Nadagdagan po o nagdagdag ang mga naturang dam ng binuksang gate dahil yan sa labis na pagtaas ng antas ng tubig ng mga ito. Diyan sa may bahagi ng Ambuklao sa may Cordillera Administrative Region, umabot na sa 8 spillway gate ang nakabukas mula sa dating 4 lamang na gate. Nagpapakawala ito ng mahigit sa 644 cubic meters per second na tubig. Umabot na rin sa 6 na gates ang binuksan ng Binga Dam, dyan pa rin po sa may Northern Luzon, at nagpapakawala ng mahigit sa 410 cubic meters per second ng tubig. Mula sa 3 metrong opening, meron po itong 4 na metrong opening sa kasalukuyan. Isang spillway gate din ang binuksan sa Ipud Dam, dyan sa may Central Luzon, at sa kasalukuyan ay nagpapakawala ito ng 35 cubic meters per second ng tubig. Sa kasalukuyan pa rin, mga kabombo, pawang nagrehistro ng pagtaas sa antas ng tubig o level ng tubig ang lahat ng mga major dam sa buong Luzon dahil yan sa mahahabang mga pag-ulan. Samantala, kaugnay din po niyan, malapit na rin mapuno ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Ito hong San Roque Dam dyan sa may Ilocos Region dahil yan sa walang tigil na pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, mga kabombo, nasa 279.22 meters na ang antas ng tubig ng San Roque. At ilang sentimetro na lamang ho ito bago maabot ang normal high water level na 280 meters. Batay sa status update, ngayon pong araw, Agosto 31, Labis na mataas ang inflow o iyotohoyong pumapasok na bulto ng tubig sa naturang dam. Umabot kasi sa 1,516 cubic meters per second ng tubig ang inflow o pumapasok na tubig, habang ang outflow nito o ito ho yung mga lumalabas na tubig lamang ay pumapalo sa 279 cubic meters per second lamang. Sa nakalipas sa 24 na oras, umabot sa halos 5 metro ang iniangat ng antas ng tubig sa may San Roque Dam dahil na rin sa halos walang humpay na mga serye ng pag-ulan. Sa kabila pa rin nito, nanatiling sarado ang lahat ng spillway gate ng naturang dam.
3: Sa bahaging itong mga kabombo Star Nation, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tiniyak na ipaglalaban at ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas at ang kabayanihan ng mga pambansang bayani ay patuloy na dapat isa sa buhay sa buong bansa. Ang mga balita niyan ay tinutukan ni Bongo Analyst Soberano.
4: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na karapat dapat ipaglaban at ipagtanggol ang Pilipinas at ang soberanya nito para sa mga susunod na henerasyon. Sa kanyang mensahe para sa National Heroes Day, binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ay makikita sa mga Pilipinong nagsasakripisyo at nanindigan para sa bayan, kabilang ang mga mangingisda na siyang tagapagtanggol ng ating bansa, partikular sa West Philippine Sea. Hinimok ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino na gampanan ang kanilang tungkulin sa pagtatanggol sa pambansang interes at pagpapanatili ng kapayapaan, kalayaan at pagkakaisa ng bansa. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang kabayanihan ay makikita sa paglilingkod, pagsasakripisyo, pagkakaisa at pagtatanggol sa bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: This is timely. As 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo. But defending our territory is a responsibility shared by the entire nation. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. We begin by educating the youth where our maritime rights come from and why they matter. Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Our fisher folk too deserve our unconditional support. Their continued presence in our waters strengthens our connection to our maritime territory.
4: Inihayag din ng Pangulo na ang kabayanihan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi patuloy na isinasabuhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga makabagong bayani, ang mga OFW, guro, healthcare workers, bumbero, pulis, sundalo, emergency responders, mga magulang, at mga mangingisda na nagsasakripisyo para sa pamilya at sa bayan. Giit ng Pangulo, karapat dapat na ipaglaban natin ang ating bansa at paglingkuran ang bawat Pilipino at ipagtanggol ang soberanya ng bansa para nga sa susunod na henerasyon. Muli, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Above all, we have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sa pagkatangtibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon.
4: Samantala, hinimok naman ni House Speaker Faustino Bojedy III ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang diwa ng kabayanihan. Sinabi ni Speaker din na ang tunay na kabayanihan sa kasalukuyan ay makikita sa pagiging tapat, may malasakit sa kapwa, matapang na paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Speaker D, hindi lamang mga leader ang nagtatayo ng mas maunlad at matatag na Pilipinas, kundi bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan. Hinikayat ni Speaker D ang publiko na alalahanin ang mga bayani ng nakaraan at higit pang mahalin ang bayan at kapwa upang mapagtibay ang Pilipinas na kanilang ipinaglaban. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Bocci D. III.
6: Araw po sa ating lahat. Ang National Heroes Day ay hindi lamang araw ng paggunita. Ito ay araw ng pagpaalala kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang ating mga bayani ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang pamana. Ang paniniwalang may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sarili, ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ngayon, tayo naman ay may pananagutan na ipagpatuloy ang pamanang iyon. Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan.
7: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo!
3: Kaugnay pa rin mga kabombo at kasternation sa ating pagdiriwang sa National Heroes Day, sa ating featured Filipino hero, ating tungayan ang maikling kwento ng kabayanihan ni Macario Sacay. Kinikilala si Macario Sacay bilang isang orihinal na katipunero mula sa Tondo, Maynila, na matapang na nakipaglaban para sa kasarinlan ng ating bansa. Nang madakip ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo, dinala itong si Sacay ang laban sa kabundukan at itinatag ang Republika ng Katagaluga noong year 1902 upang ipagpatuloy ang layunin ng KKK. Bagamat pinalabas ng mga Amerikanong mananakop na isang bandido o bandit, nakakuha siya ng malawak na suporta mula sa mamamayan dahil sa kanyang prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Binitay man siya noong taong 1907 matapos madaya sa isang peking alok na amnestiya na nanatili siyang simbolo ng walang sawang katapangan ng lahing Pilipino.
2: Meron na po tayong 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update tayo sa mga balita dyan sa may mataas na kapulungan magkakabombo. Ang healthcare magsisilbi pa rin pong prioridad sa 2027 national budget habang hindi na rin papayagan ang last minute insertion sa ating pambansang pondo. Ayon po yan kay Senator J.V. Hirsch ito. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Genesis, tiniyak na Senate Finance Committee Chairman J.V. Hirsch ito na bibigyan ng prioridad ang healthcare programs sa pagtalakay sa 2027 national budget. Ayon kay Hirsch ito, kabilang sa nais niyang dagdagan ang pondo para sa PhilHealth subsidy matapos mabawasan ang nakalaang pondo nito sa panukalang budget. Layunin niya nitong mas maraming Pilipino, partikular na ang mahihirap na person with disabilities o PWD, senior citizen at indigenous people ang makinabang sa zero balance billing sa mga ospital na sakop ng Department of Health. Binigyan din ni Hersito na mahalagang palakasin ang healthcare programs lalo na ngayong ramdam ng mga Pilipino ang epekto ng inflation, kabilang ang mga middle class na patuloy na humaharap sa mataas na gastusin. Aniya, bilang principal sponsor at author ng Universal Healthcare Law, nais niyang matiyak na maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng batas, lalo na kapag nangangailangan ng pagpapagamot. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Hirsch.
9: Ang advocacy ako, alam niyo naman po, bilang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Law, ay siyempre prioridad ko yung healthcare programs, no? Yung improvement ng hospitals, yung pong coverage ng PhilHealth, para na sa ganun, dahil bilang chairman ng Committee on Finance, for example, ay gusto ko mabigyan ng prioridad ang ating healthcare program for next year dahil pagkakataon na ito ay mapaganda at maiayos. No? Halimbawa, yung PhilHealth subsidy, dahil maganda po yung zero balance billing the past 2 years, ay dadagdagan ho natin para mas marami pang PWDs, mga senior citizen at mga indigents o mahihirap ang maka-avail po ng zero balance billing. Dadagdagan po natin para DOH hospitals can now offer zero balance billing. Tapos yung pong subsidy po ng PhilHealth, ay we will it was decreased sa budget, nabawasan. So dadagdagan pa ho natin 'yan in line with the universal healthcare law na gusto natin lahat maramdaman po na po ito ng mga Pilipino, lalo ngayon na may crisis tayong dinaranas, pati middle class, pati mayaman, pati middle class na siyang talagang nagbabayad ng buwis, no? Talagang ito yung ating mga workers, sila yung ramdam na itong inflation.
8: Kasunod niyan, Bombo Genesis, muli namang binigyan diin ni Ehersito na hindi niya papayagan ang last minute insertion o amendment sa 2027 budget na hindi alam ng ibang senador. Ayon sa senador, may kapangyarihan ang Kongreso na mag-amyenda sa budget at maaaring magmungkahi ang mga senador ng dagdag na pondo para sa kanilang mga priority programs. Pero dapat itong gawin sa open plenary debates aniya upang alam ng lahat ang anumang pagbabago. Iginit niya na hindi dapat magkaroon ng mga biglaang insertion sa huling bahagi ng proseso ng budget, lalo na sa bicameral conference committee. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ehersito.
9: Chairman ng Committee on Finance, hindi na ho natin papayagan yung last minute insertions, last minute amendments na wala nakakaalam na bigla na lang nagugulat. You can do this during plenary debates at in open plenary. Kailangan malaman po na lahat. So yan po ang budget process sa taon na ito.
8: Samantala, sa proseso ng 2027 budget, ipinaliwanag ni Ehersito kung bakit mula sa humigit-kumulang 11 trillion pesong wishlist ng mga ahensya, lumiit ito sa humigit-kumulang 7.2 trillion peso na lamang na maaaring pondohan ng pamahalaan. Aniya, kaya't dumadaan umano sa budget hearing ang panukalang pambansang budget upang masuri nilang mga mambatas kung aling mga programa ang dapat bigyan ng dagdag na pondo at kung alin ang mga kailangang bawasan. Binigyan din ni Ehersito ang transparency sa budget process ngayong taon matapos ang mga kontrobersiya sa mga nakaraang flood control projects ng pamahalaan.
2: Bumujelo?
8: Yes, Bumbo Genesis.
2: Last year, may mga safeguards ano, na inilaan ang Senate Committee on Finance via Senator Sherwin Gatchalian. Ngayong taon, gaano nakakatiyak ang publiko na magkakaroon pa rin ng bukas na live streaming at iba pang mga safeguard para dun sa transparency?
8: Tama ka diyan, Bumbo Genesis, ano, sa ating panayam kay sa ating eksklusibong panayam dito kay Senator JV Ehersito, tiniyak ulit yan ng Senador Bumbo Genesis na magiging bukas ulit sa publiko itong ang mga budget hearing dito sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Aniya, Bumbo Genesis, lahat ng proseso, lahat ng hearing ay magiging bukas ng Bumbo Genesis, ila-live stream ito ng simultaneously Bumbo Genesis sapagkat magkakaiba-ibang hearing itong magaganap sa mga ahensya, Bumbo Genesis, ano, kaya't sabi ni Senator J.V. Ehersito, lahat ito ay magiging available to public. Bumbo Genesis.
2: First time ni Senator J.V. na maging chair ng Finance Committee, ano, as of now, kompleto na yung setup nito or kompleto na yung composition ng committee, including yung napiling venue para doon sa pagtalakay ng pambansang pondo?
8: Ayon kay Senator Ehersito Bumbo Genesis ay pinag-uusapan pa itong patungkol dito sa venue, ano, kasi ang option nila diyan ay pwedeng sa Senate at pwede namang gawin ito sa PICC Bumbo Genesis sapagkat kung alam matatandaan naman natin ginagamit yung ibang rooms ngayon sa gusali ng Senate dahil sa impeachment. So ilalatag pa nila yan, Bumbo Genesis, probably ia-announce yan ni Senator JV Ehersito bukas kasi nagpatawag siya ng press con, ano, para nga dito sa paglatag ng mga schedule para sa budget hearing ngayong buwan, Bumbo Genesis.
2: Okay. Maraming salamat, Bumbo Jello.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, wala pa rin natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs tungkol kay Dr. Juan Carlos Manalo, itong Filipino doctor na nawawala matapos na malawakang pagbaha sa Nepal. Ayon sa ahensya, patuloy ang koordinasyon ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu para matukoy ang kinaroroonan ni Manalo. Huling na-contact ng pamilya si Manalo noong August 25, isang araw bago tumama itong flash flood. Ayon sa kanyang kapatid, nasa Timur siya malapit sa Gyerong Immigration Office sa border ng Nepal at Tibet. Samantala, nasa may 3,000 naman ang patuloy na nawawala habang umabot na sa hindi babalba 800 ang kumpirmadong nasa wisi sa kuna. Ayon sa United States Geological Survey, sanhi na kalamidad ang pagbagsak ng glacier na nagpakawala ng napakalaking agos ng tubig at debris.
2: Oras natin 26 minutes makalipas magkakabumbo ang alas 12 ng tanghali. Nananawagan ngayon si Cardinal Pablo Virgilio David ng isang pinag-isang estratehiya upang matugunan ang problema ng mga serye ng pagbaha sa Pilipinas. Ayon kay Cardinal David, hindi isang dahilan lamang ang pagbaha kundi resulta ito ng magkakaugnay

0: ecological factors. Anya, kailangan ng mas malawak na paraan ng flood management na hindi lamang nakatuon sa mga konkretong proyekto ng bansa. Dapat dinumanong isaalang-alang ang mga watershed, ang mga kagubatan, kailugan, wetlands, mga baybayin, drainage system, maging ang tinatawag na land use planning, ang solid waste management, at maging ang tinatawag ding climate adaptation. Binigyang diin ni Cardinal David na dapat nakabatay ang flood control sa natural na daloy ng tubig sa buong river basin at hindi sa political boundary dahil hindi naman kinikilala ng tubig ang congressional districts o city boundaries. Kasabay nito ay hinimok din ng Cardinal ang mga mamayang Pilipino na maging mapagmatsyag sa posibleng maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Anya, bilyong-bilyong piso na ang nailaan sa mga flood control project na tila walang malinaw na master plan at maaring nauwi lamang sa substandard, maling disenyo, maling lokasyon. O kung hindi man, maging yung mga proyektong wala daw naman talaga.
1: Sa bahagi ito, kuha tayo ng iba pang report. Tinutukan ng ating kasamahan, ang ombudsman, iginiit na kailangan pa na kalagdagang ebidensya laban kina former Executive Secretary Bersamin at iba pang dawit umano sa anomalya ng 2025 National Budget. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
2: Iginiit ng Office of the Ombudsman na kinakailangan pa nila maghanap ng karagdagang mga ebidensya laban kina former Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang dawit umano sa anomalya ng 2025 National Budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang natulang datong opisyal kabilang sina former Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office, former Education Undersecretary Trygve Olivar ay kabilang sa kaso. Ito anya ay patungkol sa grand conspiracy para i-defraud o dayain ang pambansang budget ng Pilipinas noong taong 2025. Kasalukuyan na raw itong nasa fact-finding stage kung saan binubusising maigi ang mga ebidensya at dokumento natanggap ng ahensya.
3: They are included in the second case which the ombudsman already described as a grand conspiracy to defraud the budget of the 2025 budget. So in that sense, no, that case is still in fact finding, and we are sifting through the facts and the documents that were given to us, not only by the House of Representatives, but as well as the recommendations and the documents given to us by the ICI as well as the DPWH.
2: Kaugnay ang payaga sa paratang o pagdawit ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa mga nabanggit na opisyal bilang sangkot umano sa irregularidad ng pambansang pondo. Binigyan din naman ni Ombudsman Spokesperson Clavano na ang kaso'y hindi katulad kumpara sa ibang inihahain ng tanod bayan.
3: Itong ini-investigate natin na tungkol sa 2025 budget is more of a pattern that the investigators have seen that they identified to have been the reason why the budget was abused in such a way.
2: Samantala, kamakailan lamang din ay inihayaga ni Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla ang planong pagbuo ng isang komite na magbabantay sa budget o pondo ng bansa. Bukod sa pagbabantay ng budget, tututukan din anya ng bubuoing komite kung papaano ginamit o ginasta ang pera ng bayan. Dagdag niya ay, ang komite ay paaaring magsilbi pang sumbungan ng bayan kung saan bukas itong tatanggap ng mga reklamo. Kaugnay sa usaping national budget, pinunahan ni Senador Bam Aquino ang Malacañang kung bakit patuloy umano ang pag-delay sa panukalang batas na layon sanang mabantayan ang pondo ng bayan. Kasabay ng mga pagbaha sa Calacang, Maynila, question niya ang pagkaantala sapagkat makatutulong daw ito upang maiwasan maulit ang flood control scandal. Nakakabahalaan niya na nawala sa listahan ng prioridad ng palasyo ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o tinatawag na CADEN Act na kilala rin bilang Blockchain the Budget Bill. Mula raw sa pangatlo noong 2025, ang naturang panukala ay nasa 41 na lamang ngayon na prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kung saan hindi tinanggap ng senador ang paliwanag ng Department of Economy, Planning and Development na nagpasya ang Malacañang at liderato ng Kongreso na iklian ang listahan at unahin ang mga mahalagang panukalang batas na madaling maipasa sa loob ng 12 buwan.
4: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Meron na lamang ko tayong 29 minutes, mga kabombo, bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Magangailangan naman ang Philippine government ng mahigit sa 5 bilyong piso na pondo para sa reconstruction ng dandang mga eskwelahan sa buong Pilipinas na nasira dahil yan sa magkakasunod na kalamidad tulad ng mga serye ng bagyo at nitong hanging habagat. Ayon sa Department of Education, hanggang sa 476 na mga eskwelahan ang natukoy na apektado ng mga kalamidad at nangangailangan ng agarang rehabilitasyon sa kasalukuyan. Sa kabilang banda naman, mahigit sa 620 na mga eskwelahan ang nangangailangan din ng agarang major repair. Batay na rin po ito sa pagsusuri o assessment at validation ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service. Mangangailangan ito ng mahigit sa 1 bilyong piso na pondo. Sa cleanup at clearing operations pa lamang, mga kabombo, ayon po sa Department of Education, kailangan na hunang halos sa 47 million pesos sa mga gamit. Sa kasalukuyan, kabuuan sa 1,145 na silid-aralan ang ginagamit bilang mga evacuation center dahil yan sa libu-libong mga Pilipino na kinakailangan pong ilikas mula sa iba't ibang lugar o iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay mula sa 307 na mga eskolahan. Malaking porsyento ho nito ay mula dyan sa may Region 3 o Central Luzon. Meron pong kabuuan na 172 na mga eskolahan ang ginagamit ngayon bilang evacuation center. Sinundan po ito ng Calabarzon Region, meron pong 57 na mga eskwelahan. At sa iba pang mga updates po tayo, mga kawumbo, mayroon pong isang opisyal ng Department of Public Works and Highways, ang maintenance chief, ang sinibak sa umano'y delayed response sa kalamidad. Habang ang kalihim ng Department of Public Works and Highways nagbabala rin sa epekto ng mga basura sa mga pumping station. By live report si Bombo Isa Cotoner.
5: Sinibak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison ang isang maintenance chief dahil sa umano'y mabagal na pagtugon sa mga kalamidad. Sa memorandum, iniutos si Dison ang agarang pag-relieve kay Engineer Loreto Balena Jr. bilang maintenance chief ng Las Piñas Buntinlupa District Engineering Office. Dagdag pa niya, kabilang sa naging dahilan ng pag-aalis kay Balena ang unsatisfactory performance, lack of urgency, and delay response to calamities. Inatasan naman si Balena na gumawa ng inventory ng mga ari-arian ng opisina, kompletuhin at pirmahan ang mga pending na dokumento at deliverables at i-turn over ang lahat ng official records at iba pang papeles sa kinauukulang tanggapan. Samantala, ipinag-utos naman ni Dizon ang pagdodoble sa kapasidad ng mga pumping station sa Marikina City bilang paghahanda sa mga susunod pang pag-ulan. Sa isinagawang inspeksyon, inuutos din ng kalihim ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng tubig baha. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
6: Ang sinasabi ko lang dito sa mga Japanese natin na yung plano nila dito sa mga bomba na to, flood event.

0: area kapag maraming basurang nakaharang sa pasilidad. Gitni Dizon, kailangan humanap ng paraan para mabawasan ang basurang nakapapasok sa mga pumping station upang mapanatiling maayos ang operasyon ng mga ito. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
1: Malaki ang chance talaga na masira. Pero wala tayong magagawa. Hanggang naman hindi tayo mag-operate ng bomba natin kung may basura, eh lagi naman may basura. So we just have to deal with these situations, but we have to find a way to lessen the damage.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pang usapin, mga kabombo, sinaportahan ni Senator Judges Juan Miguel Zubiri at Erwin Tulfo ang mahigpit na pagpapatupad ni Presiding Officer Francis Escudero sa subjudice rules impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng ruling, 30,000 pesos fine ang ipapataw sa mga prosecutor at defense lawyer na publikong tatalakay sa merito ng kaso. Ang mga senator judge naman na lalabag ay maaring harapin ng ethics complaint sa Senado. Ayon kay Zubiri, dapat sa impeachment court, pagtalunan at pagpasyan ang kaso batay sa mga ebidensyang inihahain, hindi sa mga pahayag sa media. Sinangayunan din ito ni Senator Erwin Tulfo ang panawagan para sa pagpipigil sa mga senator judge sa pagbibigay ng public commentary. Samantala, muling nanawagan si Tulfo na ipatawag sa impeachment court si Colonel Raymond Dante La Chica, ang former security chief ni Vice President Sara Duterte, upang linawin ang papel nito at sa paghawak ng pag-disburse ng confidential funds. Umaasa rin si Tulfo na mapapabilis ang trial sa pamamagitan ng afternoon sessions at pagdidinig sa dalawang witnesses bawat hearing. Nauna namang nagbabala si Escudero na ang mga lalabag sa subjudice rule ay maaaring maharap sa disciplinary action, habang pinayuhan din niya ang Vice Presidente na mag-ingat sa mga public statements upang hindi ma-cite for contempt.
4: Samantala, inalerto ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Department of Agriculture ukol sa malaking banta sa supply at presyo ho ng pagkain sa Pilipinas. Dulot pa rin po ay na matinding tagtuyot dahil yan sa El Nino. Pabigat daw ho sa problemang ito ang patuloy na kaguluhan sa pandaigdigang merkado at ang presyohan ng bigas. Ang naturang babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay kasabay ng kanilang ginawang pagtaas ng key interest rate ng 25 basis points upang ubilang paunang hakbang laban ho sa patuloy na inflation. Binigyang diin ng Central Bank na hindi nila itinatanggi ang posibilidad ng mga susunod pang monetary action kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Lalo pang nagiging critical ang sitwasyon sa Pilipinas dahil yan sa paghina ng agrikultura, kung saan bumaba ng 4.85% ang ani ng palay, yan po noong 2024. Kasabay nito ay tumaas din ng 21% ang All Rice Price Index, yan po noong 2023, nang magpatupad ng export ban sa palay ang India dahil po yan sa banta ng El Nino. Dahil dito, ang banta ng panibagong tagtuyot ay direktang gigipit sa lokal na supply ng pagkain at magdudulot daw ng mas matinding krisis sa pandaigdig ang merkado at sa presyohan ng bigas. Inatasan na rin ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang lahat ng ahensya ng Department of Agriculture o lahat ng kawanihan ng Department of Agriculture na patuloy na ayusin at patatagin ang kanilang mga El Nino response plan. Gagamitin ng ahensya ang mga pinakabagong datos ukol sa panahon, lagay ng pagtatanim, supply ng tubig at galaw ng merkado upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Kabilang sa mga hakbang ng Agriculture Department ang cloud seeding, ang pagtatayo ng solar irrigation at paglilipat ng produksyon sa hindi apektadong rehiyon. Magpapakalat din sila ng binhing matibay sa tagtuyot, maging ang crop insurance at direktang tulong pinansyal para sa mga naapektuhang magsasaka.
3: Sa mga karagdagan pang balita, ilang mga Pilipino naman nagbahagi ng kani-kanilang pananaw kung bakit mahalaga pa rin gunitain ang araw ng mga bayani. Kuha tayo ng mga report, tinutukan niya ni Bombo Kim de Guzman.
5: Nagbahagi ang ilang mga Pilipino ng kani-kanilang pananaw sa kung bakit mahalagang patuloy na gunitain ang makabuluhang ambag ng mga bayani sa bansa sa pagdiriwang ng National Heroes Day. Alinsunod sa Republic Act No. 9492, ang huling Lunes ng Agosto ay itinalagang National Heroes Day, isang national regular holiday na naglalayong bigyang pagkilala

0: ang kabayanihan, sakripisyo at katapangan ng mga bayaning nag-ambag sa paggamit ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon din sa nasabing batas at sa mga kaugnay na proklamasyon, walang iisang pangalan ng bayani ang partikular na ipinagdiriwang tuwing National Heroes Day. Sa halip, ito ay kolektibong pagkilala sa lahat ng mga bayaning nagbigay ng mahalagang ambag sa kasaysayan at kalayaan ng bansa. Samantala, nagbahagi naman ng iba't ibang pananaw ang ilang Pilipino kung bakit mahalagang patuloy na alalahanin at gunitain ang araw ng mga bayani.
1: National Heroes Day po. Para sa akin po, ma'am, yung Heroes Day, kung wala po yung nagpakabayanin noon, wala po tayo ngayon, hindi po tayo malaya.
2: Araw ng mga bayani. Well, syempre, maraming sacrifices yung mga ginawa ng mga bayani natin. And maganda sila yung maalalan at maging representative sila ng mga kasalukuyan.
3: Nabubuhay na po tayo sa new generation. Mahalaga po na i-celebrate pa rin yung mga araw ng mga bayani para maalala natin sila, yung mga ginawa nila and yung mga yung mga sacrifices nila.
4: Gain sana natin, ma'am, sa nakalista sa mga alilis natin.
5: Mahalaga kasi, ma'am, syempre yung mga bayani natin nagbuhos ng buhay para makamta natin yung kalayaan. Kasi kung di gagawin ng mga bayani yun, so malamang ngayon nakadepende pa rin tayo sa mga kolonyal.
0: Mula rito sa lungsod ng Maynila, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
6: Bombo Sports News!
7: Para sa mga fans ng basketball dito po sa Pilipinas, magkabombo, nangako po si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na tutulungan ang big man na si Kai Soto na makakapaglaro sa National Basketball Association o kilala sa tawag na NBA. Ginawa ito ng batikang coach matapos ng panalo ng Pilipinas laban sa Iran, kung saan gumawa ang 24 anyos na 7-footer ng double-double performance. Yan po sa pamagitan ng 13 points at 16 rebounds. Kasama ho dyan ng isang block sa huling bahagi po ng laban. Naniwala si Coach Cone na maaari pang makapasok si Soto sa NBA sa tulong na rin ng kanyang magandang play o magandang mga performance. Anya, maghahanap siya ng paraan at personal siyang may pag-usap sa Miami Heat para kay Soto. Tinanong din niya ang bagitong sentro kung willing pa siyang maglalaro sa liga, bagay na sinangayunan din ng Pinoy Star. Sa kasalukuyan, si Soto ho ay isang free agent matapos na magpaso ang kanyang kontrata sa Koshigaya Alpha. Yan po'y sa Japan B-League. Wala pang malinaw na team na posibleng sasalihan ng bagitong sentro, ngunit una na niyang sinabi na hindi niya isinasantabi ang posibilidad ng muling pagtungo sa US para yan sa kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA.
6: Bombo International News.
8: Sumalakay ang United States Forces sa dalawang Iranian launchers sa Larak Island, Iran, noong araw ng Linggo ayon sa isang United States official. Ito ang una na iulat na pag-atake ng Amerika sa Iran mula noong huling bahagi ng buwan ng Hulyo. Ayon sa opisyal ng Estados Unidos, namataan ang Islamic Revolutionary Guard Corps na naghahanda umano na maglunsad ng mga rocket na mayroong kargang sea mines sa Strait of Hormuz. Iniulat naman ng Iranian state media na may mga sundalo at sibilyang nasawi at nasugatan sa pag-atake. Ayon sa Revolutionary Guards, haharap ang United States sa response and punishment mula sa Tehran. Sinabi naman ni United States President Donald Trump noong nakaraang linggo na natanggal o napasabog na ang lahat ng sea mines sa international waters ng Strait of Hormuz at nagbabala na wasakin ang anumang barko o bangka na muling maglalagay ng mines. Patuloy naman na nakakaapekto ang sigalot sa mahalagang Strait of Hormuz na bago ang digmaan ay dinadaan na humigit kumulang ikalimang bahagi ng pandaigdigang konsumo ng langis. At sa iba pang balita, sa iba yung dagat, naglunsad naman ang malawakang search and rescue operation ang mga otoridad matapos na higit 20,000 katao ang maitatalang nawawala dahil sa matinding flash flood sa Grand Canyon, Arizona. Naganap ang aksidente matapos ibuhos ng malakas na monsoon storm ang halos 1 pulgadang ulan sa loob lamang ng 30 minutes na mabilis na nagdulot ng malakas na agos ng tubig, putik at mga bato sa kahabaan ng Bright Angel Creek at Phantom Ranch. Ligtas namang naiahon at naisailalim sa air evacuation ang higit 60 hiker at residente mula sa nasalantang lugar sa tulong ng National Park Service at Arizona Department of Public Safety. Sadyang winaksakan ng rumaragasang baha ang halos lahat ng footbridge sa lugar dahilan upang pansamantalang isara nang walang kaukulang petsa ang Phantom Ranch, Braila. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga taga-sagip sa American Red Cross upang bigyan ang paunang tulong ang mga naitalang pamilya habang sinusuyad naman ang gilid ng ilog para sa mga individual na nawawala. Nananatiling nakataas ang flood watch sa hilagang bahagi ng Arizona dahil sa banta ng mga susunod pang pag-ulan na maaaring magdulot ng panibagong pagbaha at paghuo ng lupa sa mga bangin.
7: Balik ko tayo sa epekto rin ng kalamidad dito po sa Pilipinas, mga kabombo. Natagpuan na rin na wala ng buhay ang huling nawawalang pasahero sa Tumaob at lumubog na motor bangka sa Mapanuapa Lake dyan sa may San Marcelino, Zambales, ayon po sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Coast Guard spokesperson Noemi Cayabyab, naka-recover o na-recover bandang alas 11:20 nitong umaga ang labi ng 26 anyos na babae. May 1,100 metro o yan po'y mahigit 1 kilometro na mula sa lugar kung saan lumubog ang motor bangka. Dahil dito, makyat na sa siyam ang bilang ho ng mga nasawi sa insidente, kabilang ang 3 adults at 6 na minor. 4 naman ang nailigtas mula sa 13 miyembro ho ng AGTA community na sakay ho ng naturang bangka. Naganap ang insidente noong Agosto 27 habang pauwi ang grupo mula Barangay Buhawon matapos kumuha ng pagkain, gamot at mga bakuna. Ayon sa paunang impormasyon, malalakas na hangin at talon ang tumama at nagpataob sa motor bangka. Ang Lake Mapanuapa ay nabuo matapos ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991 at kilala sa malalim na bahagi nito.
8: Sa iba pang balita, kinisyon naman ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ang desisyon ng Board of Regents na pagkalooban ng Honorary Doctor of Laws degree si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa joint statement ng paaralan ng Supreme Student Council at 30 iba pang student council at organizations, sinabi nilang hindi sila nakakonsulta sa naturang pagkilala at maaaring makita itong pag-endorso sa administrasyon ni Pangulong Marcos na patuloy yung manunghaharap sa mga issue kaugnay ng transparency, accountability at human rights. Iginiit ang mga estudyante na dapat mas mataas ang pamantayan sa pagawad ng honorary degree kaysa sa posisyon o katayuan ng isang personalidad. Ibinahagi rin nila ang kasaysayan ng paaralan at ang alaalam ni Liliosa Kilaw, isang student journalist ng universidad na nasawi habang nakadetine noong panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Si Pangulong Marcos Jr. naman ay ginawaran ng Honorary Doctor of Laws degree noong Agosto 27 bilang pagkilala ayon sa universidad sa suporta niya sa mga proyekto na paaralan kabilang ang konstruksyon ng nasabing paaralan pagdating sa medisina and allied sciences building. Samantala, humingi rin na paglilinaw ang PLM College of Law Student Council kung nasunod ang mga pamantayan ng Legal Education Board sa pagawad ng honorary degree. Partikular nilang kondisyon kung natugunan ni Pangulong Marcos ang requirement na dapat mayroong baccalaureate degree o katumbas nito mula sa isang kinikilalang institusyon. Ayon naman sa University of Oxford, hindi na kumpleto ni Pangulong Marcos ang kanyang Bachelor of Arts degree sa Philosophy, Politics and Economics at sa halip ay iginawad sa kanya ang Special Diploma in Social Studies noong year 1978. Samantala, sinabi naman ng PLM Board of Regents Chair na si Edward Serapio na naninindigan siya sa pagawad ng honorary degree kay Marcos bilang pagkilala sa suporta ng Pangulo sa edukasyon at pagtatayo itong pagpapatayo ng bagong gusali ng universidad.
7: Sa ibang mga balita ho tayo, nanawagan si Senator Loren Legarda ng mas matibay na proteksyon para sa mga mamahayag at media workers kasabay ng paggunita ng National Press Freedom Day. Binigang diin ni Legarda na mahalaga ang malaya at ligtas na pamamahayag upang matiyak ang karapatan ng publiko sa tama na papanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ayon sa Senador, na tiling hamon sa mga mamahayag ang misinformation, disinformation at ang pagkalat ng mga hindi beripikadong pahayag sa online. Binigyang din niya ang responsibilidad ng mga opisyal at institusyon ng pamahalaan na tiyaking nakabatay sa ebidensya ang kanilang mga inlalabas na impormasyon at malinaw na nahihiwalay ang mga alegasyon sa mga napatunayan na o ito hong napatutuhanan na. Nagbabala rin si Senator Ligarda laban sa trial by public.

0: ni sa tinaan niya maaring makasira sa tiwala ng publiko sa media at ng mga institusyon. Kasabay nito, muling sinulong ng senador ang Senate Bill No. 807. Ito ho yung Media Workers Welfare Act na naglalayong mapabuti ang kondisyon sa trabaho, seguridad at benepisyo ng mga media worker. Ayon sa senador, dapat mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga mamahayag, lalo na ang mga nagtatrabaho sa ilalim ho ng media industry.
1: Kaugnay pa niya, nag-iisa naman ang Commission on Human Rights sa pagunita ng National Press Freedom Day habang idinagdag na nananatiling mahalaga ang malayang pamamahayag sa isang demokrasya. Binigyan pansin ng Commission on Human Rights ang patuloy na makabanta sa kalayaan ng media sa ating bansa, lalo na't pumuesto lamang ang Pilipinas sa pang-114th sa 2026 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders. Dahil dito, hinimok ng komisyon ang pamahalaan na iligay ang mabilis na hustisya para sa mga biktima ng krimen sa hanay ng media at ipasa ang batas na magpaparusa sa red tagging bilang isang natatanging krimen. Panawagan din ng komisyon sa 20th Congress ang pagpasa ng mga panukalang batas na magde-decriminalize sa libel and cyber libel upang palitan ng civil remedies ang parusang pagkabilanggo. Nagbabala rin ang ahensya laban sa mga labis na malalawak na batas ukol sa disinformation at sa maling paggamit ng artificial intelligence na pwedeng magdulot ng self-censorship sa mga mamamahayag, pati na rin sa mamamayan.
0: Oras natin magkakabumbo. Meron na lamang ho tayong 10 minuto bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Dako tayo sa mga balitang tinutukan ho ng ating mga provincial station. Babujay.
1: Dating ng pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe sa Aklan, sinalubong ng Ati-Atihan Tribe at iba pang performances. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bobo Radyo Kalibo.
2: Sinalubong ng Ati-Atihan Tribe at iba pang performances ang pagdating ng pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe sa St. John the Baptist Cathedral, Kalibo, Aklan, araw ng Linggo. Sa unang pagkakataon ng bumisita sa Pilipinas ang imahe ng Mahal na Birhen ng Guadalupe mula sa Mexico ay isa ang Diocese of Kalibo sa mapalad na napuntahan nito bilang bahagi ng Our Lady of Guadalupe Filipina Pilgrimage 2026 na nagsimula nitong August 30 hanggang September 2, 2026. Sa naging homily ni Reverend Father Vernon Justin Zolina, Parish Ministry ng St. John the Baptist Cathedral sa ginanap na Welcome Mass para sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, binigyang diin ito na naway hindi lamang mabighani sa panlabas sa kagandahan na gaya ng mga nakikita sa paligid, kundi maging hudyat sa pagbabago ng sarili at kagandahang loob mula sa pagiging pilgrims to missionaries. Unang binisita ng imahe ang Cathedral Parish of St. John the Baptist sa Kalibo, araw ng Linggo kung saan nagkaroon ng vigil kagabi matapos ang isiniguang foot procession. Ngayong Lunes ay ililipat ito sa Parish of Our Lady of Guadalupe sa Bayan ng Madalag, bago tumuloy sa Parish of St. Peter the Apostle sa Bayan naman ng Ibahay mula September 1 hanggang September 2.
3: Si Maria ay kasama natin sa ating pagharap sa krus ng buhay. Sa mga pagkakataong nadatapa tayo, nalilihis tayo, nagkakasala tayo, ating pakatandaan palagi na meron tayong ina na nagpapaalala sa atin na riyan siya at siya ang ating ina. Nawa ang kagandahang labas na ito maging hudyat rin sa pagbabago sa sarili sa kagandahang loob. From pilgrims to missionaries.
2: Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Cherimay Illavera, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Panghuli sa ating mga balita mula sa probinsya, si Colonel Lachica dapat daw nabigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga alegasyon ukol pa rin po yan sa confidential funds ng Office of the Vice President. May update po dyan ng Bombo Radyo Rojas.
4: Iginiit ng Alliance of Concerned Teachers na dapat bigyan ng pagkakataon si Colonel Raymond Dante Lachica na humarap at sagutin ang mga alegasyong may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds na tinatalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Professor Michael Pante, miyembro ng ACT, sinabi niyang mahalagang marinig mismo mula kay Lachica ang kanyang panig upang maging malinaw ang mga isyong nakapaligid sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Pante, makatutulong ang pagharap ni Lachica bilang testigo upang mabigyang linaw ang mga transaksyong may kaugnayan sa 125 million confidential funds na bahagi ng usapin sa impeachment trial. binigyang diin niya na mahalagang mabigyan sila chika ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyong iniharap sa paglilitis, habang mabibigyan din ang mga senador ng pagkakataong direktang tanong sa kanya. Anya, makatutulong ang naturang testimonya upang masuri at mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyong may kagunayan sa confidential funds.
5: Pero sa amin, kung maglaglagan man sila o hindi, ang mahalaga ay dapat mapatawag itong sila chika. Dapat siya ay humarap sa sambayanan, sa impeachment court, ngayon na tinuturo siya bilang siya yung pinagbigyan nga noong 125 million pesos sa on behalf of VP Sara Duterte, nangangahulugan lamang na dapat ito ay sagutin niya sa proper forum, sapagkat ito lang naman, itong Senate impeachment trial lang naman yung proper forum dyan.
4: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Paul Olendo Aguirre. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
6: Bombo Business News!
0: Sa ating business news o business report, iginit po ng labor group na Association of Minimum Wage Earners and Advocates na epektibo na ang unang 60 pesos na dagdag pasahod sa Metro. Hiniling ng grupo ang agarang pagpapatupad ng wage increase matapos anila na mag-expire ang temporary restraining order at hindi naging epektibo ang preliminary injunction. Nauna nang naglabas ang Pasig Regional Trial Court ng writ of preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng wage order number 27, pero nakadepende pa raw ito sa 10 billion pesos o 10 bilyong piso na injunction bond. Hindi mo ito na-ipose ng petitioners na itong dalawang kumpanya o private company na Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders, at sa halip ay humiling ng reconsideration sa halaga ng naturang bond. Ayon sa Association of Minimum Wage Earners and Advocates, dahil hindi na-ipost ang bond at nag-expire na ang temporary restraining order, wala na raw dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng 60 pesos na wage increase. Inimok nito ang mga employer o dito po sa Metro Manila na kusang ipatupad ang dagdag na sahod. Kung hindi, ay posible raw na dumagsa ang mga reklamo sa Department of Labor and Employment. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napakinggan, napanood o namonitor sa nakalipas na oras o mga nakalipas na araw. Pagkatapos ng Bombo Network News, nariyan po ang mga social media pages ng ating mga fully digitalized AM at FM stations na pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-subscribe, and pwede po kayong mag-like and mag-follow, mga kabombo. Sa bahagi po ng Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang mga social media pages ng Bombo Radio Davao at Star FM Davao para usap makababayan po natin dyan sa may Region 11 o dyan sa may Davao Region. Dyan po sa may bahagi ng Cagayan de Oro City at mga katabing lugar, pwede po ninyong sundan o subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Para naman sa mga Butuanon, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Butuan. Diyan sa may probinsya po ng Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilunggo na nakabase diyan sa may Mindanao area ng Bombo Radio Coronadal.
1: Para naman sa ating mga listeners ng Bombo Radio Malaybalay, para sa mga Chavacano na rin naman ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng oras.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to

0: German Bolero.
1: Uy, naantok na yan.
2: Nakaantok no, yung awitin. Pero maganda. Diba? Awiting. Mula po kay Kenny Loggins and Jimmy Messina. It's Danny's Song. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minutes, makalipas ang alauna ng hapon, 1:15 in the afternoon. Yan pong ating Filipino Standard Time. I hope you are doing good and great at nakapag-lunch ka na. At ready ka na mag-siesta time dahil wala ka namang pasok. So extended nga ang linggo, ikaw na. Diba? So i-take it, no? Pahalagahan itong araw na ito. Pahalagahan ng bawat araw actually. Kaya naman, welcome na sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Ngayong araw ng National Heroes Day, pinapahalagahan din natin ito. Kaya natin ito inaalala sa mga sa panahong ito, sa araw na ito, ngayong August 31, 2026. Ah, diba? At isa pong superhero, oo, mga kasama mo ngayong hapon, ako na lang yun. Star DJ German Bolero po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo, kasama kayo, sasamahan kayo, ganun na lang. Sasamahan kayo at syempre magbabandingan tayo. Hanggang alas 3 ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
3: Like mo! Share mo!
4: Star
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radios ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
6: At Young's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
7: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
6: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
7: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Grabe naman. Very heartfelt. I like it. Congratulations, Michael Pangilinan. Yung pong napakinggan, awiting kong sakali. Congratulations. By Michael Pangilinan, dito lang po yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo! Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Yes! 31 Star Minutes. Makalipas po. 1:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan. Dalawa lang kamay. Daming po nagpipindut. Pero ito sa mga Star Nation natin, ngayong hapon, syempre dahil nga ngayon ay National Heroes Day, meron tayong i-feature na isang bayani na maituturing na Pilipino at para po ito sa ating bayan. Syempre ang kanyang ginawa. Diba? Kaya naman dito sa ating SKL, share ko lang kaalaman. Isa pong bagong kaalaman yung ibabahagi ko sa inyo sa mga oras na ito. At syempre, pangungunahan natin yan ng isang quotation na mula sa kanya. No, ito sabi niya, ang mabuting babae at marunong ay lumalalang ng katahimikan at kaligayahan ng lahat na lumiligid sa kanya. So yun yung sinabi niya, no? Tungkol po yan sa, halimbawa, kailangan na paaralin daw ang mga babae noong mga unang panahon. Diba? At yan nga po ay sinabi ni Rosa Sevilla de Alvaro. Si Rosa Sevilla de Alvaro po ay syempre siya po yung kilalang dati kasi, 'di ba, hindi pa actually activist talaga siya, no? At ang kanyang mga nagawa talaga ay para sa mga Pilipina, 'di ba, mga kababaihan ng ating bansa. Kasi 'di ba dati hindi pa allowed magbumoto, no, ang mga babae. 'Di ba lalaki lang daw yung dapat bumoto, dahil nga lalaki daw ang nagpapatakbo ng pamilya, siya yung nagbubuklod-buklod at syempre ito na yung nakasanayan talaga dati. 'Di ba? Pero syempre dahil nga marami na ring kababaihan dati ang naglabas talaga ng kanilang super duper efforts. No? Para ito ay matanggal at magkaroon na po ng yes, no, at hindi na no para bumoto ang mga kababaihan noong unang panahon. Yan na. Siya po ay pinanganak si Rosa Sevilla Alvaro. Siya po ay ipinanganak sa Tondo, Manila. At siya po ay lumaki siyempre kasama ang kanyang magulang na patriotic talaga, no? Makabayan, makabansa. At sila po ay siyempre intellectuals din. At noong 21 years old, si Rosa, siya po ay nagtayo na, no, ng Instituto de Mujeres o kilala bilang Rosa.

0: na La Independencia. Ito yung newspaper or mula po kay General Antonio Luna. So may dalawang babae dyan at isa nga po ay si Rosa Sevilla Alvaro. Yung. Diba? So feminist, activist, at yan po ang kanyang nagawa para sa ating bansa. At syempre, lalong-lalo na para sa mga kababaihan Pilipina dito po sa ating bansa. Diba? Yan po ang ating SKL. Share ko lang sa mga oras na ito. At isa pong bagong kaalaman at syempre inspirasyon na rin. Diba? Dahil ibinahagi natin ang kanyang quotation. Kani-kanina lamang, sabi niya, ang mabuting babae at marunong ay lumalalang ng katahimikan at kaligayahan ng lahat na lumiligid sa kanya. Oh, diba? Kaya naman sa mga Star Nation natin, kung meron kang mga bagay na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila at sa lahat ng social media accounts and platforms yan. At syempre, ibabahagi natin yan dito sa ating SKL. Share ko lang. Ako pa rin po inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 3 ng hapon dito sa programang It's All For You in the Afternoon. Kaya naman, check your time. 36 star minutes past the hour of 1 in the afternoon. Hindi ako sure kung nakapag-time check na ako, pero kung paulit-ulit ako, patawarin mo na ako. Kasi gusto kong malaman mo na it's 1:36 in the afternoon na po. Yes! Grabe naman, nakatitig siya sa orasan, no? Alauna pa lang po. Oo, malayo pa po ang alas 5, yung out mo. Ay, may pasok ka? Ano yung tinitingnan mo? O baka alas 3 ang tinitingnan mo, no? Ay, alas 3 kasi merienda time. Alam mo, pag nasa bahay ka, kahit anong oras, pwede ka magmerienda. Huwag mo na stressin yung sarili mo dyan, kumain ka na. Magmerienda ka na kaagad. At anyway, sa mga nagsisiesta sa mga oras na ito, nako, damhin nyo po ang init na ipinadarama sa atin ang init ng panahon, no, sa mga oras na ito. Dahil baka, ay nako, sana wag naman, no, may mga bagyo pa rin nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa loob, mga ganyan. So, hanggat may araw, go na! Ipadampi mo na yan sa iyong mga balat. At actually, mas kapag ganitong mga mainit ang panahon. Probinsya. But anyways, balik to In the Afternoon with me, Star DJ German Bolero. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Star
1: FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
2: Mmm! Holiday!
1: Almusalin ng nam.
2: Good morning!
1: Pagtanghalian, tanghalian linamnam. At sa gabi,
2: wow! Noche buena!
1: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
2: At holiday beef loaf! Malinamnam holiday!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: It's time to fiesta with Bet88.
1: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
2: It's always a party at Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 year. Dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hardcore.ph.
4: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Mandi, Bulacan, at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, a music station ng Bombo Radyo Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Philippinesen, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
7: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
6: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
7: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
6: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
8: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: The Philippines' number one Star FM.
4: You're with German Bolero.
10: Mga awiting mai-in-love kayo.
11: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
10: Mga awiting para sa inyo.
11: It's all for you. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Eternal Flame. Mula po yan sa The Bangles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Antayin natin. Ayan na. 28 Star Minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan na, kapag sinabing The Bangles, dapat merong the. Yan, wag Bangles lang. Kasi iba kasi yung Bangles lang, 'di ba? Accessory yan eh. Pero kapag sinabi mo yung Eternal Flame, ganyan, Manic Monday, 'di ba? Walk Like Egyptian, The Bangles yan. An American all-female pop rock band po ang The Bangles. At syempre, eto paborito ko to kasi paborito ko yung Walk Like Egyptian. Ewan ko ba kung bakit. Diba? At sila nga po ay nabuo sa Los Angeles noong 1981. At syempre sila yung parang ang kanilang theme kasi mga jangly, mga 1960s na inspired na tunog ng gitara, ganyan. At syempre yung harmonies nila. Diba? Yung iba't ibang mga mayayaman, mayayaman yung vocals. Ikaw naman. Hindi ko naman sila husgan kung gaano sila kayaman financially. Charot! Ayun nga, no, ang kanilang original name, alam mo ba, dapat The Banks lang yan, ba? Diba? Pero, pagkatapos ng kanilang The Colors, no, pinalitan nila ito noong 1982 dahil sa trademark dispute ng East Coast Band na sariling name. O, ba? Diba? At basta ang nauna dyan, The Banks dapat, tapos biglang The Colors. Pero dahil merong isang band sa East Coast, no, medyo nagkaroon sila ng legalities, no, patungkol doon. Kaya naging The Bangles. Ang bandang iyan, nabuo po yan ng magkapatid na si Vicky Peterson at Debbie Peterson. At syempre sila nag-play sila ng ad, no, para sa musician. Kaya naman si Susanna Hoffs po ay naidagdag sa kanilang grupo. Ito, yung napakinggan natin kanina, Eternal Flame from 1989. Siyempre, worldwide chart-topping na power ballad po yan na isinulat ang co-writers dyan, si Susanna Hoffs at si Billy Steinberg at siyempre si Tom Melly. At maliban dyan, siyempre, sila din yung kumanta ng Summerland Manic Monday Sure Sunday. Ganon. Na very perfect kasi Monday ngayon. At syempre, paborito ko, Walk Like Egyptian. Diba? May isip mo, paano nga ba naman talaga maglakad yung mga Egyptian? Di gamit yung paa. Egyptian sili. Depende na lang kung Egyptian ba na tao o yung Egyptian dog, Egyptian butterfly. Baka iba sila maglakad, diba? Pero typically kung tao yan, tas Egyptian, kung paano sila maglakad, gamit ang paa. Yan. Yan po ang ating featured artist sa mga oras na E2. Ang paborito ko, wow, makasarili siya. The Bangles, at inyo pong napakinggan kanina lamang ang kanilang awiting, Eternal Flame. More of that, of course, mga feature natin dahil we love music. Dito po sa ating programa din na hanggang alas 3 lamang po ng hapon. It's all for you in the afternoon. Siyempre, kasama pa rin kita. Sasamahan kita, huwag ka mag-alala, hindi ka po mag-iisa. Star DJ German Bolero po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabulahin kayo hanggang alas 3 ng hapon dito sa programang It's All For You in the Afternoon. Right now, check your time. 32 Star Minutes, makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagtugtugan muna tayo dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
0: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
0: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
1: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke!
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide!
1: Huwag kalimutan, Grand Rona sa September 5, 2026!
0: Sabado, alas 3 ng hapon!
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. It's all-

0: German Bolero.
1: Love Story. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 Star Minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, 2:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, naku, kapag ganyang mga oras na, magpaalam na tayo sa programang It's All For You in the afternoon. Dahil susunod na po ang Afternoon Star Sweep. Ako pa rin pong inyong makasama, makakabandingan, makakabulahan sa programang yan, Star DJ German Bolero. Yes, that's me. Ako po yan. Kaya naman to formally close the program. Nako, tanggalin nyo na po. Nako. Huwag po tayong mag-invest no, sa impyerno. Impyerno. Kaya naman, formally close the program. Here's Bad Habits mula po kay Ed Sheeran. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon.

0: more? Share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 16 Star Minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. Ay, Mariano Time, 3:16 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Welcome sa ating programang Afternoon Star Sweep. It's going to be until 5 in the afternoon. Ako pa rin po ang sasama sa iyo. Hindi magsasawa, sasamahan ka. Targo ng inyong kiliti. Kaya naman, balik tugtugan agad tayo. Dito pa rin po yan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Only here sa 102.7 Star

0: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
1: Kapit bahay!
2: Hi, Mare!
0: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
3: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
4: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
5: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Digi, digi, digi, digi, digi, digi, ay!
2: Hoy, mga nagti-TikTok dyan, biglang napasaya. Yung mga ano, no, babad sa TikTok. Awiting digi-digi, digi-di-digi-di, yung pala yun. Hindi pala ito yung digi-digi-dong, digi-dong-dong. Ano na? Ano nangyayari sa TikTok? Puro digi-di-digi-di. But anyways, mula po kay DJ Lil Lam yan. Ikaw na, nanggigigil ako sa'yo. Charot. Ito po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 42 star minutes. Makalipas po, or bago, wait. 18 star minutes bago sumapit ang alas 4 ng hapon. 3:42 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. At nagbabalik ako sa inyong mga radyo dahil gusto ko lang kayong paalalahanan na malapit na po ang ating grand draw sa Swerte sa Palengke 2026. Yan po ay sa September 5 na po, itong darating na Sabado na yan. No, tabayanan mo yan, September 5, 2026. Yan po ang ating grand draw para po sa Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde yung papremyo na may cash pa. At again, sinasabi ko, no? Palagi ito. It's the 60th anniversary of Bomba Radio Philippines. Kaya naman, over 9 million pesos ang total prizes nating ipamimigay nationwide. Ito ano ba yung mga ipamimigay ng Bomba Radio Philippines? Na guaranteed prizes sa 25 areas, no, or cities, key cities sa buong Pilipinas na merong Star FM at Bombo Radio. So ito again ha, ibig sabihin, garantisado meron pong mag-uuwi nito sa atin dito sa Metro and Megastar Manila. Ang ating third prize, meron pong mag-uwi ng 10,000 pesos cash. Second prize, 15,000 pesos cash. At syempre, meron pong first prize na mag-uwi ng 25,000 pesos cash. O, kaalam mo ha? Ito pa, syempre, nako, Hall of Famer. Ayan, sino kaya ang mag-uwi po ng ipamimigay pa rin ng Bomba Radio Philippines na tumataginting na 1,000,000 piso? Diba, grand prize natin na 1 million pesos. Ikaw na ba yan? Diba, kaya naman para sure tayo, damihan mo yung entries mo dahil the more entries you send, the more chances of winning. Ayan ha, mabilis ang paalala lang yan. Dahil ngayon, tumatanggap pa rin kami ng inyong entries. Damihan nyo na po, nakuwag na ka. Alam nyo kasi yung lesson dito, yung aral dito, dapat hindi ka na magpatumpik-tumpik pe. Diba? Dapat go, laban, laban kung laban. Ayan, asali na po, humabula po kayo sa promo na handog po ng number one and most trusted source of news and information. Ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na may cash pa. Kung saan, 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minutes, bago po sumapit ang alas 4 ng hapon, 3:45 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa detalye pa no, ng ating papromo, makinig ka lang palagi dito sa 102.7 Star FM Manila. Okay naman i-check mo sa ating social media accounts, 102.7 Star FM Manila po yan. O kaya naman i-PM nyo na kami, chat nyo kami, message nyo kami sa aming social media accounts. Again, 102.7 Star FM Manila. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang Afternoon Starship kasama Kabandingan, Kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabulain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Afternoon Starship. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
4: Star FM.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
7: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
8: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
9: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
10: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
13: Star FM.
12: Basta radyo sa FM.
13: Alas na.
14: Star

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako si Judy Buhat ng Sampaloc, Manila. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 week 7 noong August 22, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gamitin ko po ito sa pagtulong sa mga pamangkin ko at pinsan. Maraming salamat po sa ginamit na sponsors na Sarsaya Oyster Sauce. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radyo at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Rona sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, Grand Rona sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7.

0: music station across the nation.
1: Kwelang-kwelan na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Mamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Grabe talaga to si Boss. Deadline na? Tapos dami pang revisions?
6: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
5: Ha? Ano?
6: Eh, this is Star FM. Nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan. Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: It's time to fiesta with Bet88!
13: Come dance with me!
12: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
14: It's always a party at Bet88!
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: 102.7.
7: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa Bag the Bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
2: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone. On Star FM.

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas ang alas 5 ng hapon. 5:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, inaanyayahan na kita ngayon sa ating social media account sa Facebook. Dahil, YouTube pa! Diba, naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Kaya naman, go ka na dyan. At meron na naman, naku, sabi niya, wala nga akong pasok pero gagamitin ko yung utak ko. Naku, minsan lang yan. Kaya na mapunta ka na nga dali sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Live na live tayo right now. At kung nandiyan ka na, syempre, pakipindot na po yung reaction buttons dyan sa ibaba. Tapos yung share button. At syempre, yung comment section. Dali, comment mo ang iyong sagot dito po sa ating pinahulaan this afternoon sa ating Bulahan Time. Isang letra po ang ating ipapakita sa inyo. Bobulahin yan.

Yan naman kung nandiyan ka na, nako, ito na, i-flash na natin ang ating katanungan. Ito na, binabola na. Ito na sa mga kababayan natin sa letrang M. Sino ang pinakauna at nag-iisang Asian woman na nagsisimula sa letrang M ang nakatanggap ng Silver Star Medal mula sa U.S. Armed Forces? Ayan na, nako, yung sagot mo dyan kapag sumagot ka sa ating live streaming ngayon sa ating Facebook at sa YouTube. Nako, at pag ikaw yung nagustuhan ko kasi crush kita mo. Pag napili kita, ikaw po ay mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan yan. And of course, ikaw po ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya i-go mo na yan, i-comment mo na yan. Alam mo na yung teknika natin para mapili ka. Nako, mapalakpakan ka na sana this afternoon. Ang clue natin, i-comment or itag mo na lang yung kakilala mo na nagsisimula sa letrang M yung pangalan. Ayan, kasi medyo mahirap nga naman, ano? So manghiwla ka na lang talaga. Hulaan mo na yan. O, narito ang ilan sa mga pwede mong kopyahan. Ito din yung pwede mong gawin, mangopya. Ayan, sabi ng ilan sa mga ka-Star Nation natin na nag-comment na ng kanilang sagot. Sabi dito, me po. Char. Ah, kasi Meg ang pangalan niya. Miriam Defensor Santiago, try lang. Ha ha ha. Uy, I like it. Mahal ko, di ko alam ni. Magdalena Leones. Kilala rin bilang Maggie Leones. Ayan, Magdalene Leones. Pula. Magdalena, Madison Beer. Ako naman yan. Eto, macaroni sana. Oo nga naman, parang nagutom ako dyan. Magdalena Leones, Maria Curie. Gusto ko yung Maria. Magic One, DJ German Bolero. Hey, Magdalena Leones, Mia Kalipan. Ano yun? Magdalena Maggie Leones. Ba't may natatawa? Magdalene, good afternoon sa makulit star DJ German Bolero. Good afternoon din sa iyo dyan. Magdalena Maggie Estoista Leones. Miss Universe. Magdalena Magiliones, Magiliones, Matet Palayaw ko. Ay nako. Marites at Marisol, Miriam Defensor Santiago, mali, music, matanda, maganda ang araw ngayon. Yes. Google, where are you? Mimiya, Matutin. Si Marites po, si Mama, hambog nga Ilonggo ba? Hambog ng Sagpro Crew? Ayan, ako, meron ko bang nagustuhan dyan na pwede mong kopyahan ang sagot? Ako, i-comment mo yan right now sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. At sa YouTube, dahil isa po ang ating pipiliin ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ang mag-uwi po ng 1 million na may kasama pong hiyawan naman iyan kaya hindi ka nalugi. I-comment mo na yan ang ating pinaulaan right now sa letrang M. Sa letrang M, sino ang pinakauna at nag-iisang Asian woman na nagsisimula sa letrang M ang nakatanggap ng Silver Star Medal mula sa U.S. Armed Forces? Ay, sino ba iyan? Dahil nga wala tayong masyadong mahirap, manghula ka na lang. I-comment mo, itag mo dyan sa ating live streaming, no, yung kakilala mo. Oo, basta nagsisimula sa letrang M ang pangalan. Oh, dalian mo na yan. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. At eto na nga. Kung ang iyong sagot ay Magdalena Maggie

pinagtranganan, no, na, and nag-iisang babae na Asian para po mag-receive ng Silver Star Medal, no, doon na tungkol, at syempre dahil nga yan yung kanyang wartime contribution, at yan po ay mula sa US Armed Forces. Siya po yung Filipino Intelligence ng United States, Filipino Intelligence Officer noong World War II, at siya yung ipinanganak, no, Tubong Kalinga. Yan, at siya po ay evangelical missionary din. At siya din po ay naging Diakonesa, no, sa United Evangelical Church. At siya po ay nagtrabaho bilang guru din. At syempre, marami pang iba. Ayan, marami siyang mga ginawa, no, parangal sa para sa ating Pilipinas. Actually, ano, 'di ba ito, ngayon po ay National Heroes Day. At syempre, merong mga tinatawag na modern heroes. At may historian, no, na nagsabi sa atin na hindi naman dati kasi, no, himagsikan, no, himagsikan yung paraan para masabi mo ikaw ay mahal mo ang bayan. Pero ngayon kasi pwedeng dahil sa kakayanan mo. 'Di ba, may example nga diyan si Juan Luna. 'Di ba, hindi naman siya lumaban para sa kalayaan ng ating bansa, pero siya ay kinilala kasi sa ibang bansa, tapos nagbigay parangal sa ating bansa. 'Di ba, nga may sinasabi, modern heroes, OFWs, Alex Iyala, mga sports, ganyan, na nagbibigay parangal sa ating bansa. Sila yung mga sinasabing modern heroes. At isa naman sa mga unsung or yung mga hindi nabibigyan, no, ng platform or spotlight ang ating nabigyan ngayon ng pagkakataon na makilala si Magdalena Maggie Stoista Leones, isang Filipino intelligence officer noong World War II, pinakauna at nag-iisang Asian woman na nakatanggap ng Silver Star Medal. Mula po yan sa US Armed Forces. Yes! Ito na nga, check na nga natin ang inyong mga hula dyan sa komento na kung dapat galingan nyo. Ay, magandang hapon, Star DJ German Bolero. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan at sa YouTube. Hello, Fe! National Heroes Day. Hello din sa'yo, Darvina. Ay, wow. Marian! Maria Magdalena. Nang hula na lang talaga siya. O Marian daw, Mark? Gusto ko yung... Mora Honor? Teo Mosca, Tay Rizal, Magdalena Leones. Tignan ba natin? Good afternoon, yan, Lay. Ito naman sabi dito, Marian, Magdalena Leones, Mark Marian. Pogi naman ang DJ na ko. Alam mo, kilala ko na kung sino ka. Nagigigil ako sa'yo, ikaw lang pala yan. Pero maraming salamat na sa suporta. Nako, hindi mo kami nakakalimutan. At di ka rin namin kakalimutan kasi umutang ka sa akin. Charot. Yung Pasig tayo, ha? Maraming salamat. Yung exposure, ano, doon sa ating swerte sa palengke, week 7. Bilang isa ka din naman sa mga nakasama natin dyan dati. Oh. Maricel Soriano, malaya ka na. Maria Makiling, Maria Palad, Maria Kulapo. Sino ba yun? Maria Josep. Good afternoon, Maria Marimar, Maria Ones, Maria Mariones, Maria May Mamay, Maria Ineng, Magdalena Magiliones, Burmans Tabukas, naku, ayoko. Good PM, Marites daw, sabi ni Alcendor, Magdalena, anong problema mo? Hindi ko alam. May nagko-comment doon, tapos nawawala agad. I like it. Freddie Mercury, Maggie, hoy! Watching from Cainta, Rizal. Ayan. Eto na nga. Ako, ipapakita na natin kung sino nga ba ang nagwagi sa ating pinahulaan this afternoon. Ang mag-uwi po ng 1 million na may kasamang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ang mapapalakpakan po ng mga mapapalad nating pala this afternoon. Ako, ikaw na ito. Bigay na natin sa iyo. Ano? Congratulations, Fe Maniksik. Gusto ko yung mga sagot mo na naginanamay mo. Million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw pong mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Eto na!
Congratulations ako. Ang sarap sa pakiramdam na mapa.

0: Palakpag ano lang, humble lang, humble lang. Hindi ibig sabihin na napalakpakan ka na ngayong hapon, eh magmamayabang ka na. No. Akala mo naman. Akala mo napakaganda, napakalaking bagay itong mapalakpakan. Pero syempre, for the sake of having fun while learn. At syempre, marami pa tayong letra na sasaguhin dito po sa ating Bulan Time. Pero man, i-check natin ito right now, ang mga humahabol dyan. Lyrics yun ng kanta. Ayun. Nagtotroll na lang kasi yung mga nag-comment. Totoo naman. Congratulations! Hello! Hello sa iyo dyan. Ayan ako, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Nako, hindi po matawaran ang aking tuwa sa aking puso. Wow naman. Sa inyong lahat dyan. At syempre, marami pa tayong mga pag-uusapan at tugtugan sa ating programang Twilight Zone. Ako po inyong kasama, Kabandingan Kabalahan, the star DJ German Bolero. Keep on reacting and sharing and commenting dito sa ating live streaming. Ay, ito, Mami. Nandyan yung mama ko. Ayan, CPL Magdalena Marites. Ayan, sa forces ng chismis. O sige na, panalo ka na rin. Ikaw ang second honor, ha? O first honor ba iyan? Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 star minutes bago sumapit ang alas 5 or alas 6 ng gabi, 5:44 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugan muna tayo dito po sa ating programa ng Afternoon Star Swift ay Twilight Zone. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ito lang po yan, same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: 102.7 Star FM.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano.
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
9: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
19: Bigla ang gastos.
20: Bagong plano.
21: Travel.
22: O kaya bagong negosyo.
23: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
24: Sang lang.
25: Personal loan.
26: Jewelry.
27: Negosyo loan.
28: OFW.
29: At motor loan.
30: Basta loan.
31: Sa Cebuana,
32: goods ka!
33: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
34: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
34: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
35: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
34: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
34: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
35: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
0: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
36: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
37: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
36: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
37: JGT Ken Merchandise Mark Square.

0: We are building Taytay Rizal. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin nam nam.
1: Good morning!
0: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
1: Wow! Palo jabon!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Awards of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-31, huling araw sa buwan ng Agosto 2026, at ngayon ay pinagdiriwang ng ating bansa ang National Heroes Day. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte impeachment trial tutuloy bukas, September 1, at dalawang military officials ang inaasahang titestigo. House leaders sinabing central figures sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa, si Representative Abante dinipensa ang confidential funds ni Pangulong Marcos, mahalaga man itong papel bilang Commander-in-Chief. Ang Pangulong Marcos nagpatawag naman ng pulong sa Palasyo Malacañang ngayong araw para sa pagtugon dun sa epekto ng mga pagbaha sa Central Luzon at National Capital Region, pati na sa iba pang bahagi ng ating bansa. Samantala, 3.7 bilyong pisong pondo ng bayan na sayang naman daw dyan sa Taguig Reclamation Project ayon kay Senator Ping Lacson. Sa ating balita sa ibayong dagat, yung bilang ng mga nasawi doon sa nangyaring flash flood sa Nepal, mahigit 900 na at mahigit 4,000 pa rin ang nawawala. Ang bansang Nepal ay nagsasagawa ng mass burial para diyan doon sa kanilang mga kababayan na nabiktima ng flash flood na hindi na ho nakilala. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
3: Bombo Weather Update.
2: Bahagyang gumalaw ang bagyong Pilandok patungo sa Hilagang Kanluran habang napanatili nito ang kanyang taglay na lakas ng hangin sa karagatan dyan sa silangan ng Extreme Northern Luzon. At batay sa pinakahuling data ng State Weather Bureau ay huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 1,145 kilometro sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained wind na 55 kilometers per hour at meron naman siyang gustiness na aabot ng 70 kilometers per hour habang kumikilos ito ng mabilis na o sa bilis na 10 kilometro bawat oras at kasalukuyang nasa direksyon na patimog kanluran at maging ang monsoon uhanging habagat ay naapektuhan ng naturang sama ng panahon kahit ito ay papalayo na sa ating bansa. Maapektuhan ng habagat ang malaking bahagi ng kanlurang Luzon, maging ang Visayas ay inaasahan din na maapektuhan ang mga dadalhing pag-ulan ng habagat. Bukod sa bagyong Pilandok ay meron pang dalawang tropical depression sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang patuloy na binabantayan dahil sa posibleng maging epekto nito. Una, mga kabombo, ang tropical depression Saudel na dating bagyong Obet at huli itong naitala sa layong 1,055 kilometro sa kanluran ng Extreme Northern Luzon na meron namang taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at merong pagbugso na aabot sa 75 kilometers per hour at kasalukuyan ho itong halos hindi kumikilos sa nakalipas na mga oras. Samantalang isa pang namumungsa o isa pang sama ng panahon ay huling namataan sa layong 570 kilometro sa kanluran, Hilagang Kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at malapit sa gitna. Meron din itong pagbugso na 60 kilometers per hour at halos hindi rin kumikilos sa nakalipas ng mga oras. Patuloy na pinag-iingat ang publiko dahil na rin sa posibleng mga pag-ulang dalhin ng naturang sama ng panahon, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at magkaroon ng mga pagguho ng lupa dahil sa patuloy na epekto ng habagat at mga nakapalibot na bagyo dito sa ating teritoryo. Samantala, muling nakataas sa heavy rainfall warning ang maraming probinsya sa buong Luzon dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat at ang patuloy na pagbabanta ng bagyong Pilandok sa Hilagang Silangan na baybayin ng bansa. Inaasahan na magpapatuloy ang mga mabibigat ng mga pag-ulan hanggang sa araw pa ng Huwebes at 3 ng Setyembre. Itong A1 mga kabombo o bukas ay tinatayang aabot sa 100 to 200 millimeters rainfall sa probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan at Benguet. Yan ay pinapakita natin sa screen mga kabombo at mga Kastar Nation habang nasa 50 hanggang 100 milimetro kada oras na mga pag-ulan ay maaaring maitala dyan sa Batanes, Apayao, Cagayan, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales at Bataan. Sa Setyembre 2, inaasahan naman ang 100 to 200 millimeters rainfall sa Ilocos at Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at Zambales at 50 to 100 millimeters rainfall sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Tarlac, Pampanga at Bataan. Sa 3 naman ng Setyembre ay posibleng maitala ang 100 to 200 millimeters rainfall sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. At inaasahan mga kabombo, mga Kastar Nation, ang posibleng paghina ng mga kalupaan dahil saturated na ho ito ilang linggo na nakakaranas ng mga pag-ulan. Samantala, ipinag-utos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagbusisi sa alegasyon na may kinalaman ang isang solar power plant sa matinding pagbaha sa Olongapo City. Ayon kay Secretary Dizon, nakikipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa Department of Energy at Department of Environment and Natural Resources. Yan ay upang alamin kung may kaugnayan ang naturang operasyon at ang pagtatayo ng planta dyan sa mga pagbaha. Iginit pa ng ilang residente na posibleng nakakaapekto sa sitwasyon ng kanilang lugar ang pagputol ng mga puno para bigyang daan ang proyekto na nakumpleto na ang phase 1 at yan yung planta habang pinaplano pa ang phase 2 na tinututulan naman ng ilang residente. Samantala, sinabi ni Dizon na tututukan ng kanilang kagawaran ang flood control projects na nasira dulot pa rin ng mga pag-ulan at pagbaha dyan sa Olongapo City. Dahil yan sa malalakas na ulan, bunsod na rin ng sakupa ito ng warranty ng proyekto. Inaatasan ang mga contractor na agad na ayusin ang mga proyekto nang walang gastos ang gobyerno. Sa karagdagang balita, patuloy pa rin pinaghahanap ang 4 katao mga kabombo habang isa naman ang nahulog sa sports utility vehicle matapos ang pag-collapse ng isang tulay sa Agana River. Diyan sa kasagsagan ng malakas na mga pag-ulan nitong Sabado ng gabi, 27 ng Agosto mga kabombo at 29 ng Agosto at agad naman na na-identify ng mga otoridad ang biktima sakay ng sports utility vehicle, isang 26 anyos yan at isa ring 30 anyos ang meron pa hong dalawang iba pa pati yung 35 anyos na biktima. Habang isa naman ang nailigtas ng mga otoridad na agad na dinala sa Tarlac Provincial Hospital para sa medical assessment. Matatandaan mga kabombo na bumagsak ang tulay bandang pasado alas 8:30 ng gabi nitong araw ng Sabado 29 ng Agosto. Sa kasagsagan niya ng malalakas na ulan na naramdaman din sa iba pang bahagi dulot ng monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Air Force, nagpapatuloy ang ginagawa nilang search and rescue operation at yung tactical operations wing ang nangangasiwa dyan sa Northern Luzon at yung tactical operations group sa paghahanap ng apat na mga nawawala. Kasama rin mga kabombo ang grupo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 3rd Mechanized Infantry Battalion at 52nd Engineering Construction Battalion at ang 70th Military Operations Battalion na siyang nagsasagawa ng paghahanap sa mga biktima. Sa ibang balita muna tayo, mga kabombo at mga Kastar Nation, yung 3.7 bilyong pondo ng bayan ay nasayang umano sa Taguig Reclamation Project. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Alamin natin at makibalita tayo kay Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Dennis, tinatayang nasa 3.713 billion umano na pondo ng bayan ang maaaring nasayang sa mga flood control at multipurpose projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga reclamation area sa Laguna Lake sa Taguig City ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na nakabatay ang halaga sa mga opisyal na record at ang sinagawa nilang imbestigasyon. Kabilang dito ang mga natapos, isinagawa at suspendidong proyekto ng DPWH sa mga lugar na tinukoy na umunoy illegal na reclamation areas. Hindi pa aniya kasama sa naturang halaga ang iba pang proyekto sa Taguig River na iniimbestigahan dahil sa umunoy dobling paglalaan ng pondo at mga umunoy ghost project na ginamit gumamit ng recycled na larawan bilang dokumentasyon para sa billing. Limang kontrakto rin ang tinukoy ni Lacson na may kabuuang 2.372 bilyong pesong halaga ng mga proyekto. Pinakamalaki rito ang Dal Construction na may 858.22 million peso, sinundan ng JC Oyeseo na may 483.1 million peso, Tough Built na may 434.2 million peso, Top Notch naman para sa 329.9 million peso at ang GR Fervidal na nasa 266.6 million peso. Habang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dison na naglabas na ang ahensya ng Case and Desist Order laban sa mga umunay illegal na reclamation project sa Taguig. Inalabas ang mga kutusan noong Agosto 20 alinsunod sa direktiba ng Office of the Vice President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority o PRA. Nauna lang sinabi ni Lacson na maaaring mapasakamay ng pamahalaan ang mga hindi otorisadong reclaimed area sa Taguig kapag napatunayang illegal ang mga ito. Inihayag din ng senador na apat na parsela ng reclaimed land ang natukoy na may umunay mapanlinlang ng mga titulo, habang apat pang parsela ang walang plotted title lots sa digital records ng Land Registration Authority. Samantala, Bumbo Dennis, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na makikinabang ang pamahalaan kung mapapatunayang illegal ang mga titulo ng lupa na ibinunyag ni Lacson. Ayon kay Cayetano, maaari umanong mapunta sa gobyerno ang mga lupang mapapatunayang illegal ang pagkakatitulo gaya ng pagkakasabi ni Lacson. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: May isang nasa dyaryo kahapon na 181,000 square meters o 18 hectares na illegally titled. Isang banda po, nag-hope din kami na totoo yun. Bakit? Kasi kung totoong illegal yon, gobyerno yon, edi may 18 hectares tayo ngayon para sa gobyerno.
4: Muli naman itinanggi ng minority leader na ang mga aligasyon laban sa kanya sa Laguna Lake. Iginit ni Cayetano na wala siyang kinangkam na lupa at sa katunayan aniya, itinuturing niya itong biyaya dahil marami ang nakikinabang sa naturang reclamation. Matagal na rin umanong nais ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na maimbestigahan ang mga naturang titulo. Sa muli, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano.
5: Yung po ang pinapalabas na illegal reclamation at pinapalabas, kinakamkam ko rin daw po yung iba para sa aking sarili. Pero ang blessing po ay marami kasing gumagamit at alam naman po na hindi amin yon. Pero tandaan nyo po, ang Panginoon po magpapakita ng blessing. So katulad ngayon na gusto nilang tignan lahat ng titulo, Matagal na pong gusto nila niyon.
4: Agad naman na biniltahan Bumbo Dennis ni Lacson ang mga pahayag ni Cayetano at kwinestyon ng kapwa senador na kung aasa pa rin ba itong mapupunta sa gobyerno ang umunay mga illegal na na-reclaim na lupa kung hindi ito nabuking. Dagdag pa ni Lacson sa pagsagot kay Cayetano, hindi rin umano basta-bastang mapapakinabangan agad ng pamahalaan ang naturang 38.83 na hektarya dahil nakarehistro anya ito sa mga pribadong individual. Matatandaan Bumbo Dennis na nagagat ang alitan ng dalawang senador nang punteryahin ni Cayetano ang paglobo ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Lacson, bagay na ikinasama ng loob ni Lacson kung kaya't naging prioridad aniya ang investigasyon sa mga infrastruktura sa Taguig City. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Nagatid niyan sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Magpapatuloy sa Martes, 1 ng Setyembre, ang impeachment trial. Itong si Vice President Sara Duterte sa mataas na kapulungan ng Kongreso na tumatayo bilang impeachment court kung saan nakatakdang humarap bilang mga testigo ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, sina Colonel Manaros Urancing at Colonel Magtanggol Panopio ay tatanungin kaugnay ng military certification na ginamit ng Department of Education sa pagtugon doon sa findings ng Commission on Audit at tungkol sa paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds. Mahalaga para sa prosecution ang certification dahil iniuugnay ang mga ito sa ilang aktibidad na isinagawa umano ng Department of Education sa liquidation ng confidential funds, kabilang na ang youth leadership summits sa isang house hearing noong 2024. Sinabi ng ilang military officers na hindi nakatanggap ang kanilang mga unit ng confidential funds ng Department of Education sa mga aktibidad na nakasaad sa naturang dokumento. Samantala, maaari ring maharap ang witness stand o doon sa witness stand itong si Attorney Michael Poa, dating chief of staff at spokesperson ni Vice President Duterte sa Department of Education, na ngayon ay kabilang sa kanyang defense team. Kung hindi ito makakadalo, sina Burancing at Panopio ay unang isasalang itong si Poa. Sinabi ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na maaring agad na tawagin si Poa dahil nandun na rin naman ito, dahil araw-araw ito dumadalo sa impeachment trial. Plano ng prosekusyon na hilingin na ideklarang hostile witness si Attorney Poa dahil bahagi siya ng defense team. Siya rin umano ang may malaking papel sa pagkuha at pagsumite ng military certifications na ginamit sa pagtugon sa Commission on Audit findings noong mga nakalipas na taon. Muna tayo ng karagdagang update mula sa ating news team. Ang House leaders, sinabing central figure sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa. Ayon naman kay Representative Abante, merong depensa sa paggamit ng Pangulong Marcos sa halaga ng confidential funds nito bilang leader ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalyn Soberano.
6: Itinuturing ng mga House leader bilang central figure o mahalagang testigo si dating Department of Education Chief of Staff at spokesperson ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Wesley Poa, sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, maaaring makatulong ang testimonya ni Poa para linawin ang mga tanong tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Si Poa ay dating undersecretary at chief of staff ni VP Sara sa DepEd. Kasalukuyan naman siyang bahagi ng legal team ng pangalawang pangulo. Inaasahang hangarap si Poa sa Senado ngayong linggo bilang testigo ng prosecution. Hihilingin din ng prosecution na ideklarang hostile witness si Poa. Ayon pa kay Ortega, nakahanda ang prosecution kung gagamit si Poa ng lawyer-client privilege dahil bahagi siya ngayon ng defense team ni VP Sara. Para kay Ortega, mas mahalaga ang pangyayag ni Attorney Poa kaysa kay Colonel Dante Lachica. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
7: Para po mabigyan linaw yung mga tanong. At central figure po kasi siya eh. So, hostile witness man si Attorney Poa or hindi, I believe he's a central, one of the central figures po sa impeachment na to at dito po sa article na to. Well, nasa isa po yan sa pinaghahanda ng prosecution. Aari po niyang sabihin din yon. Ngunit ibang venue po, ibang lugar po itong impeachment court. So, kung hiningi ng prosecutors o ng prosecution team na maging part po siya as the roster of witnesses, kahit na hostile witness po siya, ibig sabihin nakahanda po yung team para po sa kahit anumang bagay na kanyang maaaring sabihin or invoke o ultimately kung strategy man nila yan.
6: Dinepensa naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang confidential funds ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil mahalaga ang kanyang papel bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at pangunahing responsable sa national security. Bukas kasi nakatakdang sumalang sa budget briefing ng House Appropriations Committee ang Office of the President sa panukalang budget na 7.2 trillion pambansang budget para sa 2027, humihingi ang Office of the President ng 4.55 billion pesos para sa confidential at intelligence funds. Kapareho lamang ito ng halaga na inilaan noong 2026. Ayon kay Abante, kailangan ang naturang pondo dahil kabilang sa responsibilidad ng Pangulo ang pagharap sa mga banta sa seguridad ng bansa. Gayunman, iginit niyang dapat malinaw kung saan paano gamitin ang confidential funds at dapat itong maayos na ma-liquidate at ma-audit. Sinabi naman ni Deputy Speaker Ortega, mahalaga ang tamang paggamit ng pondo at pagsunod sa mga itinakdang proseso. Una nang nilinaw ng Department of Budget and Management na ang confidential intelligence fund sa panukalang 2027 budget ay inilaan lamang sa mga ahensyang legal at authorized gumamit nito at mananatiling saklaw ng umiiral na auditing rules. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Manila Representative Abante at Deputy Speaker Ortega.
8: I think yes, we've got to remember that the President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin. Bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.

0: And to add lang po, no, importante, kung meron ka man na ilaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod. To add lang to Kong Benny's point.
1: Samantala, Dondo Dennis, pumulo ngayong hapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang mga opisyal ng pamahalaan na kinabibilangan ni na DILG Secretary John Vic Remulla, DPWH Secretary Vince Bison, DSWD Secretary Rex Gatchalian, at Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon. Tinalakay sa pulong ang naging epekto ng mga pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila nitong mga nagdaang araw dulot ng paghagupit ng habagat. Nais mabatid ng Pangulo kung ano ang ipinatupad na hakbang para maisaayos at matugunan ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan sa pagbaha. Iginiit ng Malacañang na hindi nagpapakimpante ang Pangulo sa nagdaang isang linggo, bagkus binantayanan niya ang sitwasyon at lagay ng panahon at ang kalagayan ng mga naapektuhan ng habagat. Pinasisiguro din ng Pangulong Marcos sa mga miyembro ng gabinete na matutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan na apektado ng malawakang baha, lalo na sa pagkain, gamot at iba pang mga basic necessities.
2: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DIA.
3: Lasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: At bilang tugon naman ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte, wala umanong reservation si Attorney Michael Poa sa posibilidad na humarap bilang testigo ng prosekusyon bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na malugod niyang tinatanggap ang pagkakataon na maipaliwanag ang lawak ng kanyang naging partisipasyon sa usapin ng pinag-uusapan na paglilitis. Anya, maaari rin siyang makatulong na makapagbigay linaw sa mga tunay na nangyari sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng issue. Dagdag pa ni Attorney Poa na wala siyang pagtutol sa pagharap bilang testigo at handa siya na magsalita tungkol sa kanyang mga naging papel sa naturang transaksyon.
5: Bombo International News.
4: Pumalo na mga kabombo sa 903 ang bilang ng mga kumpirmadong binawian ng buhay habang umaabot naman sa 4,247 ang pinaniniwalaang kabilang din sa biktima ngunit hindi pa natatagpuan dyan sa bansang Nepal. Ayon sa National Disaster Reduction and Management Authority ng kanilang bansa, kabilang sa libu-libong nawawala ay halos 600 mga dayuhan na mga turista at pilgrims, pati na ang ilang miyembro ng security at government personnel. Nagtala ng pinakamaraming nasawi doon sa distrito ng Chitwan at Nawalparise East at yung sa western side, pati na yung sa Nawakot ay matapos ho na tangayin ng malakas na agos ng tubig at putik yung mga pamayanan sa kahabaan ng ilog ng bote sa Kushi, pati na doon sa Trishuli. Nagugat mga kabombo ang trahedya noong Agosto 26 kasunod rin ng pagguho ng bundok ng yelo at mga bato, yung tinatawag na glacial collapse. Malapit lamang yan sa may border ng Tibet na nagdulot naman ng biglang pag-apaw at pagragasan ng tubig baha. Kasalukuyan na nga nakadeploy ang humigit-kumulang sa 20,000 security personnel, katuwang ang 14 na military helicopters upang magsagawa ng air at ground search and rescue operations. Mahigit 10,400 na mga residente ang matagumpay na nailigtas mula dyan sa mga apektadong lugar. Naging pangunahing balakid ang sitwasyon yung mga pag-ulan at yung hindi kagandahang lagay ng panahon para sa mga rescuer at lalo na doon sa mga napinsala na infrastruktura matapos na mawasak ang mahigit 25 miles ng pangunahing kalsada sa naturang lugar. Meron ding apat na suspension bridges at ilang hydropower installations ang naapektuhan sa naturang bansa. Samantala, nagsimula na ho ang Nepal na pasintabi ho sa mga naghahapunan yung maramihang paglilibing o yung mass burial para sa mga labi na mga biktima ng malawakang pagbaha na hindi nakikilala at wala namang nahanap na identification card sa kanilang katawan habang patuloy na naghahanap ang kanilang mga pamilya doon sa mga nawawala. Sa Chitwan District, daan-daang puntod ang inihanda bilang pansamantalang himlayan ng mga labi na matindi ang pinsalang natamo at kinakailangan ng mailagak. Umaabot naman sa 96 unidentified bodies ang nailibing na nitong araw ng Sabado, habang mahigit 100 pa ang planong ilibing sa mga susunod na araw. Ayon sa mga otoridad, napilitan sila na magsagawa ng mass burial dahil sa panganib sa kalusugan dulot rin ng mabilis na pag-decompose doon sa mga katawan ng mga na-retrieve ng kanilang team doon sa ilog at tambak ng debris. Tinatayang 750 individuals ang naitalang binawian ng buhay at mahigit 3,000 ang hindi pa rin mahanap sa mga panahong ito. Bunsod ng pag-uho ng glacier at hanggang sa Nepal at China, yung lawak ho ng epekto nito, lalo't sa may border ng DNA sample mula dun sa hindi nakilala mga biktima upang matukoy naman sa kanilang mga kahanak kung sakasakali na mayroong maghahanap sa mga ito. Tumulong na rin ang forensic team mula sa India habang nakikipag-ugnayan na rin ang Nepal sa China para naman sa mga pagsusuri doon sa mga DNA sample na kanilang nalikom. Karagdagan pa sa mga balita, mga kabombo, dito naman sa Pilipinas sa epekto naman yan ng sunod-sunod na sama ng panahon. Diba tayo ng mga update, kaugnay doon sa bilang ho ng mga naitalang nasawi ay sumampa na sa mahigit 30 at mahigit 8.8 milyon ang mga naapektuhan ng habagat at yung bagyo na nakalipas. Yung health concerns tungkol sa leptospirosis at iba pang mga sakit dyan sa mga evacuation centers. Ating alamin din sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
6: Umakyat na sa 43 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng ayon niyan sa Office of Civil Defense. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 19 ang sugatan habang 3 naman ang nawawala. Umabot na rin sa 2.5 milyong pamilya o 8.8 milyong individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sa naturang bilang, nasa 164,500 mga individual o 46,900 na pamilya ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers. Nasa 3,300 na bahay naman ang napinsala, habang tinatayang 6.12 billion ang pinsala sa infrastructure o 2.32 billion naman sa agrikultura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Office of Civil Defense Director Vicente Tomas.
7: So, ang mga namatay po, as of now, 33 po ang naka-record. Injured is 19. Missing naman po is 3. Affected population po, families, 2.5 million. And persons or individuals, 8.8 million. And of course, the state of calamity is in 117 areas. As of now, ito po yung datos na galing po sa NDRIMC na gusto po namin maibahagi po upang malaman po ng lahat kung ano po ang status dahil po sa epekto ng Luis, Maymay, Neneng at Southwest Monsoon.
6: Nasa 170 na lungsod naman at munisipalidad ang isinailalim ng state of calamity dahil pa rin yan sa epekto ng kalamidad. Ayon pa sa OECD, umabot na sa 1.78 billion ang

0: pamahaling ayuda sa mga apektadong komunidad. Sa panig naman ng Department of Health, mahigit 5,800 evacuees na ang nabigyan ng medical consultation. Kabilang sa mga karaniwang nararanasang sakit ng mga evacuee, ang acute respiratory infection, skin diseases at hypertension. Ayon kay Department of Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa, patuloy din namang minomonitor ng kagawaran ng mga kaso ng leptospirosis, dengue, influenza at iba pang waterborne diseases sa mga evacuation center. Samantala, 67 health facilities sa Ilocos, CAR, Central Luzon, Calabar Zone at Metro Manila ang napinsala. Ngunit tiniyak nitong nananatiling operational ang mga facilities. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa.
1: Siyempre doon sa ating mga evacuation centers, meron po tayo doong mga health workers na kasama po ng ating local government units na nagbibigay po ng health services doon sa mga nandoon. So sa ngayon po, sa ating monitoring ng ating mga evacuation centers, meron na po tayong 5,831 na mga nakonsulta doon at karamihan po ay mga acute respiratory infections, tapos sunod mga skin diseases, hypertension, and then may open wounds and bruises at saka yung lagnat. So sa ating mga health facilities naman, meron po tayong a total of 67 na damaged health facilities sa Ilocos, CAR, Central Luzon, 4A at Metro Manila. Kadamihan po dito ay ang mga barangay health stations, no, at andyan din yung mga primary care facilities at meron ding mga hospitals. So lahat naman nito, kahit may mga damages, no, pero konti lang naman yon, mild. So lahat ay operational pa or functional.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
3: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ibang paksa naman mga kabombo, ang executive director ng cybercrime agency ng ating bansa, hinimok ang publiko na bigyang pugay ang mga Pilipino nga nag-alay ng buhay para sa bansa ngayong araw ho ng mga bayani at iba pang mga kaganapang tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
4: Hinimok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko na bigyang pugay ang mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa Pilipinas. Ayon sa Executive Director ng ahensya na si Undersecretary Renato Aboy Pariso, mahalagang bigyang pugay at pag-alala mga ito lalo pat ipinagdiriwa ngayon ang araw ng mga bayani. Aniyay, bigyang pagkilala ang mga bayaning Pilipino na inialay ang kanilang sariling mga buhay sa alang-alang ng kalayaan at demokrasyang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan. Naniniwala siyang dapat din pahalagahan ang mga pamanang ito sapagkat hindi kailanman maaaring bawiin ng sinuman. Kung kaya't maging sa ahensya, makatitiyak umano na kanilang ginagawa ang lahat, maproteksyonan lamang ang mamamayan, pati pagprotekta mula sa panganib ng digital world.
5: Ngayong araw ng mga bayani, muling nating bigyang pugay ang mga natatanging Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at demokrasyang tinatamasa natin ngayon. Kasabay nito, ating pahalagahan ang kanilang mga pamanang ito na hindi kailanman maaaring bawiin sa atin ng sino man. Sa CICC, patuloy nating isinasabuhay ang diwa ng kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pagpuprotekta sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan laban sa mga panganib ng digital na mundo.
4: Dagdag pa ng opisyal, parte na anya ng kulturang Pilipino ang pagpaparangal sa sakripisyo at katapangan ng mga bayani, habang ibinahagi naman ni Undersecretary Renato Aboy Pariso ang personal na karanasan kaugnay nito kung saan maging siya ay maagang namulat sa diwa ng pagiging isang bayani. Dito kanya ibinida ang kanyang lola na si Remedios Ginto Gomez Pariso o mas kilala bilang si Commander Liwayway, isang bayani noong

0: ang aking lola na si Remedios Gomez Paraiso or mas kilala bilang si Commander Liwayway na nanguna sa pakikipaglaban ng ikalawang digmaang pandaigdig.
1: Alin sunod dito, hiling niya na magpatuloy ang legasya ng mga bayani, hindi lamang sa mga salita kundi maging sa gawa. Dapat ang niya'y magsilbi itong inspirasyon sa paglilingkod, pagbabago sa lipunan at makapag-iwan ng makabuluhang aral para sa mga susunod pang henerasyon.
0: Naway magpatuloy ang legasya ng ating mga bayani hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga salita kundi sa ating gawa. Gamitin nating inspirasyon upang makapaglingkod, makapagpahatid ng tunay na pagbabago sa ating lipunan at makapag-iwan ng mga makabuluhang aral para sa mga susunod na henerasyon. Happy National Heroes Day po! Mabuhay ang bayaning Pilipino! Mabuhay po ang Pilipinas!
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: At dahil nga mga kabombo, mga ka-Star Nation ngayon ay National Heroes Day, narito ang ating tampok na local hero dito naman sa Metro Manila. Hindi lamang ho medisina ang ginamit ni Dr. Pio Valenzuela upang maglingkod at magligtas ng buhay. Inialay din niya ang kanyang talino at tapang sa revolusyon laban sa mga Kastila bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan na pinuno ng Katipunan at malapit na kaibigan ni Gat Andres Bonifacio. Naging mahalaga ang kanyang papel sa pagpapalaganap ng mithiin ng kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Siya ang nagsilbing opisyal na tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento ng samahan at nanguna sa pagtatag at pagpapatakbo ng kalayaan. Ang opisyal na pahayagan ng Katipunan na gumising sa damdamin na makabayan ng libu-libong mga Pilipino. Bilang pagpupugay sa kanyang dakilang pamana, ang kanyang bayang sinilangan na dating tinatawag na pulo ay naging opisyal na katawagan ay ang kanyang apelyido at tinawag itong Valenzuela City na ngayon ay kilala ho mga kabombo sa naturang katawagan. Isa sa mga syudad dito sa Metro Manila. Kaugnay pa rin ang mga kaganapan ngayong National Heroes Day, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ilang historian ay hinihikayat na tignan ang mga bayani bilang karaniwang Pilipino at hindi bilang isang rebulto o monumento daan upang mas madaling tularan ang kanilang mga naging ambag at kabayanihan sa ating bansa. May balita si Bombo Kim de Guzman.
4: Mas mainam umano na tingnan bilang mga simpleng Pilipino kaysa bilang itinayong mga rebulto o monumento ang mga bayani sa bansa. Nang sa gayon ay madali silang tularan sa kanilang mga naging kabayanihan. Ngayong araw nga ng Lunes, ginunita ang National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City na may temang Diwa ng Kabayanihan, Lakas ng Sambayanan, kung saan pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, mas madaling tularan ang mga gawin ng mga bayani kung makikita natin sila bilang kaisa ng mga simpleng mamamayang Pilipino.
5: And at the same time, tingnan sila bilang mga tao na tumanas din ng hirap, tao din, mayroong mga limitasyon. Hindi sila bato o simento, kundi flesh and bone din. Na may kakayahan magkamali. And pag nakita natin ating mga bayani bilang tao at hindi bilang monumento, mas madali silang tularan. Mas madaling tularan yung mga ginawa nila tama. At mas madaling iwasan yung kung meron na silang mga ginawang hindi maganda.
4: Nangamba naman si Agbayani sa hindi magandang paggamit ng artificial intelligence sa pagpapakilala ng mga bayani sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya na maaaring magkaroon ng kalituhan sa pagkakalathala ng pagkakakilala ng mga bayani kung hindi ito gagamitin ng wasto.
5: Kasi uso ngayon yung dinadaan sa AI, yung reconstruction ng buhay nila, na minsan nadidisregard kung ano yung totoo ng kasulat o kaya minsan ang nakaka-

0: lungkot nito, maraming gumagawa ng content about history na gamit ang AI, tapos inaagaw lang yung mga research na nagawa na ng mga historians at iba pa mga researchers. Ang hamon ngayon sa panahon ng AI sa pagdiriwang ng National Heroes Day, let's go back to the sources. At ang kagandahan ngayon sa teknolohiya natin, mas madali magbahagi ng informasyon, mas dali mag-reach out sa mga descendants, mas madali i-verify kung descendants pa talaga sila, mas madaling magbasa-basa. So, sa ganitong paraan po, pwede natin ipagdiwang ang National Heroes Day through the use of technology.
1: Ito si Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ako Bombo, na tinutukan naman ang ating mga himpilan. Ngayong araw ho na ito ng National Heroes Day. May sinagawa hong aerial leaflet guitar laban dun sa mga lugar dyan sa bahagi po ng Bukidnon. Pero mamaya ho yan, mga kabombo, unahin muna natin yung update dun sa isang aklanon na female bodybuilder na kasungkit ng ikatlong pwesto sa Asia Pro Championship dun sa South Korea. Alamin natin.
3: Matagumpay na nasungkit ng isang aklanon na female bodybuilder ang bronze medal sa Asia Pro Championship na ginanap kamakailan lamang sa Incheon, South Korea. Si Pauline Javelona, panagsagan tubong bayan ng Tangalan, ay dating miyembro ng United States Armed Forces kung saan dito aniya nagsimula ang kanyang pagkahilig sa bodybuilding. Aniya, nais itong patunayan sa mga Amerikanong sundalo na may lakas rin silang mga babae sa mga gawain at maging sa kanilang trabaho. Bilang isa ring nutritionist, ay nag-self-coach ito at pinalakas ang sarili, hindi lamang ang kaniyang katawan, kundi ang maging buong pagkatao sa lahat ng kaniyang naging kompetisyon. Sa kabila ng pangungutya ng ibang tao dahil sa hubog ng kaniyang katawan, dito naging hadlang para sa aklanon bodybuilder na magpatuloy hanggang sa nasungkit ang ikatlong pwesto sa nasabing kompetisyon. Sa ngayon na niya ay patuloy ang kaniyang paghahanda para sa mga susunod na kompetisyon sa ibang bansa.
4: I wanted to prove not only to the male soldiers but to all the other female soldiers as well. I'm very grateful and actually I'm still processing naka-represent buong Pilipinas, naka-bronze medalist. So very proud and grateful ako.
3: Si Pauline Javelona, panagsagan aklanon bodybuilder sa kaniyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, ito si Bombo Cyrus Bailon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 14 minutes bago sumapit ang 7 ng gabi, nirelieve sa pwesto ang provincial office at 6 na chief of police sa ilalim laban sa illegal na sugal. Yan ay matapos na maaresto ang 6 na individual na nahuling nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad o pagsusugal dyan sa kanilang juristic bayan ng Ayungon at Yasan, Sibulan at Pamplona. Gayun din sa mga lungsod ng Bayawan at Gihulgan at pati na itong iba pang pambansang pulisya. Colonel Joe M. Malong, tagapagsalita ng Police Regional Office Negros Island Region na mayroong mga officer in charge ang mga hepe. Ang mga bagong officer in charge ay kinabibilangan ni na Police Lieutenant Colonel Ronuel Ragasin at itong pumalit ho kay Police Lieutenant Colonel Joson Paralyag bilang officer in charge ng Bayawan City Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Nerito Cedillas Lubrido ay pumalit naman kay Police Lieutenant Colonel Romeo Cubo at pati na yung iba pa balasahan na isinagawa ng hanay ng pambansang pulisya. Samantala, ayon naman kay Malong ay hinihintay pa kung sino ang itatalaga bilang provincial director ng naturang probinsya. Dahil kasalukuyan, ito si Police Colonel Lito Patay.

0: na Deputy Regional Director for Operations ng Police Regional Officer in Charge ng naturang tanggapan. Ayon kay Malong, matagal nang ipinapatupad ng Philippine National Police ang One Strike Policy. Una ay inihayag nito si Police Brigadier General Romano Cardino, Regional Director ng Police Regional Office Negros Island Region, na malinaw na ipinapakita ng kanilang One Strike Policy ang paghihigpit sa kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na pagsusugal at iba pa mga paglabag sa umiiral na batas. Ayon kay Cardino, mahalaga ang command responsibility sa tungkulin ng bawat police officer at hindi dapat napabayaan ang presensya at yung patuloy na operasyon ng mga ilegal na aktibidad sa isang lugar na saklaw ng kanilang jurisdiksyon. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong.
1: Kasunod po ito ng pagpapaising po natin ng kampanya on One Strike Policy on Illegal Gambling and Other Illegal Activities. Nirelease po itong anin na Chief of Police sa Oriental PCO.
0: Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joy Malong, tagapagsalita ng Police Regional Office Negros Island Region. Sa karagdagan pa nating balita, itong nasirang tulay dyan sa Tarlac, pansamantalang lalagyan ng steel structures. Alternatibong ruta ay magagamit sa hinaharap na mga panahon. May balita dyan ang Bombo Radio Dagupan.
2: Maglalagay ang Department of Public Works and Highways sa DPWH ng pansamantalang steel structures sa mga nasirang bahagi ng Agana Bridge at Aquino Bridge upang muling madaanan ng mga motorista at makatulong na maibalik ang normal na daloy ng transportasyon at kalakalan sa lalawigan ng Tarlac. Ayon kay Tarlac Provincial Information Officer Arvin Caballo, bumisita na sa lalawigan si DPWH Secretary Vince Tison upang inspeksyonin ang dalawang tulay na kabilang sa pangunahing ruta patungo sa hilagang bahagi ng Luzon. Nagdulot ng matinding pagkaantala sa biyahe ang pagsasara ng dalawang tulay matapos masira ang mga ito noong Agosto 28 at Agosto 29. Dahil dito, napipilitan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta na maaring magdagdag ng mahigit isang oras sa kanilang biyahe. Naging mas mabigat din ang trapiko sa mga natitirang bukas na ruta dahil sa pagdami ng mga sasakyang dumaraan dito. Bukod sa dagdag na oras sa paglalakbay, sinabi ni Caballo na ramdam din ang epekto ng pagkasira ng mga tulay sa komersyo, trabaho at pang-araw-araw na operasyon sa lalawigan. Dahil dito, nangako umano si Tison na maglalagay ng temporary steel structures sa mga nasirang bahagi ng tulay bilang agarang solusyon habang isinasagawa ang mas malawak na assessment at kinakailangang rehabilitasyon. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na pamahalaan ang mga lugar na madaling bahain, lalo na mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pagtaas muli ng tubig.
3: So yun po, napakahirap po ngayon, umiikot ang mga kababayan namin at mga dumadaan dito sa Tarlac. Nadadagdagan po ng mahigit isang oras ang kanilang pagbibiyahe dahil napakabagal, napakadami ng volume ng mga sasakyan na dumadaan.
2: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Nicola Piranha nag-ulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: 8 minuto bago sumapit ang 7 ng gabi. Doon naman sa norte, mga kabombo, dyan sa particular sa probinsya ng Ilocos Norte, baha at landslide naranasan dyan dahil sa epekto pa rin ng habagat. Nasa halos 30 pamilya ang inilikas. May balita, ang Bombo Radio Lawag.
4: Umabot sa 20 pamilya ang inilikas mula sa bayan ng Curimaw, habang 7 pamilya naman dito sa lungsod ng Lawag matapos sa nakaranas ng pagbaha sa ilang lugar dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Maliban sa nararanasang pagbaha ay may 2 insidente rin ng landslide na nangyari sa Barangay Pila dito sa lungsod ng Lawag. Sinabi ni Dr. Melvin Manuel, pinuno ng City Disaster Reduction and Management Council dito sa lungsod ng Lawag, na agad namang nagresponde ang mga kasapi ng City Engineering Office sa mga pinangyarihan ng landslide para magsagawa ng clearing operation. Nagpasalamat naman si Manuel dahil walang nasaktan sa nasabing insidente. Samantala, tiniyak din ni Manuel na nakanda ang mga family food packs para sa mga evacuees at sa mga iba pang residente na maapektuhan ng

0: kalamidad.
1: Yun lang, nagka-flash flood kanina. Kaya lang, kaninang wala na yung ulan, nagka-subside naman kaagad. Oo, dito sa Barangay Pila, may dalawang landslide tayo dito. Kaya naagapan naman kaagad ng mga taga-engineering natin.
0: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
2: Mula dyan sa Ilocos Norte, dako naman tayo sa Ilocos Sur, meron hong minor de edad na iligtas mula sa kamay ng... ito, mga kabombo, mamaya-maya, yung iba pang mga balita natin tungkol dito sa mga tinutugay-gayan ho natin na tinutukan ng atin pong mga himpilan. At sa dako pa ng ating mga balita, itong retrieval at forensic identification dun sa Nepal ay pinagting ng mga local authorities. At may nakapanayam dyan ang Star FM Iloilo.
3: Patuloy ang search and rescue operations sa Nepal matapos ang matinding flash flood na tumama sa ilang lugar sa bansa. Patuloy ding hinahanap ang libo-libo katao na nawawala habang isinasagawa ang retrieval at identification ng mga nasawi. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Joyce Chavez, Star International Correspondent sa Nepal, sinabi nito na nahihirapan ang mga otoridad na makilala ang ilan sa mga bangkay dahil malubhang na pinsala at magkakahiwalay ang ilang bahagi ng katawan matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig, putik at debris.
4: Yung ganito kalaking pangyayari, first time po talaga siya. Tsaka yung ganito kabilis na talagang na-flash talaga yung mga kabahayan, tsaka yung mga tao, lahat ng makikita mo dun sa limang cities na yun talaga na-flash out po talaga siya. Po talaga yung top priorities ng Nepal government ngayon, yung mga rescue operation po kasi still hoping pa rin po sila na may mga rescue sila na buhay.
3: Patuloy ang forensic identification sa mga bangkay na na-recover. Kabilang sa ginagawa ng mga otoridad ang pagkuha ng litrato, fingerprints at DNA samples upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at maitugma sila sa listahan ng mga nawawala. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Charlie and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang kalakalaan ay naitala ho Biyernes. Sapagkat ngayon ho ay piyesta opisyal, ang kalakalaan ay bukas alas 9 ng umaga. Bilang piyesta opisyal ay wala hong naging trading ngayong araw na ito. Ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot sa 62 pesos and 27 centavos. Hong Kong dollar ay 7 pesos and 88 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 62 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 16 pesos and 45 centavos. At ang euro ay 71 pesos and 99 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Panatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa Ibayong Dagat. Maring tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, nariyan ang ating mga himpilan sa Iloilo, Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Samantala sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Doon sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At dyan sa bahagi ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito ang Horacio Imperata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part for your providence in sustaining us.

0: Yvonne Adarna.
1: Napapansin mo ba ang ating kalangitan? Parang medyo foggy-foggy. Pa, may mood din talaga ang ating panahon. Pero Sir Edition, magandang gabi. Happy Monday and holiday and happy National Heroes Day. Binati mo na bang yung... Meron kasi no, yung parang pinaka-lolo-lolo-lolo nila. O lola. Isa palang bayani. Baka hindi mo lang alam. Ikaw pala ay apo ni Melchora Aquino. O kaya naman, ikaw ay... Basta yung kanununuan mo, mga bayani pala. Apo ka nila pulapo. Charo. Sobrang layo pala. O at least, di ba? Ikaw yung nasa 50th generation. Wow! O kaya i-celebrate mo rin itong ating araw na mga bayani. Oras natin kasi Rain Nation, 17 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7 time. Kaway-kaway sa mga kumakanta ngayon ng Chicksilog. O yung mga talagang hindi magpapatalo sa karaoke. Siyempre, no? O, hindi na, hindi walang pag-ulan ngayon sa Metro Manila. Yung iba dyan. Rock-rockan time. Ako magpatulog kayo mamaya kasi may pasok na yan. Na muna, pati rin ang ating mga tugtugan kasama yung sweetie tweety girl, Ivana, 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
2: Ekip sa inyong mga entries sa SWAT Star FM. San Miguel Beer. Isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Yan ang awitin na mula sa cachet, Borrowed Time. Diba, sa senti-senti muna tayo ngayong gabi. Para sa ating mga OPM music and OPM lovers. Yahoo! Kasi Nation, ito muna para po sa ating nalalapit

na grand draw natin swerte sa Palengke 2026! Ito yung mga babanggitin ko, Sir Nation, ha? Yung mga proofs of purchase o kaya products na gagamitin mo. Para ikaw ay makasali at malay mo, isa ka sa mananalo sa ating grand draw. Una dyan ka, Sir Nation. Mula po sa Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Isang cup or label in any size ng Omega Pain Killer. Again, Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega, isang cup or label in any size. Sunod naman, para po sa ating gusto o kaya naman mahilig sa mga sauce, sa oyster sauce. Ito po ang Sorsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na rinamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapitang sarap, kapitang saya sa Sorsaya Oyster Sauce. Sa Sorsaya ka, Sir Nation, dalawang empty sachet po ng Sorsaya Oyster Sauce in 30 grams. Again, sa Sorsaya Oyster Sauce, dalawang empty sachet po ng Sorsaya Oyster Sauce in 30 grams. Sunod naman, para po sa ating holiday. Holiday Sun Pride. All day holiday, Bifi Miti, linamnam. So dito po sa holiday, meron pong dalawang paper labels. No, ang kailangan mo ay 2 paper labels ng holiday corned beef o kaya naman 2 paper labels ng holiday beef loaf. Labels. 2 paper labels po ng holiday beef loaf or combination. So, pwedeng isang paper label ng corned beef o kaya naman isang paper label ng beef loaf. Basta po, dalawang piraso ng paper label ng holiday sun pride. Pagkatapos niyan, consideration para maging malinis ang iyong kamay o malayo sa mga germs. Gumamit ka ng Bioderm Germicidal Soap, bida handa ka sa Bioderm. Isang empty box o kaya naman po sa shade in any size and variant ng Bioderm.

0: para maging entry sa atin pong swerte sa palengke 2026. And ito mo, makinig ka lang sa mga ina-announce po natin sa iba pa pong products o kaya naman proof of purchase na pwede mong gamitin at maging updated rin po sa iba't ibang announcement para po dito sa ating promo. Again, nalalapit na ang ating grand draw! Kaya ka, Sir Nation, huwag ka na magpapahuli, no? Dahil 9 million total prizes po ang ating pamimigay nationwide. Dito po yan sa ating swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio. Ka, Sir Nation, ha? Damihan mo rin ang iyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Go, go muna yan! Ipon-ipon ka na muna kapag may free time ka. O kaya naman, kakatapos mo lang kumain ng gardenia. O kaya napansin mo, hala, ano pala to? Holidays, holiday beef loaf pala itong kinakain mo, o diba? Eh, sayang naman. Tapos yung sabon mo pala, hindi mo alam, may galing sa Bioderm. Go muna yan, ihulog mo na yan. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ang mga tugtugan. Kasi Nation, basta pinalalahanan kita ha. Malapit na po ang ating grand draw. Pabalik tugtugan na muna tayo. Dito lang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star, Star, Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026. Upload

0: Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
3: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
2: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
2: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize, 1 million pesos in cash.
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, grand na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Basta radio sa FM?
12: Ayos na!
13: Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya

Haters Are Perfect, and nauwi din muna po kay Jamie Miller. Kamusta na, Kasari Nation? Ikaw ba ay nilalamig or nagugutom? Ano mga trip mo ngayong holiday? At ngayong double pay. Kaway-kaway, no, sa mga Kasari Nation natin dyan na kahit holiday, nagtatrabaho. Pero kung ikaw naman, nagtatrabaho-trabahuan. Sabi nga, no, naalala ko na naman. Busy daw. Ngayong, kahit holiday, hindi daw natatapos na magtrabaho. Hindi nga. Charot. Kasari Nation, tuloy-tuloy po ating matugtugan. Kasama pa rin na yung sweetie girl, Ivana Darna. Mamaya po, 10:30 PM. Ating Facebook Live. See you. Samantala, here's a song. Mula naman kay Bugoy Drilon. Awiting Hilom.

0: Magandang magandang magandang gabi! Nalala ko tuloy, no? Boss ni Allen Dog. Kasi hindi siya tayo po'y naka-live sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Magandang gabi sa lahat po ng mga, ayan, natapos na ang kanilang long weekend challenge. Long weekend challenge talaga. Wala na, nag-expire na po ang inyong immunity. Back to work na po kayo bukas. Kaya sa mga ka-straination natin na naka-double pay ngayon, anong gusto mo, magpahinga o double pay? Doon naman sa mga nakapagpahinga, gusto mo ba ng double pay o okay ka na na ikaw ay nakapagpahinga? Kung hindi mo pa alam, nag-holiday po ngayong araw dahil National Heroes Day. So yung mga bayani na kilala, may ganito kasi, no, may mga bayaning sikat, may mga bayani rin na hindi sikat, may mga bayaning kilala at may mga bayaning hindi rin kilala. Pero sabi nga nila, hindi naman din nababase ang kabayanihan sa kung ano yung mga nakasulat sa libro, dahil hanggang ngayon ikaw pwede ka rin mag-iisang bayani, di ba? Bayani ng inyong barangay, bayani ng flood control. Sorry, ka-serination. Kamustahin mo ang inyong kapitbahay? Kamustahin mo ang iyong mga kamag-anak na nandun sa mga low areas, sa mga naapektuhan? Sana kahit papaano humupa na yung baha. Alam mo, dito sa Metro Manila, hindi umuulan pero napaka-foggy eh. Na parang may smog o kung ano man yun. And ayon nga sa balita, ito ay galing sa forest fire doon sa Indonesia. Doon sa isang kagubatan sa Indonesia. So yun po yung dahilan ko bakit parang pansin mo, medyo foggy-foggy. Wala naman nagpausok, pero bakit parang mausok? Diba? Yung ganito yung air wave kapag after ng New Year, you know? Medyo foggy. Eh, wala naman nagpausok. Anyway, naka-live nga tayo sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Madali lang ating katanungan for tonight. Kaya sana makasagot ka na dito mismo sa ating live para mabasa po natin agad. Ito na ang ating katanungan. Anong mas gusto mo? Mahal mo o mahal ako? Mahal ka o mahal mo? Hindi, ano mas gusto mo, pahinga o double pay? Ayan ha, madali lang yung tanong ha. Baka mahirapan ka pa dyan, baka itchat GPT mo pa yan. Anong mas gusto mo, magpahinga o double pay? Kasi nga, ngayon, naka-long weekend, eto yung Monday na hindi ka takot. Eto yung Monday na masaya ka. Eto yung Monday na niyayakap mo ng buong puso. Charis! Yakap yours! Nabasahin natin ating mga kasagutan. Sabi ni Kuya, double pay. Diba? Ano naman, kung may pahinga, kailangan ko ng double pay. Tama! Lalo na sa panahon ngayon, kung pwede nga lang, no, triple pay. Gusto ko ganung batas. Kapag holiday, triple pay. Tara. Triple pay po. Ito naman sunod, sabi niya. Good PM po sa maganda namin, DJ Von. Para po sa akin, syempre, double pay, aanhin mo ang pahinga kung magugutom ka naman. Ganon. Ayan, thank you. Natutuwa naman ako dito sa mga sound effects ni ano. Ay, sound effects to ni DJ Bolero. Nakakatuwa naman. At as anon, sabi niya, hello DJ Kog, ng gabi Star Nation. Para po sa akin, siguro depende. Depende doon po kung meron tayong sinasabing may pinaglalaanan na bayarin. O di kaya may bibilihin ka na isang bagay. O di kaya may pinapagawa. Ako siguro magdo-double pay ako. Kaysa mamahinga yan. Kasi sayang naman, yung ititigil mo sa bahay, gagastos ka lang. At kung wala naman ako masyadong naiisip na mga bayarin, o di kaya wala naman na ipapagawa, natural siguro, ipapahinga ko muna ang pagod ng katawan. Oo naman. Tsaka yung yung pagod kasi hindi lang siya katawan, no? Hello? Yung pagod mentally, emotionally, yung lalo na sa mga naka-survival mode everyday. Sabi niya pa, syempre rights mo naman yon para kahit papaano magpahinga kung kinakailangan. Yun lang po DJ, thanks Star FM, God bless, ingat mamaya. Hello! So kung yung trabaho mo ay meron kang pahinga, good for you. Kung ito naman ay isang double pay, good for you na rin. Good for good. Ngayon kantang yon for good. Yung, alam mo ba yon yung kantang for good dun sa palabas na The Weeknd. Because I knew you. At sa nadaman, sabi niya, dobleng. Dobleng sahod po kasi mukha akong pera. Same. Hindi, kasi kailangan ko mag-ipon para makabay ako ng dream SUV ko. O yan, Taren, anong trabaho mo na kapag nakapag-double pay ka, eh, makakabili ka ng SUV? Ancharay! Ay, gusto ko yan. Refer mo ako. Refer mo ako, B. Ah! Charat! Kaya, tinitingnan ko nga yung mga sound effects dito. Okay, sunod. Sabi niya naman, kung pagod na ako, pahinga talaga ang pipiliin ko. Kasi hindi ko rin ma-enjoy yung pera. Kung mahina na yung katawan ko. Tama, may point. Pero kung kapos ako, syempre doon na ako sa double pay. Minsan kasi, kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin magtrabaho para sa pamilya. Ay, totoo yan. Lalo na kung marami ka rin bayarin, unti na lang yung funds mo for the next week, hindi na kaya ng 50-50, 100-100. Hindi na to kaya ng 500 pesos, kailangan na natin ng double pay. Yung pahinga, sa susunod na lang yan, mas kailangan mo ng pera ngayon. Sunod naman, sabi niya, pahinga para makasama mga pamilya at kaibigan. Reunion Batch 2004. Wow! O kaway-kaway po sa mga Batch 2004. Yahoo! And 2000 and a half. 2000 and a half. Ano yung 2000 and a half? 2005. 5,000. So, naman, ito na, sabi niya, pahinga po para sa akin. Isang araw lang naman yun. Diba? Isang araw lang naman yun para po pagpasok kinabukasan, may lakas. More energy. Yun lang po. Thank you. Ay, gusto ko yun, no? Yung more energy. Kasi sometimes, love ain't enough. Hindi. Kasi, yung tao, hindi naman din, napapagod din. Yun nga, may certain kind of pagod na hindi lang siya basta itutulog lang. Hindi lang siya basta idadaan lang sa isang araw. Tsaka, iba yung kapag fully rested ka, no? Iba rin yung energy na nailalabas mo, na ibibigay mo kapag sapat yung pahinga mo, kapag sapat yung rest mo. Minsan kasi parang yung rest natin, halimbawa, ayan, isang araw, yun yung time na maglalaba ka, maglilinis ka ng bahay. Tapos para itatry mong pagkasyahin, paano na yung mag-grocery ka pa, may usapan pa kayo ng friend mo na magkikita ka, wala na, hindi ka rin nakapagpahinga. So parang feeling mo, hindi ka pa rin well-rested pagbalik mo ng work. So anyway, ayun lang naman. Sunod naman natin, sabi niya, good evening po DJ Von. It's all for you in the evening. Mas gusto ko double pay para may panggastos ako sa pamilya ko at pambili ng mahalagang bagay. Anong bagay ba ang gusto mo? Dahil bukas, September 1 na. Pero alam mo, parang yung Burmans, yun yung least na iisipin mo eh, dahil sa nangyayari din sa paligid. Pero okay lang naman kung you are in a festive season, festive feeling. Naalala ko lang, natatawa lang din kasi ako, kasi hindi show. Alam mo yung mga posts, may nabasa ko na super dry post to a super wet country. Kung nakita mo yon, kung alam mo yung ibig sabihin ko. It's a rainy night! Oh, so noon, sabi niya naman, good evening po DJ and Blooms. Double pay para hayahay ang buhay. Diba? The more pay, the more pambayad sa parcel. Oh, makakabili ka ng mga merch-merch. Ipunin mo na yan. Huwag mo na akong tularan. Ako in-uninstall ko na. Ay! Pero labag sa loob ko yun. Hindi ko siya in-uninstall ng intention, ng kusa. May nagnyari, kaya nawala na sa akin. Para sinasabi ni Lord, okay, cut. Huwag ka nang tigil mo na yung gasos mo. Kailangan mo mag-ipon. Kaya parang ano na rin, blessing in disguise. Kaso lang minsan, kung ano, mauubos na yung pagkain ng pusa. Mauubos na yung makeup mo. Tapos parang, wala na, kakamiss minsan. Mga parcel-parcel sa buhay. Ato na, siguro kaya rin bumabaha dahil dyan sa mga parcel na yan. Yung mga plastic ng parcel. Sunod, sabi niya, ganang gabi po Ate Yvonne. Double pay na lang kasi sa sobrang taas at mahal ng bilihin, kakailangan ko talaga mas masaya double pay. Kapag pahinga naman, walang mangyayari. Maghapon ka lang nakatunganga. Nakaano no, tulala, alalut. Oh, wala pang kita. Siguro kung marami ka ng pera, pipiliin mo talaga pahinga, no? Ayun lang. Meron pa bang mabal dyan? Uy, para sa akin pahinga kasi para hindi mahirapan, di ba, idol? Good evening! Magaling ka pa sa gabi eh. Ingat ka palagi. Hello? Uy, kamusta na kayo? Ngayon lang kayo nag-comment ulit ah. Thank you so much sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. Ito si Sir. Hello po. As OFW, mas importante sa amin ang pahinga at paglaanan ng oras ang sarili. Listening from! Ayoko manghula ng watawat pero feeling ko. Teka nga, teka nga lag! Mamaya magsabi ako ng country tas mali. Basta listening from. Diba, kapag sabi ko sa inyo, kapag may pera ka na, pipiliin mo talaga magpahinga. Ayan! Gusto ni kuya, pahinga at paglaala ng oras ng sarili. Dadaan ka rin dyan, kasi radiation. Kung pinili mo double pay, darating ka rin sa point, pahinga na yung hahanapin mo kasi nga, okay ka na eh, may mga budget ka na. Hindi mo na problema ang pera, di ba? Alam mo, may kilala akong ganun. May mga VA, laging ganyan. Parang ano lang, chill-chill na lang. Marami silang pera. Hello sa mga virtual A. Virtual A. Mga VA dyan, mga listeners din natin. Anyway, meron ba humahabol? Sabi ni ate, nakadepende na po mood at energy storage. Team double pay, kung malakas pa ang stamina, holiday naman. At may mga pinag-iipunan para sa concert, merchandise, panggala. Masarap kumuha ng 200%. Team pahinga, kung todong pagod na ang katawan at utak, kahit anong laki ng double pay, walang tatalo sa buong araw na tulog. Chill sa bahay at walang iniisip na trabaho. On, saray. Feeling ko ito yung palakpak na ginagamit sa bolero time. Sa bulahan time. Thank you so much sa mga kasurination natin. Uy, meron pa pala! Oh, depende sa katawan. Kung kailangan ng pahinga, kailangan magpahinga. Mahirap magtrabaho ng may sakit o may nararamdaman. Okay din naman ang double pay. Sino bang ayaw sa kita? Kailangan din naman ng pahinga. Ang puhunan natin sa pagtrabaho ay ang ating katawan. Kaya ingatan natin ang ating sarili. Thank you, DJ Mo. Listening from Bulacan. Uy, kamusta kayo sa Bulacan? Sana kayo'y maayos lamang. Ayan, okay. Thank you so much. Thank you, thank you. Uy, may humabol ba? O sa hirap ng buhay, pagkamahal-mahal pa ng mga bilihin at maintenance. Nagamot sa senior kong nanay, syempre pinipili ko ang double pay. Need ko talaga ang double pay. Ang pahinga, saka na lang yan. Madali na yun. Ang importante, may sandata sa kahirapan. Tama. Pero may maintenance yung mga senior na binibigay from the local governments. Pero parang pili lang kasi yung mga gamot na binibigay. Pili lang? Ewan ko ba? Okay, meron pa ba dyan? Thank you so much ha sa lahat po naman nag-participate sa atin tonight. Iba talaga pag holiday. Bukod sa walang traffic, walang kaagaw sa elevator, nagko-comment pa kayo. Wow! Para pa ba dyan sa ating mga live viewers bago po tayo mag-good night? Mag-double pay tapos mag-file ng leave kinabukasan. Kunin muna ang dagdag na pondo tapos gamitin yung extra income para sa deserve na offline day. Kain ng masarap at tulog ng walang alarms. Best of both worlds. Ay! Hannah Montana yan! We got the best! Good evening, DJ Yvonne. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, no? Offline day. Kasi kapag day off, talagang offline ang mga tao, te. Naka-sign off pa yan sa messenger. Para walang gugulo sa kanila, talagang offline day. Sino? Diyan, sige. Double pay, syempre, para may pang pahinga. Hello from Santa Rosa, Laguna. Shout out to all SSD Laguna area. SSD? Screenshot doon. Good evening, DJ Von. Gusto ko po pahinga. Hindi ko ramdam ang holiday now. Sabi sa inyo, eh, pag may pera, pahinga ang pipili. O, di ba, VA? Virtual assistant, US-based. Kaya po may work pa din po. Kakainggit kapag holiday dito. Doon po kasi onti lang talagang holiday. O, shoutout ko asawa ko na walang pasok. Sarap po ng pang-movie marathon niya. Take care us all. Kaya nga, pansin ko rin sa mga BPO friends or VA friends, no, na yung holiday nila dapat talaga sa US base. Mas gusto ko pahinga kasama ka, DJ. Be! Gagastos ka niyan. Ako, yung dami-dami ko pa namang trippings kapag, no? Agalit ako, hindi mo binasa ang Ibon Adarna mo. Double pay, bili mo ako ng Ibon. Ano? Ako naman, DJ, kahit pagod, mag-work pa din para double pay. Minsan lang kasi ito nangyayari. Sayang naman. Yes, may point ka. Double pay mo. Bili mo ako ng Ibon. Parang awa mo na. Maayong gabi, DJ Von, ang silent viewer mo na ngayon nagko-comment sa live mo. Hindi ka na nga silent eh. Bermans na bukas, defrost na naman sila Manong Jose Marichan and Mariah Carey. Good evening, DJ Von. Happy Monday nights. Pahinga pa rin yung pipiliin ko. Kailangan mo nun mabuo yung 8 hours or 10 hours of sleep. Para hindi ka mahina, para magkaroon ka ulit ng lakas ulit para mag-work. Gusto ko yung 8 hours or 10 hours, no? Hello, good evening. Oh yeah, nabasa natin kayo. Good evening, watching from Tenerife, Spain. Bakit wala akong sakit? Double pay. Pero kung sinusumpong na ng hika, magpahinga. Correct. Uy, sino ba yan? Hi, idol. O, DJ, double pay, blah, blah, blah, blah, blah. Thank you so much. Ay, pagod, luta, inaantok ka, wala kang sapat na pahinga. Iba, iba. Importante din yung sumasahod ka para meron kang maitulong sa sarili mo at sa pamilya mo. Importante din ang pahinga. Ayun, sabi nga ng isang comment, best of both worlds, no? Kanya-kanya naman, may pros, may cons, pero depende sa pangangailangan. I think the best answer is depende po sa pangangailangan. Kung may pera ka na, magpahinga ka. Kung kulang pa, kukayod lang. Hayaan mo na, lilipas din naman yung araw ng holiday. Isipin mo, at least double pay ka. Ganun na lang, para magaan ang buhay. Okay, tuloy-tuloy ate watching Sugan up until 12 in the midnight. Thank you so much. Wala po namang sumagot sa atin tonight. Magpahinga ka mabuti dahil bukas papasok ka na. Back to work, mga me. Sana maganda ang panahon bukas. Alam mo, enjoy ka na muna at pangbabalik tutugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

Sir Nation, ingat po sa lahat ng mga babiyahe papauwi dahil nakapagtala nga po ang nasa ng aking yan, very unhealthy po ang ating air dito po sa Metro Manila. Kung napapansin mo nga, foggy din, no? Dahil ngayon sa forest fire doon sa isang kagubatan sa Indonesia. So, very unhealthy na air quality po ang naitala sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang po dyan ang Manila City, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig, at sa Valenzuela. So, pinapayuhan po, no, ang publiko manatili pong updated sa mga abiso ng mga otoridad. And kung ikaw din ay meron kang sensitive, no, sa pollution, sa hangin, maaring limitahan po ang pagtagal sa labas para hindi ka mapasukan ng sakit o hindi ka mahirapan dahil nga very unhealthy po ating air quality. Ay nako, ano nangyari sa bansang ito? Nakakainis. Matutulog ka na lang, isipin mo pa yan. Pero ayun, syempre kailangan mo rin yung malaman kasi mapapansin mo naman, no? Parang ang usok-usok nga kasi sa labas. Akala mo araming nag-fireworks eh. New Year yarn. Gano'n na lang, face mask tayo. Yahoo! Yun lang, Kasrenation. Ingat po sa lahat. Good night, TYSM, for staying with me. Kasama mo nga yung sweetie girl, Yvonne and Zarna. Pahinga ka na dyan. Huwag ka na mag-overthink. Huwag tumulad sa akin. Pero tuloy pa rin natin mga tigtigan for our last song to formally close our program. Here's a song para sa mga nagmo-move on na Witin. Mula kay Chrissy and Erica. 12:51. Sir Nation, good night.

0: Hasta Radio Bumbo
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Bunga ng inaasang patuloy na malakas na pag-ulan, dulot ng habagat. Naglabas ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 133 na nag-uutos ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa 15 lalawigan sa Luzon ngayong araw na Martes, September 1, 2026. Kabilang sa mga sakop ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Samantala ay patutupad naman sa mga pampubliko at pampribado paaralan sa mga nabanggit na lugar ang Alternative Learning Modes at Learning Continuity Measures sa lahat ng antas, maliban kung may iba pang pag-utos sa kanikanilang local chief executive. Ayon sa Malacanang, isinagawa ang hakbang kasunod na rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa inaasang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at problema sa daloy ng trapiko. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa pribadong sektor, nasa pamunuan ng bawat kumpanya o tanggapan ang pagpapasya kung magsususpende ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executive ng localized suspension o cancellation ng klase at trabaho sa mga lugar na hindi saklaw na memorandum alinsunod sa umiiral na mga patakaran.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, suspend dito ang face-to-face classes sa lahat ng

0: para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
1: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Talaga, kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
6: Basta Star.
7: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.

0: Lambada! Untuk Matagunduna, Samoong, Metro Manila. Star FM!
1: Star FM 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambada!
1: Share mo! Sa Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 16 minutes na makalipas. Ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:16 in the morning.
3: Good morning!
1: Hello, hello, hello, mga Star Nation natin. Happy, happy Tuesday! Unang araw ng buwan ng Setyembre. September 1, 2026 at unang araw ng ating Bear Month. Ay, pag unang araw ng Bear Month, dyan na yung kaliwat kanan na yung regalo ko. Kapag unang araw ng Bear Month, nandyan na yung mga sikat na mga dekorasyon na pang Christmas na unang nagde-decorate ay mga malls. Yan, mga malls dito sa malaking bahagi ng Pilipinas. Oo, di ba? Talaga namang pinaparamdam sa atin na unang araw ng Bear Month, ramdam na natin agad ang Kapaskuhan. Kaya sa mga Star Nation natin, kapag ganitong pagpasok ng Bear Month, yung pagiging positibo natin, lakihan pa natin. Kahit na ang dami nangyayari dito sa ating bansa. wag nating tabunan. Yung pagiging positibo natin, ha? Pero minsan, di ko na makayo masisisi. Talagang ang hirap maging positibo. Dahil na mga nagdaan na mga pagbaha, no? May mga lugar pa nga po dito sa Pilipinas na binabaha pa rin. At may mga lugar talaga, Star Nation, na hindi mo mawari na parang di naman to binabaha. Bakit biglang nagbaha? Ay no, yan naman. Pero ang ano naman dito, Star Nation, ang mayiging naman dito ay hindi natin makakalimutan ang flood control project scandal. Wag na wag natin kakalimutan yan. Walang nakakasuhan. Ay nako. Anyway, my way, Star Nation, umpisa natin ang umaga na maingiti sa ating mga lobby. Kasama nyo lang yung lingkod all the way until 7 in the morning. Check it on your radio. Ang yung happy birthday every day to ka partner sa tawanan ng DJ na heart up sa Hagable Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ at Doja na Bada is my name and music is my game.
3: Yabba-dabba-doo!
1: Ayaman natin ang nakatutong Star Nation dahil ako na bahala magbigay po sa inyo ng Japang Sipormasyon, Rayo Chakulitan at Ave Salambadahan! Ngayon nagmamagandang morning na Tuesday, unang araw na Setyembre. Dito pa rin po yan. Talaga namang unang araw na Setyembre, unang araw ng Bear Month. Ako, mas upisa natin yan ang maingiti sa ating mga labi. Gamit-gamit ang ating matugtugan at mapag-uusapan. Ito pa rin sa inyong himpina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Ara, subukan po luwan ng Pilipinas. 9:07 na Star Minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:19 in the morning!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iPharm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na.

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Napapanahon at makabuluhang usapan. Ngayong umaga, susuriin at hihimayin ni Antonio Lambada.

Whenever I Star Nation, Adil Abaro, usapa sa umaga. Unahin ko na muna, ako na mauna, ha. Merry Christmas, Star Nation. Sa ating dito sa Pilipinas, Star Nation, ay ang kilalang bansa na mayroong pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. I believe that Christmas. Kaya paligurado ang ilang mga malls dito sa Pilipinas, iba na. Mayroong mga dekorasyon na pang-Christmas. At nagsisimula na ito kapag pumapatak na ang unang araw ng Bear o Bearmans. Yan yung September 1. At susunod na po yan, October, November, at 1 ng Disyembre. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Kung saan, Star Nation, magtatagal pa yan hanggang sa araw ng Three Kings. At ngayon nga ang unang Bearmans, September. Nararamdaman na po natin ang diwa ng Pasko, lalo na at kaliwat kanan ang mga nagpapatugtog ng Christmas songs. Kabilang na dyan ang 102.7 Star FM. Isa na dyan, Star Nation, kapag pumatak na ang unang araw ng Bearmans, hinihintay na ang kilalang premyadong Filipino singers songwriter na si Mr. Jose Marichan. At ang kanya nga pong isa sa mga sikat na kanta tuwing Bearmans. Ito nga ho, inyo po napapakinggan ang Christmas in Our Hearts. At madalas na rin itong naririnig sa mga mall, sa mga tindahan, at lalo-lalo na sa mga chikiting bagets na nangangaraling. Pero alam ba rin yung Star Nation na hindi talaga iniraan para sa Pamasko ang melodiya na ginamit sa kantang Christmas in Our Hearts. Of the Lord, let's sing Merry Christmas and a Happy. Dahil Star Nation, ang himig ng naturang kanta ay una nga pong ginamit sa tulang pinamagatang Ang Tubig ay Buhay na sinulat ni Charry Cruz Zarate. Makalipas po ang ilang araw, kinausap ng songwriter na si Rina Canizal si Jose Marichan. At nagpayag po si Risa ng kagustuhan na sumulat ng isang Christmas song at ilapat dito ang himig ng Ang Tubig ay Buhay. At doon nga ho napunta, nabuo ang kantang Christmas in Our Hearts. Na in-release nga naman noong 1990. At hanggang ngayon, Star Nation, ang album na Christmas in Our Hearts ang nananatili pong best-selling OPM Christmas album of all time. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, isang linggo matapos may labas ang naturang album, nakuha agad ito ng certified triple platinum mula sa Philippine Association of the Record Industry o PARI noong 1990. Habang December 2006 naman, nakatanggap naman ito ng certified double diamond mula sa PARI matapos makapagbenta na may higit 600,000 na units dito sa Pilipinas. At kinikilala nga si Mr. Jose Marichan bilang the father of Philippine Christmas music. Yan, Star Nation, ang ating parang usapan sa umaga patungkol sa awiting Christmas in Our Hearts. At Star Nation, I expect you na ngayong buwan ng Setyembre. Maririnig nyo na ang mga kaliwat kanan ng mga Christmas songs. Hadid po sa inyo ng 102.7 Star FM. Kaya sa mga Star Nation, oras-aras sa buka buluan ng Pilipinas, 42 Star Minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:42 in the morning. At balik dito ka tayo, dumari po sa inyo yung pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share.

0: 102.7
1: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsible gaming at hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
18: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Merceditas P. Maayo mula sa Tondo, Manila. At ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Radio Set na na-rechargeable with LED at emergency light. At no fixed dial pa. Plus 500 pesos cash pa sa Swerte sa Palengke 2026, week number 7. Dahil sa aking proof of purchase na Orokan, ako ang nabunot para mag-uwi ng radyo at 500 pesos. Maraming salamat po sa 102.7 Star FM Manila at Bombo Radio.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: making me
1: Star FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, more, share, boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Alas alas Star Nation, sa bukang buwan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 33 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamaganda kumaga. 6:33 in the morning.
1: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number one.
0: Star Nation, over months na ha. So ibig sabihin, kapag ber months, ano ba ang unang patak ng bear? Siyempre, September. Now, bago natin simulan ang month-long Christmas celebration, pag-usapan muna natin ang month of September. Alam ba niyo ba, Star Nation, na ang September ang nag-iisang buwan na may same number of letters sa pangalan? At naging sa numero nito, ha? Yes, Star Nation, ha? Anong bigla kang napaisip? Na may ganoon pala ang September. Pero Star Nation, ha, ang September nga ay mayroong 9 letters tulad ng kanyang buwan. O, diba? Kapag nagsusulat ka ng petsa, ano ba yung aside from yung word na September, ano ba nilalagay mo? Diba 9? Ako, Star Nation, i-check mo na at bilangin kung tama ba ako. Oh, diba? So, nag-iisa lang pong buwan na yan, Star Nation, na merong same number ng letters at maging sa petsa. So, ang word na September, binubuo ng 9 letters tulad ng kanyang buwan.
2: Star Trivia number 2.
0: Star Nation, alam ba na nyo ba kung ano ang birthstone ng mga Septemberians? Walang iba, Star Nation, kundi ang sapphire. Ang sapphire nga, Star Nation, ay isang variety ng mineral corundum at sikat dahil sa kanyang deep blue color. At bukod pa rito, Star Nation, ang pangalang sapphire ay nagmula sa Greek word na sapphirus at Latin word na sapphirus. Na ang ibig sabihin ay blue stone. Star Nation, ang sapphire nga ay simbolo ng wisdom at loyalty sa mga pinanganak ng buwan ng Setyembre. Ang tanong, loyal ka ba? Yung mga buwan ng September, no? So, sa Star Nation natin, kung naghanap ka ng loyal, hanapin mo yung mga pinanganak ng buwan ng Setyembre. Best Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang ating natutunan, dito pa rin po sa inyong himpilan na pinapakinggan. Tayo po ang inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko!
10: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
13: Mmm! Holiday!
12: Almusalin ng nam!
13: Good morning!
12: Pagtanghalian,
13: uy, may birthday ba?
12: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
13: wow! Paloche buwana!
12: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
13: At holiday beef loaf!
12: Malinam nam!
13: Holiday!
12: Anong
4: ng Kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
9: Kapit bahay!
14: Hi, Mahe!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
9: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
9: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
15: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
16: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
17: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
16: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
17: Orokan, maayos ang buhay mo.
16: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
19: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
20: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
19: Orokan Icebox?
20: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
19: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
20: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
19: Ayos ah.
21: Orokan, maayos ang buhay mo.
16: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
22: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
23: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
24: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
23: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
24: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
16: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
17: Grand Runa sa Sabado, September 5.
16: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
17: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
16: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
17: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
16: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
17: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
16: Sabado, alas 3 ng hapon.
17: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
25: 102.7.
26: 102.7.
27: 102.7.
28: 102.7.
29: 102.7.
30: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Araw sa araw, Star Nation, sa buwang buluan ng Pilipinas, 4:04 na lang. Bago sumapit, 6:56 in the morning.
2: Good morning!
0: At Star Nation, hanggang dito nila ang ating programang Morning Star Stream. Naway na enjoy niyo po ating matugtog at mga pinag-usapan nating dagdag kaalaman. At syempre, ang tamayanan dahil pagpatak ng 7:00, susunod na po ang managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Makompleto serkado sa ating umagahan. Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Sablacast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede niyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Pwede naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Makalimutan ni like, share, subscribe at click ang notification bell. At muli tayo magkardiga mamaya alas 8, alas 8 rubaga sa programang It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Star FM.
0: Star FM. Star DJ na kasama nyo. Star DJ at Tonya Napara is my name. And music is my game. Good morning!

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026, at sa ating Christmas countdown, meron na tayong 115 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya ang bagyong Pilandok na panatili ang lakas habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa pang low pressure area na nasa labas po ng Philippine Territory, may medium chance na maging ganap na bagyo.
3: Ang Palasyo Malacañang nagpatupad naman ng alternative work setup at learning modes sa 15 probinsya dahil sa mabigat na pag-ulan. Heavy rainfall posibleng magpapatuloy hanggang araw ng Huwebes, Setyembre 3.
2: Ang impeachment trial magpapatuloy na ngayong araw, magkakabombo, at dalawang military official at si Defense Counsel Attorney Michael Poa haharap bilang testigo ngayong Linggo.
3: Awayan naman ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano lalo pang lumalim ilang ebidensya ukol sa Taguig City Reclamation Project ipinasakamay na sa Office of the Ombudsman.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, 4 na pulis sa Northern Mindanao na may kasong pangharas at yan po'y laban sa police intern at police trainee, posible raw na masipa sa Philippine National Police.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, usok mula sa forest fire sa Indonesia umabot sa Pilipinas. Ang Iran naman nagbabala sa ibang mga bansa na magpapagamit sa Estados Unidos.
2: At sa sports news, abangan din mamaya ang football legend na si Lionel Messi magre-retiro na sa kanyang paglalaro sa hometown na Argentina. At live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Sa atin pong weather update, mga kabombo, napanatili ho ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, natukoy po ang lokasyon nito sa layong 1,050 kilometers. Yan po sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour habang yung pagbungso nito ay abot ng 70 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Nasasaklawan po ng lakas ng hangin nito ang hanggang sa 580 kilometers mula sa gitna, kaya't medyo malawak ang naapektuhang mga lugar. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin pong nakataas na lumang tropical cyclone wind signal. Sa kabilang banda, sa pang low pressure area sa labas ng Philippine Territory, ang meron pong medium chance na maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Sa huli po ay natukoy ang kanyang lokasyon sa layong 3,000 kilometers, yan po sa silangan ng southeastern Luzon. Pero sa ngayon, hindi pa rin malinaw ang tinatahak nitong direksyon at malayo pa sa teritoryo ng Pilipinas, kahit antabay lamang po sa Bombo Radyo Philippines at sa Star FM para sa karagdagang mga development dito po sa lagay ng ating panahon.
3: Samantala, nagpatupad naman ng Palasyo Malacañang ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa 15 probinsya sa Luzon ngayong Martes, Setyembre 1, dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 133, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alternative work and class setup sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Biguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Inilabas ang kautosan sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Gayunman, patuloy naman na mag-ooperate ang mga ahensyang nagbibigay ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahahalagang serbisyo. Mananatili rin ang kaukulang sahod o sweldo ng mga contract of service at job order workers na isa sa ilalim sa alternative work arrangements, alinsunod sa mga umiiral ng mga patakaran. Pinapayagan din ang mga local chief executives na magpatupad ng localized suspension o cancellation ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa iba pang lugar, depende yan sa sitwasyon. Samantala, nasa discretion naman ng management ng mga pribadong kumpanya kung magpapatupad sila ng suspension ng trabaho o alternative work arrangements.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, magpapatuloy po ang mga mabibigat na pag-ulan hanggang sa araw ng Huwebes, Setyembre 3. Batay po yan sa pantaya ng State Weather Bureau. Sa inilabas po na heavy rainfall outlook ngayon pong umaga, mga kabombo, posible pong maranasan ang 50 hanggang 600 milimetro ng ulan sa mga sumusunod na probinsya. Yan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, sa may bahagi po ng Pangasinan, Batangas o Batanes, Abra, Benguet, Zambales at sa probinsya po ng Bataan. Bukas, Setyembre 2, mga kabomboy, posible pong maranasan muli ang kahalintulad na bulto ng ulan, 50 to 100 millimeters. Yan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero posibleng lalakas pumuli ang mga pag-ulan pagsapit po ng Setyembre 3, yan po'y sa araw ng Huwebes. Abot na po ng 100 to 200 millimeters ang inasaan pong mga pag-ulan sa may probinsya ng Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters din ang inasaan pong bubuhos sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite at Batangas. Hindi rin po inaalis ng State Weather Bureau ang posibilidad ng lalo pang pagpatuloy ng malalakas na pag-ulan hanggang sa weekend, kasabay pa rin po yan ng umiiral na hanging habagat.
3: Sa iba pang usapin, bahagyang bumuti na ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX matapos na mabawasan na ang mga pag-ulan. Una rito, nagdulot ng mabigat at mabagal na daloy ng trapiko na umabot sa 7 kilometro sa magkabilang direksyon na ang pagbaha sa bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga nitong araw ng Lunes. Ayon kay Rubin Ignacio, ang Assistant Vice President para sa Traffic Operations ng NLEX Corporation, dalawang linya lamang sa may San Simon Interchange at Tulauk area ang nananatiling nadadaanan dahil umabot sa 1.5 hanggang 2 talampakan ang lalim ng baha sa ikatlong linya at gilid ng kalsada. Inilaan ang pinakagitnang linya para sa mga maliliit na sasakyan o Class 1 vehicles habang sa ikalawang linya naman, pinapadaan doon ang mga bus and trucks upang mapanatili ang pag-usad ng biyahe. Naglagay na rin ng mga sandbag at barrier ang mga tauhan ng North Luzon Expressway kasabay ng tuloy-tuloy na pagsipsip sa tubig baha upang hindi na lalong tumaas ang antas nito sa kalsada. Mas sumaba naman ang pila ng mga sasakyan dahil limitado ang alternatibong ruta ng mga biyahero bunsod ng mga matinding pagbaha sa iba pang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Bagamat nananatili ang lalim ng tubig sa expressway mula pa noong araw ng Linggo, napansin naman ang mga otoridad na nagsisimulan ng humupa ang baha sa mga nakapalibot na lugar.
2: Samantala, natagpuan na rin ang isa pang individual na kasama kong naanod matapos buwagsak ang isang mahabang tulay dyan sa may probinsya ng Tarlac, dyan sa may bahagi ng Central Luzon. Kinilala ho ang huling natagpuan na si James Patrick Taburlupa, isa sa limang sakay ng sports utility vehicle na nahulong sa Tarlac River matapos ng bumigay ang bahagi po ng tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Natagpuan si Taburlupa sa may barangay Karael sa may Dagupan City, Pangasinan kahapon ho yan. Samantala, sinabi ho ng Tarlac City Government na patuloy pa rin ang search and rescue operations para ho sa tatlong iba pa na sakay na hindi pa natatagpuan hanggang sa ngayon. Una hong nakaligtas sa insidente ang isa nilang kasamahan ngunit hindi pa nahahanap ang tatlong iba pa. Naganap nga ang insidente noong gabi ho ng Agosto 29 nang bumanga o bumigay ang bahagi po ng Agana Bridge sa may Tarlac City at matangay na malakas na agos ang sasakyan na may limang nakasakay. Makikita ko ninyo sa mga screen ho ninyo, yung mga viewers, mga nanonood po sa atin ngayon pong oras ito, yung pong itsura mismo ng naturang bridge dyan sa may Tarlac City. Patuloy namang sinasagawa ng mga otoridad ang search, rescue, and retrieval operations para sa iba pang nawawalang individual. Samantala, sa kaugnay din po niyan, inatasan na rin ng Philippine National Police sa mga local police unit na higpitan ang pagbabantay at seguridad sa mga kalsada at mga tulay at iba pang vulnerable areas dahil po yan sa patuloy pa rin pag-ulan. Kasunod ito ng pagbagsak nga ng Agana Bridge at bahagyang pagkasira ng Aquino Bridge dyan sa may bahagi ng Tarlac City nitong nakalipas na mga araw. Ayon sa pambansang pulisya, nagsilbisan ng alternate route ang Agana Bridge matapos bahagyang bumigay ang Aquino Bridge noong Agosto 28, ngunit tuluyan itong gumuho kinabukasan. Isang sports utility vehicle nga ang nahulog sa ilog nang bumagsak ang Agana Bridge at ayon po sa Philippine National Police, isang pasahero ang nailigtas habang isa rin ang natagpuan at tatlo yung kasalukuyan pong pinaghahanap pa. Agad namang rumesponde ang Tarlac Police upang isara at isecure ang lugar at tumulong na rin sa search and rescue operation. Ay naman kay Philippine National Police Chief General Jose Melencion Artates Jr., palalakasin ng pulisya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni General Artates ang Tarlac Police na ipagpatuloy ang crowd control at seguridad sa palibot ng bumagsak na tulay habang nakikibahagi sa paghahanap sa 4 o 3 nawawalang pasahero. Binigyang diin ng Philippine National Police na dapat ay agad na i-secure ang mga kalsada at tulay na maaari pong maging delikado at magsagawa ng kaukulang hakbang bago pa lumala ang sitwasyon.
3: Sa bahaging itong makabombustionation, kuha tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team, dalawang armed forces of the Philippines official at CE Defense Council Attorney Michael Poa haharap na testigo ngayong linggo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, inaasahang haharap ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na sina Colonel Maranus Burancing at Colonel Magtanggol Panopio bilang mga testigo. Noong nakaraang pagdinig, ipinaliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Gis Escudero na hindi nakarating si Colonel Burancing na dapat sana ay nakaschedule ng Agosto 25 dahil kailangan pa nitong humingi ng pahintulot sa kanyang superior bago makaliban sa kanyang pwesto bilang commanding officer ng Task Force Zamboanga alinsunod sa Standard Operating Procedure ng AFP. Dahil dito, pinagbigyan ng impeachment court ang kanyang kahilingang humarap ngayong araw. Habang ibinagsak naman ng House Prosecution ang presentasyon kay Major General Adonis Bahaw bilang testigo matapos na magkaroon ng aberya sa pagtukoy sa address ng retiradong opisyal kaya hindi na siya inaasahang haharap pa sa impeachment court. Huwag yan, balikan natin ang mga naging pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero and Representative Gerbil Ruistro.
5: The Honorable Luistro earlier asked about the presence of Colonel Burancing. We furnished parties with a copy of his letter dated August 25 stating that he cannot make it given that he needed to coordinate with his superiors before being able to leave his post as prescribed by the Standard Operating Procedures in the Armed Forces of the Philippines and requests that he instead be called on September 1. I am constrained to grant that, Honorable Luistro, Attorney Sheila, given the exigencies of his position, that he is the commanding officer of Task Force Zamboanga and cannot leave simply because he received the subpoena.
6: Your Honor, we respectfully inform the Honorable Impeachment Court that we are now dropping the presentation of Colonel Bahaw. Nevertheless, we maintain...
5: Major General.
6: Major General Bahaw, Your Honor. We maintain the position to present both Colonel Burancing and Colonel Panopio to whom the subpoenas have been ordered to be issued for September 1, 2026.
4: Ang tatlong military officer ay kabilang sa mga dating humarap sa Committee on sa House Committee on Justice noong 2024 kaugnay ng liquidation ng 15 million pesong confidential funds ng Department of Education. Sa naturang investigasyon, lumitaw na ang kanilang mga pirma ay ginamit sa mga certification na bahagi ng liquidation ng confidential funds. Gayunman, iginiit noon nila Burancing, Panopio at Bahaw na hindi nila alam na gagamitin ang kanilang mga pirma sa certification para sa liquidation ng confidential funds. Samantala, maliban sa tatlong opisyal mula sa AFP, hiniling din ng prosecution ang pagpapalabas ng subpoena at testificandum para kay Attorney Michael Poa at Marisa B. Grande ng Philippine Statistics Authority para bukas sa September 2. Sinabi ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro na layunin itong mamaximize ang oras na inilaan ng impeachment court para bukas. Gayunman, may posibilidad na isalang agad si Poa kung hindi makadalo ang alinman sa dalawang AFP officer ngayong araw. Sa muli, balikan natin ang mga naging pahayag ni Representative Gerbil Luistro at Presiding Officer Francis Chis Escudero.
6: Would like to respectfully move for the issuance of subpoena at testificandum to Attorney Michael Wesley T. Poa if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande, of the Philippine Statistics Authority, Your Honor. If given opportunity next week, this too shall likewise be presented on September 2, Wednesday, Your Honor.
5: Subject to the colatilia that should the other witness not appear, given that Attorney Poa is here and more than willing to testify as intimated earlier, then we jump to Attorney Poa. Should the other earlier two witnesses fail to appear on September 1, without need of issuing a subpoena to Attorney Poa. He is so informed in open court.
6: We submit to that, Your Honor.
4: Si Attorney Michael Poa ay nagsilbing undersecretary at spokesperson ng Department of Education na nanunungkulan bilang kalihim si Duterte ng ahensya. Nauna nang nagpahayag si Poa na handa siyang humarap bilang testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente hanggat ang mga katanungan sa kanya ay sentro lamang aniya sa kanyang naging trabaho sa DepEd at hindi ng panahon na siya ay naging legal counsel na ni Vice President Duterte.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
2: 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Iginito ni House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Renico na hindi politicize ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang layunin nito ay alamin ang katotohanan sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Ayon sa mambabatas, pangunahing tanong ng prosecution kung napunta ba sa mga mamamayan at sa wastong layunin ang nasabing pundo o kung may bahagi nito na naggamit sa hindi tamang paraan. Biligyang din niya ang testimonya ni dating Officer Vice President Special Dispersing Officer Gina Acosta na inioto sa mano ni Duterte ang pag-turnover ng 500 million pesos sa kanyang Chief Security Official na si Colonel Raymond Dante Lachica na hindi designated accountable officer para sa pundo. Itinuro rin ni Representative Ko ang mga dokumentong may pirma ni Vice President Duterte kaugnay ng request at mga plano para yan sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Ko, ang mga testimonya ni Acosta at Officer Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na kapwa rin nideklarang hostile witness ay nagpapakita umano ng posibleng pananagutan ni Duterte at bahagi ng pagsisikap ng impeachment court na matukoy kung saan napunta ang 612.5 million pesos.
3: Sa iba pang balita, iginiit ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na matagal nang questionable ang mga pahayag ni Orly Gutesa, ang dating bodyguard ni former Ako Bicol Partylist Representative Elizalde Co, bago pa man niya binawi ang kanyang maligasyon. Ayon sa kampo ni Romualdez, napatunay ang peke ng Manila Regional Trial Court itong affidavit ni Gutesa na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee dahil peke umano ang pirmahan ng sinasabing notary public. Itinuro rin ito ang mga pag-deny ni na Mark Bunagan at Alan Colesyo, yung mga aide ni Zaldico na tinukoy ni Gutesa bilang maaring magkumpirma sa kanyang mga pahayaga. Giit ng kampo dahil dito ay hindi maaring basta ituring ng Office of the Ombudsman na totoo ang tunay na bersyon ni Gutesa at ng kanyang recantation lamang ang dapat na pagdudahan. Anila nakapekto rin sa kredibilidad ng mga pangunahing testigo ng Ombudsman ang mga isyong nakapalibot sa mga affidavit. Samantala, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng recantation ang naunang mga pahayag ng isang testigo. Anya, itatabi at ikukumpara ang unang affidavit at ang bagong pahayag bilang bahagi ng ebidensya ng susuriin ng mga investigador.
2: Sa iba pang mga updates, mga kabombo, sinabihan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson na itigil na ang umuloy mga theatrics sa kanyang investigasyon sa mga infrastructure at reclamation projects sa Maytagig City at hayaang magsalita ang mga ebidensya sa tamang forum. Ayon kay Senator Cayetano, dapat investigahan ang anumang aligasyon ng corruption hanggang sa mapanagot ang responsable. Ngunit, hindi umano dapat gawing instrumento ng political vendetta ang mga investigasyon. Iginit niyang kung may ebidensya laban sa Department of Public Works and Highways sa Taguig City o sa kanyang sarili, dapat umanong iharap sa mga kinaukulang investigative agency at sa korte. Tumugon naman si Senator Lacson na naipasa na niya sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya kaugnay ng kanyang investigasyon. Kaugnay nito ay sinabi ng senador na hintayin na lamang ni Cayetano ang magiging aksyon ng Office of the Ombudsman. Nauna rito ay sinabi ni Senator Lacson na abot sa 3.7 billion pesos ang halaga ng mga flood control at multi-purpose project sa reclamation area sa Laguna Lake na sinasaklaw ng Taguig City na posibleng nasayang umano kabilang mga proyektong tinukoy ay may double appropriations at umano'y mga ghost project ka o hindi po matagpuan ng mga proyekto. Itinanggi naman ni Senator Cayetano ang mga alegasyon at iginiit na walang ghost project dyan sa may Taguig City. Nagugat ang bangayan ng dalawang senador sa mga alegasyon hinggil yan sa budget insertions at sa flood control projects. Inakusahan ni Senator Lacson si Cayetano ng 6.79 billion pesos insertion sa 2025 national budget habang itinanggi naman ito ng minority leader. Iginit ni Lacson na wala siyang ginawang budget insertion mula ng mahalal bilang senador.
3: Samantala sa iba pang balita na tinutukan ng ating mga kasamahan, si Representative Abante muling nananawagan kay Vice President Sara Duterte na harapin mismo ang impeachment court. Si Deputy Speaker Paulo Ortega naman tinawag si Attorney Michael Poan na mouthpiece ni Vice President Sara Duterte kaya hindi pwede umanong sabihin na wala itong alam sa confidential funds. May report dyan si Bombo Analyst Subirano.
8: Nananawagan muli si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Abante kay Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment court ng Senado upang direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Abante, hindi ito nangangahulugang hinuhusgahan na nilang guilty ang Vice President. Ayon niya, mahalagang marinig mismo kay VP Sara ang kanyang panig upang malaman ang katotohanan. Sinabi pa ni Abante, ito ay tungkol sa katotohanan at hindi sa politika. Tugon ito ni Abante sa naging aksyon ng pangalawang pangulo na patuloy na nagpapa-interview sa media at hindi humaharap sa impeachment court. Ayon kay Abante, mas mainam sa impeachment court ipaliwanag ni VP Sara ang kanyang panig kaysa sa media, lalo na't itinuturing na sub judice ang usapin. Dagdag pa ni Abante, si VP Sara lamang ang makakasagot sa mga paratang na kinakaharap niya. Pakinggan natin si Manila Representative Bienvenido Abante.
9: Eh magkapil na siya. Siya na magpaliwanag sa impeachment court para malaman ng taong bayan kung yung mga allegations sa kanya ay totoo. Hindi naman siya na binibigyan ng pagkakataon na we're not saying na talagang guilty siya, no? Hindi namin. Ang sinasabi namin, she should now appear before the impeachment court. Huwag niya nang i-insultuhin pa ang impeachment court. Magapin na siya. Hindi yung mag-asalita sa media. Sasabihin niya kung ano-ano sa media. Aba, kung yan kasama sa sub-judice rule, aba, kinakailangan panagutan niya. But the thing is this, ako, naniniwala pa rin ako, it is important for the Vice President to appear before the impeachment court sapagkat siya lamang talaga ang makakasagot ng lahat ng allegasyon laban sa kanya.
8: Naniniwala naman si House Deputy Speaker Paulo Ortega na walang alam si dating Department of Education Chief of Staff Attorney Michael Poas sa mga transaksyon sa confidential funds na kasalukuyang iniimbestigahan. Ayon kay Ortega, nagsilbi si Poas bilang spokesperson at undersecretary ng DepEd noong kalihim pa si VP Sara. Dahil dito, inaasahang alam niya ang mga prosesong dati niyang ipinagtanggol. Tinawag ni Ortega si Poa na bibig o mouthpiece ni VP Sara noong nasa DepEd pa ito. Nakatakdang tumestigo si Poa ngayong Linggo sa Senate Impeachment Court bilang prosecution witness. Kaugnay na naman ang maling paggamit ng 112.5 million na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Hihilingin naman ng House Prosecution na ideklarang hostile witness si Poa dahil bahagi na siya ngayon ng defense team ni VP Sara. Umaasa naman si Representative Abante na maging tapat si Poa sa kanyang mga nalalaman tungkol sa paggamit ng confidential funds. Ayon pa kay Abante, iba na ang impeachment court sa dating pagdinig ng House panel dahil nakasalang na rito mismo ang kaso ni VP Sara. Pakinggan natin si House Deputy Speaker Paulo Ortega.
10: Alala niyo yung analogy ni Manong Benny nung Committee on Justice, 'di ba? Sabi niya, meron kang kaliwang kamay, may kanan kang kamay, pero yung utak, yung ulo mo, iisa lang. In the case of Attorney Michael Poa, siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot honor your words kung wala kang alam. Kung hindi mo alam lahat ng detalye at hindi mo alam ang buong proseso. So that's how important he is to this trial.
11: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
2: 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan lumamaya, makakausap po natin ang nagsisilbing director ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service, si Director Vicente Gregorio Tomas. Kaugnay pa rin po ito magkakabumbo sa malawakang mga pagbaha dito po sa bahagi ng Luzon. At halos lahat ng bahagi ng Luzon ay may nakakaranas po ngayon ng mga pagbaha, lalo po dyan sa may central Luzon at dito po sa National Capital Region. Abangan po yan mga kabumbo. Sa iba pang mga usapin, ukol pa rin po sa kalamidad, umabot sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa may Kalimantan sa Indonesia dahil yan sa hindi pangkaraniwang wind pattern na tumatawid sa equator. Ayon yan sa University of the Philippines Atmospheric Physicist na si Dr. Jerry Bagtasa. Ang Bagtasa, nakita sa satellite image ang mga aktibong sunog sa western at southern Kalimantan nitong mga nakalipas na araw kasabay ng malalakas na hangin na nagdadala ng usok patungo sa Pilipinas. Anya, nakakatulong din ang southwest monsoon o habagat sa paghatak ng pollutants mula sa Indonesia. Ipinaliwanag din ni Professor Bagtasa na hindi lamang local pollutants mula sa mga sasakyan at pabrika sa Metro Manila ang maaari pong dahilan ng haze. Karaniwang nagpapakalat ng malakas na hangin ang local pollutants, kaya posible munong may pollutants na nagmumula sa malalayong lugar. Nakatulong din umano ang kakulangan ng ulan sa paglalakbay ng usok. Karaniwang naghuhugasan ng ulan ang smoke particles sa atmosphere, ngunit dahil mas tuyo ang dinaanan ho ng hangin mula Indonesia, mas nakarating ang usok dito sa Pilipinas. Bukod sa Metro Manila, naobserbahan din ang hazy conditions sa Calabar Zone at posibleng maapektuhan ang ilang bahagi ng Visayas at Zamboanga. Maaaring manong magtagal ang haze sa susunod na ilang araw habang matuloy o patuloy na naimpluensyahan ng weather system sa hilaga ho ng bansa at maging ang habagat. Samantala, nakapagtala ang Department of Environment and Natural Resources and Environmental Management Bureau ng tinatawag na unhealthy air quality dyan po sa may bahagi ng Las Piñas at dito ho sa Makati kahapon. Ayon pa rin kay Professor Bagtasa, maaring nakadagdag ang transported smoke sa mataas na particulate matter readings, bagamat may ambag pa rin ang local sources ng pollution. Pinayuhan niya ang publiko na bawasan ang outdoor exposure at magsuot ng face mask kung kinakailangan lumabas kapag kapansin-pansin na lumalala ang air pollution.
3: Sa ibang balita naman, binanatan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y utos ng isang government agency na imbestigahan ang kanilang mga ari-arian. Sa kanyang pahayag sa online, sinabi ni Duterte na ayon sa kanyang mga informants, isang ahensya ng pamahalaan na anya ay may kinakaharap ng mga isyu sa integridad ng pamumuno ang nag-utos sa isang investigation division for public corruption na magsagawa ng investigasyon laban sa kanilang mga ari-arian. Hindi naman tinukoy ni Representative Pulong Duterte ang pangalan ng ahensya o nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa sinasabing investigasyon. Iginiit ni Duterte na kung may isasagawa ang investigasyon o case build up laban sa kanila, dapat umano itong nakabatay sa ebidensya at patas na proseso at hindi sa pamamagitan ng politika. Hinamon din niya ang mga nagsasagawa ng investigasyon at tingnan ang mga personalidad na iniuugnay sa kontrobersiya sa flood control projects, kabilang umano ang mga opisyal na anya'y dapat ding managota. Sinabi pa ni Representative Pulong na hindi sila matatakot sa umano'y mga pananakot, mga harassment o political persecution at iginiit na kung may mananagot sa mga kontrobersiya, dapat anyang lahat ng sangkot ay imbestigahan at panagutin.
2: Sa iba pang mga balita, pinauubayan na lamang ni Department of Interior and Local Government o ng Department of Interior and Local Government sa mga private schools ang maigpit na pagbabantay sa mga pumapasok para agad na maaresto ang mga nagdadala ng iba't ibang uri ng armas. Ayon kay Secretary John Vic Rimulya, na sa mga pampublikong paralan ay ipapakalat nila ang mga barangay tanod para magsagawa ng mandatory check sa mga bag ng mga mag-aaral. Layo na nasabing hakbang para hindi na maulit pa mga nangyayaring krimen sa loob ng paralan. Dagdag pa nito na mayroon silang pinaplano ng Philippine National Police na Quick Reaction Force na siyang agad na tutugon sa nasabing mga usapin. Muling binigyang halaga ni Secretary Remulya ang pagkakaroon ng mahigpit na gun control sa Pilipinas kung saan marapat lamang na pagbigatin ang mga parusa sa mga nagpapabaya sa kanilang mga service firearms.
12: meron ng, yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tanod na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila. So, as of now, ganun yan. Pero nasa plano na namin ni General Tatis na gagawa na kami ng quick reaction force in all regions, in all cities to deal with these kinds of emergencies. That is why gun control is very important. I cannot stress it enough na kailangan ayusin ang batas ukol sa pag-aari ng baril at sa paghuli ng mga illegal na baril.
2: Bayang po yan ni Secretary John Vic Rimulya ng Interior and Local Government Department.
13: Bombo International News.
3: Nagbabala ang Iran sa mga bansa sa rehiyon na huwag magpagamit sa Estados Unidos para maglunsad ng pag-atake. Ayon sa Iranian military na hindi sila magdadalawang isip na gantihan ang sinumang bansa na hahayaang maglunsad ng pag-atake ang Estados Unidos. Dapat nila na isipin na mayroong mahigpit na ugnayan ang mga sundalo ng Iran at ang Iranian Revolutionary Guard Corps na kayang maglunsad ng mabigat na pag-atake. Una rito ay naharang umano ng air defenses ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang MQ-9 drones ng United States sa silangang bahagi ng Strait of Hormuz. Matatandaang pumalo na sa 3 katao ang nasawi matapos ng ginawang pag-atake ng United States sa Larak Island doon sa Iran. Sa iba pang usapin, sa iba yung dagat mahigit, 900 estudyante naman at 16 na staff ang agad na nailikas mula sa isang paaralan sa Bidor, Nepal bago tuluyang dumating ang Rumarag Sambaha. Noong Agosto 26, nasa Tribhuvan Trishuli Secondary School, itong headmaster ng makatanggap na babala ang accountant ng paaralan tungkol sa paparating na baha. Nakakuha umano ito ng impormasyon mula sa isang kamag-anak sa Rasua na naunang tinamaan ng pagbaha. Agad namang pinahinto ng isang individual ang klase at pinasimulan ang evacuation. Inutusan din ang mga bus na papunta pa lamang sa paaralan na huwag nang tumuloy. Sumunod ng ilang sunundo ng ilang mga magulang ang kanilang mga anak habang ang iba naman ay sinakay sa mga bus at tumakbo patungo rin sa mga matataas na lugar. Tinatayang 14 minuto lamang ang lumipas bago umabot sa lugar itong rumaragasang tubig at putik. Nang makatuwid naman ang huling bus sa bagong tulay, gumuho na ang lumang bridge. Matatandaan na ang insidente ay bahagi ng malawakang pagbaha sa Nepal na ikinasawi ng mahigit 900 individuals habang libo-libo pa rin ang mga nawawala. Para dito sa individual, ay personal ang pagkawala ng paaralan dahil dito rin siya ay dating nag-aral bago naging guro at kalaunan ay naging headmaster. Umaasa siyang muling maitatayo ang paaralan sa mas ligtas na lugar upang makabalik sa pag-aaral ang mga estudyante.
13: Bombo Sports News.
2: Sa ating sports news at para sa mga football fans, magkakabombo, inanunsyo na po ni Argentinian superstar Lionel Messi na siya ho'y magre-retiro sa national team. Ang kanya hong anunsyo ay isinagawa, kasunod pa rin po yan ng naging matagumpay nga na kampanya ng Argentina or Team Argentina itong nakalipas na FIFA World Cup 2026. Sinabi ho niya na naging mahirap ang nasabing desisyon kung saan makailang ulit ho niyang pinag-isipan ang pagpapasya. Isa muna itong masakit na desisyon, subalit darating din anyang panahon na maiintindihan din ng lahat ang kanyang pasya. Sa paglalaro nitong si Messi sa Argentina ay nagkamit ho sila ng World Cup trophy noong 2022, dalawang runner-up medals noong 2014 at itong ang 2026, dalawang Copa America titles noong 2021 at 2024 at tatlong runner-ups medals noong 2007, 2015 at 2016. Nagwagi din siya ng Golden Ball bilang top player ng 2014 at 2022. Yan po ay parehas na awards noong 2015 at 2021 sa Copa America Tournament. Noong buwan ng Agosto ay nakaranas po siya ng matinding kasawian nang matalo ang Argentina sa World Cup Finals laban sa Spain. Sa buwan ho ng Hulyo, siya ay upumanaw ho ang kanyang ama na si Jorge Messi, kung saan kasama ang ama na nasaksihan ang ilang tagumpay niya mula sa paglalaro sa Barcelona hanggang sa paglipat niya sa Inter Miami. Yan ho'y sa kupunan o lokal na kupunan sa US. Ganon din ang tagumpay niya sa World Cup noong 2022. Oras natin, meron na lamang ko tayong 25 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Mamaya makakausap po natin ang isa po sa mga director na sisilbing director ng Office of Civil Defense. Pero bago ho yan, isa ho muna ng specialist ang ating pong makakausap, budget specialist ng Social Watch Philippines, si Sir Ace Kitalig. Kaugnay pa rin po ito sa pagsisimula ng Kongreso na pagtalakay sa 2027 budget. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Sir Ace. And welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Unahin ko po yung pong observation ng Social Watch Philippines dito ho sa panukala ng Department of Budget and Management na pundo natin for 2027. I understand na ang grupo ho ninyo ay in-invite ng Kongreso para mag-observe doon sa deliberation. Ano yung initial observation po ninyo sa ating proposed budget, sir?
14: Opo, no? Lumaki nga yung budget no ng 7.2 trillion no mula sa 6.8 trillion last this year. Pero ang ating ano po doon is even lumaki yung budget no nominally ay nagkaroon po kasi ng pagliit no ng budget no across the board no in terms of the social sector budget. So kasama na diyan yung sa DepEd, kasama diyan ang DOH, kasama diyan ang Department of Agriculture, Agrarian Reform, ganyan ano. So ang nakakalungkot lang po na dahil ang lumaki nga yung budget ay yung para sa serbisyo para sa mga mamamayan ay lumait naman yung budget from this year's budget for next year.
2: Mm-hmm. Base ho dun sa initial proposal ho ng government agencies, hanggang sa 11 trillion pesos yung pong hinihingi po nilang budget for 2027. Pero ang kaya lamang hong punduhan ng Philippine government dahil nga po sa limitadong fiscal capacity ng Pilipinas, hanggang 7.2 trillion pesos. Alaki ho ng fiscal gap ano, dun ho sa part na yan. Meron po ba kayong nakita na well, mga nasakripisyo na mga sector dahil po sa fiscal gap na yan, sir?
14: Sabi, ginagamit din kasi ng Department of Budget and Management yung prinsipyo rin kasi ng absorptive capacity no kung saan kung nagagastos ba ng mga ahensya yung kanilang mga budget no? Kaya nagkakaroon ng ganun no? Tsaka yung tinatawag na fiscal space na concept kung saan kung kasi di ba ang ating budget no ay budget yon no. Pero yung mismong revenue program, kung yung kita ng gobyerno, kasi nangyayari dyan, mas maliit yun kaysa dun sa expenditure side. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng deficit, di ba? So, ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos sa kinikita. Kaya maliit din yung fiscal space natin in terms of absorbing yung ibang mga budget. Pero kasi, ang budget din kasi ay isang prioritization mechanism din yan, ano? So ang nakalungkot lang na tama kayo doon na 11 trillion yung buong budget pero doon man lamang sa 7.2 trillion sana ay na-prioritize yung ating mga social sector na bigyan ng mas malaking bahagi ng budget at yung pong ibang mga budget naman na kasi medyo lumaki din yung budget ulit nung flood control for example no ng public works lumaki ulit yung budget nila compared for next year to this year. Tapos meron ding isa pang lumaki ang budget, yung local government support fund, no? Na-adapt ng next year's proposed budget yung insertion laden na 2026 GAA amount na 58 billion, no? So yung aspekto ng prioritization, kung saan ba dapat nilalaan yung budget? Ay at least do sa 7.2 trillion na doon sana ay mas bigyan ng prioridad yung ating mga social sector na talagang yun kasi makaka-benefit din talaga mararamdaman ng ating mga mamamayan talaga in a day-to-day basis.
2: Mm-mm-mm. Sabi nga ho ng mga katulad ho ninyong observer ang pundo natin for 2027 ay parang election fund na ano Sir Ace. Dahil ho doon sa fiscal gap na yan na hindi po kayang punduhan ho ng Philippine government, I understand na ang nag-absorb ng cut ay ang social services. Gaano ho kalaking problema ho ito when it comes sa 2027 lalo ho yung pinagdaanan po natin mga problema ngayong 2026, sir?
14: Mapuyo no ang na-absorb talaga nung cuts ay yung social services. So, ibig sabihin, doon sa bisector to, sa bisector na, na allocation, yung economic services kasi, kung makita yung mga infrastructure projects, no? So, doon yung mas malaki ang budget na itinaas, pati actually doon sa, ano, sa debt servicing, no? For interest payment. So, ang nangyayari, mas lumalaki yung budget para doon sa mga mandatory. Mandatory, no? Sabihin yung mga talagang, talagang, yung statutory obligations kung saan yun ay talagang kailangan ng bayaran ng pamahalaan. So, pero ang nangyayari doon, lumiliit yung espasyo para doon sa mga direct services, no, na allocation. Kasi halimbawa, kasama rin sa tumaas para sa next year's budget yung ano, yung sweldo ng mga kawali ng gobyerno, so yung personal services. So, kaya ang nangyayari ngayon is that mas malaki talaga yung sa mandatory expenditures kumpara dun sa mga meron sana makaka-influence talaga ng mga serbisyo tulad ng social services, education, health, agrarian reform, agriculture, no? So yun yung mga bumaba ang budget. Tsaka social welfare din bumaba din.
2: Mm-hmm. Bubujay, your follow-up question, Reyes.
3: Sure, let's talk about education. Almost 45 billion pesos ang ibinaba ng pondo nito. Ano yung observation niyo dito? Ano yung mga nakikita nating possible na mga fiscal gap?
14: Dun sa tinitingnan ko lang ngayon, no, yung, yes, tama yun, 45 billion, 44.57 billion yung binaba from the 2027 NEP, so yun yung proposed budget compared to 2026 GA, yun na yung ano, yung batas, no, na enacted budget. So yes, tama po yun na 44.5 or 44.6 billion yung binaba anong budget para po sa ano, no, sa DepEd education.
3: Next dito yung public works, nagkaroon na muli ng allocation para sa flood control unlike ngayong year na wala talaga, zero talaga. Would you call this irregular after ng flood control scandal?
14: Nabantayan yung budget para sa public works, no? Dahil bumalik yung, although bumalik yung flood management program na budget, no, 104, yung nagkakamali 104 billion yun. So yun ay nagkaroon ulit ng allocation, no? So kailangan bantayan. Kailangan i-interrogate, tanungin ang DPWH kung yung pang allocation na yon ay nakabatay sa mga master plans, not mga plano talaga na talagang evidence-based, kumbaga, no? So yun yung mga kailangan bantayan din, no? Tsaka sinasabi ko kanina yung local government support fund, ang laki ng budget niya ngayon, 8 billion, bale kung ano yung amount nito last this year, 2026 GAA na 58 billion, yun din yung ano eh pinopost for 2027, which is really ano, talagang nakakapagtaka din kasi usually ang ginagawa kasi ng ano diyan ng DBM is that kung tinatanggal din DBM yung mga ginawang ano eh mga amendments insertions, no, ng Congress, tapos parang nilalagay sa normal levels. Pero ito, kung magkano yung inallocate ng 2026 GAA, yun din yung inadapt for 2027. And syempre dahil ganun yung levels na ngayon sa 2027 NEP, at syempre merong power of the purse ang Kongreso. Ibig sabihin nun, merong pangyarihan ng Kongreso na taasan, babaan yung budget. Ibig sabihin ay maaring tumaas pa itong budget na ito ng local government support fund. And kailangan din natin tandaan na 2027 budget is the year before the elections. So ibig sabihin ay meron na rin aspekto ito ng magiging election budget. And then kung titingnan niyo nga din yung sa public works sa DPWH budget, ang laki ng tinaas din niya, no? From 529 billion from 2026 GAA naging 642 billion ng 2027 NEP, so 113 billion. Sila lang yung nagkaroon ng ganyan na malaking budget na lumaki yung budget, kasama rin yung transportation 162 billion. So pareho yung infrastructure programs, no, infrastructure agencies natin ay tumaas yung budget, no. Syempre kailangan bantayan yon, no, at busisiin mabuti kung ano yung laman nitong mga budget na ito at kung ano magiging action ng Kongreso ngayon, nakasalang na ngayon sa kanila yung ating budget.
3: And just a follow-up sa local government support fund, sir, 16 billion pesos lang ito last year, tas ngayon 58 billion pesos na, we're seeing here a huge difference. Would you call this an election budget or a lump sum na maaaring magamit sa eleksyon?
14: Yung sa local government support fund, no? Tinanan namin kasi, for example, itong 2027 NEP, yung component ng local government support fund ay nasa 58.3 billion pesos, 2027 NEP. Tapos kung makikita ninyo, 2026 GAA ay 57 billion. So parang pareho lang din yung level, no? Tinaasan pa nga naman billion. Pero yung proposed budget nito, ng 2026 ito, ay 16 billion lamang. Kumpara sa ngayon at 58 billion. No? So medyo malaki. In terms of the proposed budget ito, ha, si 16 billion ng 2026 NEP, kukumpara mo sa 58 billion ng 2027 NEP, ay malaking ano yun, malaking. Mm-hmm.

0: din magtaas dun sa total levels na pinapos ang presidente. So ibig sabihin, kung magtaas sila ng budget sa isang item, ang budget item, of course, mayroon silang mabawasan sa iba. At yun yung mahalagang tingnan kasi baka ang bawasan palalo ay yung mga social services sa budget.
1: Okay, thank you, Sir Bumbojen.
2: Okay. Thank you so much for joining us, Sir Ace. Ano? I understand na sa mga susunod na araw ay muli kayong magtutungo sa may Congress para obserbahan itong budget process. And by then, baka muli kayong ma-interview namin sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo. Maraming salamat. Thank you for joining us,
0: Sir. Maraming po salamat, Sir Genesis, at sa Bombo Radio. Amat.
2: Ang senior budget specialist ng Social Watch of Philippines, isa po sa mga inimbitahan ng Kongreso para obserbahan ang budget process last year. And I believe even po this year, si Sir Ace Kitalig. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Bumujay.
1: Ito yung Manoy betrayal of public trust na nagawa ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nasa Department of Education. Maaari umanong maging sentro ng usapin ngayong Linggo ayon yan sa prosekusyon. Kuha tayo ng mga detalye sa nakapanayam ng Bombo Radyo Iloilo.
3: Ipipresenta ng prosecution team ngayong Linggo ang umano'y betrayal of public trust na ginawa ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng umano'y maling paggamit at pag-abuso sa confidential funds ng Department of Education o DepEd.
4: Sa panayam ng Bombo Radio kay Kabataan Party List Representative Rene Co, tagapagsalita ng prosecution panel, sinabi niyang ito ang magiging sentro ng impeachment trial batay sa mga testigong kanilang ihaharap sa paglilitis. Ayon kay Co, naniniwala ang prosecution na naipakita na nila ang umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa sinasabing maling paggamit at pag-abuso sa confidential funds ng Office of the Vice President. Anya, nais din nilang maipakita na kapareho din ang kaso sa Department of Education kung saan nagsilbi bilang kalihim si Duterte mula 2022 hanggang 2024. Nabatid na nagpalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court kina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio upang tumestigo kaugnay ng mga military certification na isinumite ng Department of Education bilang tugon sa mga katanungan ng Commission on Audit o COA tungkol sa paggamit ng confidential funds ng ahensya. Ang dalawang opisyal ng militar ay kabilang sa mga testigong ipinatawag ng prosecution matapos maging pansamantalang hindi available si dating DepEd Special Disbursing Officer o SDO Edward Fajarda. Si Fajarda sana ang nakatakdang tumestigo bilang hostile witness, ngunit hindi muna siya makadalo dahil umano sa stroke.
5: Ang gusto naman nating ma-establish, no, yung betrayal of public trust, paano ba yan nangyayari sa misuse and abuse of confidential intelligence funds? Na-establish na, at least, yung doon sa Office of the Vice President. Gusto rin nating ma-establish na the same was also the case for the Department of Education and yung confidential and intelligence funds na hinandle doon. Yung pagtatapos ng arguments na yun, may mga witnesses pa tayong ipapatawag para mabuo yung picture.
3: Si Prosecution Panel Spokesperson Representative Rene Co. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Balita para sa mga senior, ito umanong handog ng Pangulong cash gift para sa mga senior citizen. Posible daw kung ipamahagi sa karawan ni Pangulong Marcos. May update po dyan ng Bombo Radio General Santos.
6: Nakapagpamigay na ang National Commission of Senior Citizens or NCSC Region 12 ng cash gift sa 5,694 na benepisyaryo batay sa pinakabagong datos nito. Ayon kay Dr. Jet Oco, Regional Director ng NCSC 12, umabot na sa 59.8 million pesos ang kabuuang cash gift na naipamahagi sa mga benepisyaryo. Inaasahan ding madaragdagan pa ang bilang ng mga senior citizens na makatatanggap ng naturang ayuda, kung saan target ng NCSC na makapag-servisyo sa hindi bababa sa 3,000 beneficiaryo kada quarter. Ipinabatid din na posibleng magkaroon ng special na cash gift distribution na tinatawag na handog ng Pangulo sa pagdatingan ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na September 13. Ayon sa NCSC 12, ang mga senior citizen na nakapag-apply na ay kailangang hintayin ang abiso sa pamamagitan ng kanilang

0: Office for Senior Citizens Affairs or OSCA sa lokal na pamahalaan.
1: Sa pagdating na birthday po ni Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon po tayo ng handog ng Pangulo. This is a special cash gift distribution. Antayin nyo lang po yung mga nakapag-apply na. We will contact your OSCA sa LGU po ninyo para malaman ninyo kasama na po ba kayo doon sa makaka-receive.
0: Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Marcabanos and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Ito naman ang ruling ng impeachment trial presiding officer hinggil sa subjudicial remarks. Hindi tumutukoy umano sa pagpapatahimik sa boses ng media at mamamayan. Ayon yan sa isang grupo. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal.
3: Binigyang diin ng isang propesora sa journalism ang mahalagang papel ng media sa pagpapaliwanag sa publiko tungkol sa nagpapatuloy na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, sinabi ni Contradayo Convener Professor Danilo Arao ng University of the Philippines Diliman Department of Journalism na kailangang patuloy at aktibo ang coverage ng media upang mas maunawaan ng ordinaryong Pilipino ang mga nangyayari sa impeachment proceedings. Kwinestyon ni Arao ang bumababang atensyon ng media sa paglilitisa lalo na't maraming legal na usapin at terminong maaaring mahirapang unawain ng publiko. Ayon sa kanya, tungkulin ng media na gawing mas malinaw at madaling maintindihan ang mga legal na termino, proseso at desisyong lumalabas sa trial. Nilinaw rin ni Arao na hindi ipinagbabawal ng sub judice sa media at publiko ang pagtalakay o pagbibigay ng opinyon tungkol sa impeachment proceedings. Aniya, ang paghihigpit sa pagkomento ay higit na naaangkop sa mga abogadong direktang sangkot sa kaso at maaari ring umabot sa mga senador na nagsisilbing impeachment judges. Dahil dito, hinimok ni Arao ang media at publiko na manatiling mapagmatsyag, patuloy na mag-ulat at talakayin ang impeachment trial upang higit na maunawaan ng publiko ang proseso at mga isyung nakapaloob dito.
4: Yung desisyon ng presiding judge against making sub judice remarks applies to the lawyers involved at saka pati na rin yata sa senator judges. Tingnan natin kung masusunod ito, pero yung media dapat patuloy na nag-iingay. Tayong lahat may kalayaang magkomento sa proseso ng trial. Hindi tayo dapat matakot na baka maparusahan kasi yung wala namang attempt so far yung presiding judge para busalan yung media o yung general public from commenting on the issue.
3: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
5: Bombo Business News!
6: Batay ho mga kabombo sa naunang anunsyo ng Department of Energy, meron po tayong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo po kanina alas 6 ng umaga. Batay ho ito sa official na announcement ng naturang ahensya. Medyo kakarampot nga lang para ho sa gasolina, pero medyo malaki-laki rin po ito para ho sa diesel at kerosene. Makikita ho ninyo sa mga screen ho ninyo para sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin ngayon pong oras na ito, ang official na ibinaba ho ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang diesel, bumaba po ito ng 3 pesos and 83 centavos bawat litro. Ang gasolina naman, bumaba ng 32 centavos lamang. Ang kerosene, bumaba po ng 3 pesos and 84 centavos kada litro. Inulit po natin, ang diesel, bumaba po ng 3 pesos and 83 centavos bawat litro. Ang gasolina, yan po'y bumaba ng 32 centavos kada litro. Ang kerosene naman, yan po'y bumaba ng 3 pesos and 84 centavos bawat litro. At kasunod po niyan, narito po ang outcome o presuhan ngayon ng mga produktong petrolyo sa merkado. Batay po ito sa official na datos na rin mga kabumbo dito po sa National Capital Region. Maaari pong magbago ang presyo o may pagbabago sa presyo sa ibang mga lugar sa rehiyon. Batay na rin po yan sa announcement ng Department of Energy. Ang diesel, nasa 91 pesos and 3 centavos na po kada litro ang presyo po nito. Ang gasolina, nasa 80 pesos and 94 centavos bawat litro. Ang presyo po ng kerosene, 114 pesos and 10 centavos bawat litro. Inulit po natin ang diesel o presyo ng diesel, nasa 91 pesos and 03 centavos bawat litro. Ang gasolina, 80 pesos and 94 centavos bawat litro. Ang kerosene, yan po'y nasa 114 pesos and 10 centavos bawat litro.
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, magkakabumbo. Pero kahapon po ay pista opisyal, magkakabumbo. Kaya ang ating pong ibabahagi sa inyo yung resulta pa ng trading noong araw po ng Biyernes, ang huling araw po ng trading last week. Ang isang US dollar na ho ngayon ay katumbas na ng 62 pesos and 27 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang isang Singaporean dollar, yan po yung katumbas ng 48 pesos and 62 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 45 centavos. Ang isang euro, katumbas ng 71 pesos and 99 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 30 to fully digitalized AM at FM stations nationwide. Magkakabumbo pagkatapos ng Bombo Network News. Pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong subaybayan, mga kabumbo caster nation. Sa Luzon area, yan po sa may Cagayan Valley na ngayon po ay naharap muli sa panibagong bagyo, ang bagyong Pilandok. Pwede po niyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa may bahagi ng Ilocos Region na naharap din ngayon sa malawakang pagbaha. Nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa may bahagi po ng Benguet at buong Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Bagyo at Star FM Bagyo. Sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi at dito sa National Capital Region, narito ang Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nalindrin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Uniona. Sa Southern Area naman, nalindrin ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Mga Kabomotser Nation, sa ating Christmas countdown, mayroon na tayong 115 days before Christmas Day.
1: Abangan ho muli mga Kabomotser Nation ang ating pong susunod na Bombo Network News. Mamaya po ang alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon, ang Bombo Network News Noontime Edition para usa mas marami mga balita at mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!